0: FM.
1: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
0: Oh, sige ma.
1: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong kapi.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan.

0: na gamay na jud ang akong hawa, nindot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Magigis. 97 anos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kanya ito akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap ako parang ang usumbol kaayo, pirmi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha, nagdunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang sulbag sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan ang makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, pero sir, hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na bimaong doon ay batigong salawa. Dakong tabang sa kuwa ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral. Lagsip firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata nga mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-kikita ko ten.
6: Dili mo lagi.
5: Kahit man lang nausabang imo na uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, uy.
5: Ano ba? Giminaw ba yata ni mo? Ayaw kong inangawa ka giminaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong?
6: Unsa man gyud?
5: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imene, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwas na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
4: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok Shete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
5: Mga katupa, exciting!
3: This song is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

0: Mega nga duol sa inyong mga lugar.
1: Zantan Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Lamig na kung pa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, doon na kuwago na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong pagkati. Buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat ganit ko na nakadungo ko ni sa doktor sa gesto. Na paano, dako kay katabang sa kuwa. John Villanueva ba? Sa puro, banana, magkilam.
1: Zantan Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zantan Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kapunggay, ug soybeans. Zantan Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Lex, daghan ang atubangan.
4: Permigid, gamuta-muta akong matangad daw ga sore eyes ko perme. Abil akong sore eyes gito kay murag lahi ragad kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision Lex Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus Capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Lex, slay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, nalayang kay Kusay, magsige umduka ko sa klase. Ligyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadauman sa akong pagkaon, binong layong ko Premium D3. Dinuhoy ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong labantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspag kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
1: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3 mapalit sa mga butika.
6: Turbo
7: pakusog.
6: Turbo
7: pagdugay sa away.
6: Turbo
7: doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad bagura murag exciting ning turbo ah.
9: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, nay duol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo food supplement from Himo sa Maka o Clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakian ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
11: Turbo wagas ang nakas.
10: Turbo food supplement from Himo, mapalit sa mga butika.
11: Zantan Plus Herbal Soap.
12: Naunaoda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantan Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Zantan Plus Herbal Soap. Pili na! Zantan Plus Herbal Soap.
13: Mga katupa, exciting!
14: This song is brought to you by Zantan Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Zantan Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Zantan Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

feel real good. Tonight is your night.

Yeah, so what you wanna see me for?

Thank you. Thank you.

0: Oy, master.
1: Oy, usa man, kap.
0: Laro ho na to ni, ha? Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili, kap. Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan Pipeters, aol siya kagwardya. The best kid experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pas pinala sa tabaho. Wala man siyang negative effects. Mabi gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampi niya ang Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maka at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Kapit akong shooting. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
6: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman. O saan na adik to?
6: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
6: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
5: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609.

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpalang Friday afternoon, magili po namin mga ka-wellness sa lahat na ating mga masugid na taga-subaybay. Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa The Secret of Health. Ang programa ang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa ating kalusugan. Siyempre, hatid po yan sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Tayo po'y napapakinggan sa lahat po ng XFM station at Solid FM station nationwide at sa iba pa nating mga partner radio station at sa bayang napapanood din sa Yes to Health page na pwede nyo pong i-like and follow. At syempre kung kayo ho'y nanonood sa ating Facebook Live at nakatutok na ho, meron ho tayong regalo para sa inyo. Swerte kayo kung kayo mapipili at kung susunod ho kayo sa ating mechanics. Ngayon pong umaga hong ito, ay hapon po na ito. Ayan. Pero bago yan, ako po ang inyong Pantay Kalusugan, Doc Algie Bacla, sa pangalan po ng ating mga partners, si Doc Ron and Doc Misael, na tuwing Biyernes ay may kanya-kanya silang activities, ano? Kaya solo-solo tayo pag Biyernes, pero mas, kumbaga, paigtingin natin yung ating talakayan. Mamaya may bagong segment tayo sa ikalawang bahagi, tungkol naman sa mga pagkain at herbal medicine na ipipicture po natin para mas makilala nyo yung mga kinakain natin, mga ka-wellness. Siyempre, sa pangalan pa rin yan, ang ating pong boss, Dr. Emilito Uy. So, paano po kayo mariregaluhan ng ating healthy katropa giveaway? Huwag po ninyong anuhin yung ano, hanggang August lang ho ito. Sa September, wala na ho tayong parigalo, ha? Ayan, ganito lang yung gagawin po ninyo, ha? Sa mga nakikinig po sa radio, ang gagawin nyo po ay mag-text ng inyong mga good experiences sa paggamit ng mga produkto po ng Yes to Health. Siyempre, welcome na welcome ang inyong mga katanungan, ang inyong mga text message, ang inyong mga pagbati, ang inyong mga pa-shoutout. Ah, mag-text lang po kayo sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong katanungan, pakilagay ho yung pangalan at kung saan lugar ho kayo nakikinig para makita natin saan ba nakakarating yung ating pong munting tinig. Sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Yan, batiin natin yung mga nasa northern na Luzon. Sa mga taga dyan ho sa Tugigaraw, Cagayan. Sa mga taga Santiago Isabela na nakikinig sa ating mga himpila ng XFM po dyan. Kumusta na ho kayo, mga ka-wellness, ha? At ganun din sa mga nakikinig na mga ka-wellness ho natin, mga katropa ho natin sa lalawigan ho ng Palawan. Meron tayong, hindi ako nagkakamali, apat na radio station hanggang dyan po sa Cuyo Island. Kumusta ho kayo? Ay, sa mga taga Cuyo, Palawan, sa mga taga Puerto Princesa, taga Rojas, taga Brooks Point, saan pa ba? Sa mga taga Rizal, Palawan. Kumusta na ho kayo? Sana ho ay nasa maayos tayong kalagayan at nakahigop na ba kayo ng Santon Gold Coffee Mix? Ha? Nakahigop na ba? Kasi pag maulan, masarap humigop ng mga kape, especially healthy coffee. And of course, sa mga nais po namang subukan natin mga produkto, ha? Batiin din pala natin yung mga taga Cebu, ha? At taga Visayas and Mindanao, dyan po sa Davao Region, sa taga Tagum. Sana ho ay nasa maayos po tayong kalagayan lahat, ha? At ligtas sa mga aray-aray sa ating pong katawan. Sa mga nais naman pong subukan na ating mga produkto, pwede po itong mabili sa ating mga leading drugstore partner gaya ho ng Mercury Drugs. Pag may Mercury Drug ho, itanong nyo ho ang ating mga produkto, ha? Yung ating Santon Plus Gold, yung ating Santon Plus Coffee, at Santon Gold Coffee Mix. Nandyan na ho yan sa Mercury Drug nationwide. Sa mga Watsons, ha? Ang Watsons, alam ko, nasa loob po ito ng SM, eh. The Generics Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy, mga butika ho, sa inyong mga bayan-bayan, itanong nyo po ang mga produktong tatak, Yes to Health. Yan, nandiyan lang ho yan, ha? At kung kayo naman, napapagawi ho sa mga supermarket, eh, at nandiyan ho kayo sa Quezon City, meron po tayo sa Fisher Mall Supermarket ng ating pong Santon Gold Coffee Mix, ha? Eh, puntahan lang po dyan sa grocery section at hanapin ho yung mga parte ho ng mga coffee, mga ka-wellness, at makikita nyo ho doon ang ating Santon Gold Coffee Mix. Sa mga tinatamad lumabas kasi maulan, di ba? Pag maulan, parang nakakatamad talaga lumabas. Kasi malay mo, mahirap sumakay, abutan ka ng malakas na ulan, abutan ka ng baha, at hindi rin na... simple magmaneho kapag umuulan. Eh, pwede ho kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Ito lang ho yung i-research nyo, ha? I-search lang ang Yes to Health 2011. Yan, Yes to Health 2011 sa Shopee. I-search po yung store natin. Dahil pwede ho kayo makabili doon ng ating po mga produkto. Kompleto po yun. Lahat ng product ng Yes to Health nandun ho sa ating Shopee store. At ang kagandahan nito, ito po ay cash on delivery. Pwedeng advance payment at ito ay pwedeng i-deliver at dumating kahit po nasa ang lugar kayo naroroon. Huwag lang doon sa kabundukan talaga na wala ng kalsada. Meron tayong mga umu-order ng product talagang nandoon sa mga baryo na nararating pa ng mga rider. Eh, nakaka-order po sila na ating mga produkto. Ganyan na po ka-high-tech ngayong panahon. Ha? Yan lang yung naging parang, ano, eh, naging parang positive... positive result ng COVID-19, yung paglaganap ng mga ano, mga online businesses, di ba, mga digital platforms, andyan na. Okay, yun lang yung nakita kong naging pagbabago sa ating buhay, yan yung mga online orders kasama na dyan. Kaya sumasabay po dyan ng Yes to Health, pwede po kayo maka-order. And of course, sa mga nagtatanong naman ng ano, ng discount, doc, may discount ba? Kasi dito sa butika wala akong discount, sabi nila, no. Hindi natin masisi kasi ang discount kasi ay binibigay sa food supplement kapag may reseta. Ayan, yun ang alam ko, ha. Pero sa Yes to Health Wellness Clinic, kami po ay nagbigay ng special discount para sa ating mga senior citizen. Ayan, kung kayo po ay senior, punta kayo sa Yes to Health Clinic at makakakuha po kayo ng karampatang discount. Pakidala lang ang inyong mga identification para mabigyan ho kayo ng discount. At syempre, pwede rin po kayo ano, na magpakonsulta sa Yes to Health Clinic. Kung pupunta po kayo doon sa ating Yes to Health Wellness Clinic, eh, automatic po yan. Mas mababa po ng konti kaysa sa market yung presyo po natin doon para sa mga pumupunta. Especially kung doon po kayo magpapakonsult at plano nyo doon na rin bumili ng mga produkto, eh makaka-discount po kayo. Ang kagandahan pa doon, pwede kayong magpakonsulta sa ating po mga naturopathy consultant. Alam nyo sa Yes to Health, eh, paghahanap nyo po naturopathy, natural healing and holistic healing modality, eh, sa Yes to Health po, yan po yung porte kasi mga naturopath po ang nandyan, ha, ng mga kasama natin. Eh, meron tayo dyan mga cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, oh, meron tayo dyan mga modalities gaya ng mugukbuyang Korean therapy, acupuncture, oh, meron din tayo dyan biozapper therapy, yan, hindi nyo pa ba natry yan, biozapper, especially kung lagi kayo nagkakasipo, nagkakaubo. Yan, terahertz therapy, andyan din po yan sa ating Yes to Health Wellness Clinic. Speaking of Yes to Health Clinic, meron po tayong gaganapin na monthly seminar sa huling Sunday sa buwan po ng Agosto, sa August 30 na ho yan, dito po sa Yes to Health Quezon City Branch. Libre po ang seminar, mga ka-wellness. At meron pang free healthy lunch. Hamakin mo yun, may lunch na libre, mga ka-wellness. Yan. Puntahan lamang po ang ating pong Yes to Health Wellness Clinic para masubukan po ninyo yung ating pong mga services, yung ating pong consultation. And of course, last Sunday of the month sa Quezon City Branch ay ating pong seminar. Ayan. Kaya kung kayo po ay nagnanais na pumasyal sa Yes to Health, hindi nyo alam kung saan ito matatagpuan, eh, don't worry. Panoorin nyo lang po itong aking ipiplay dahil ito po yung mga branches natin nationwide.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, G GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tukigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tukigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City. Tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: The secret of health.
1: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at sa lahat po ng nagnanais na mag-text sa ating palatuntunan para mamaya masagot natin yan sa ikalawang bahagi ng itong programang ito. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ngayon, maganda yung pag-uusapan natin, ha? Pag-uusapan natin, isa ito sa pinakang kadalasan, ano? Kaya nga, ito yung topic natin kasi napapanahon, ano? Pag-usapan po natin ang isang health concern na halos lahat sa atin po ay nakakaranas na. Especially during rainy season, kapag pabago-bago po yung panahon or kapag maraming taong may respiratory infection, eh lumalabas po ito. Pag-usapan po natin ang ubo at sipon, common colds and cough, mga ka-wellness. O naranasan mo ba, pagkagising mo sa umaga, barado ho yung ilong mo. Sunod-sunod ho yung pagbahin. Masakit ang lalamunan, tapos maya-maya, ubo na ng ubo. Yan, minsan ilang araw lang gumagaling na. Pero may mga pagkakataon din ho, na kahit lumipas po yung sipon, nandyan pa rin yung ubo. So ang tanong, normal lang ba ang matagal na ubo? At kailan po natin dapat sabihin na, wait a minute, ba kailangan ko nang magpatingin sa doktor? Kaya ngayon, pag-usapan po natin, ano nga pa talaga yung cough and cold? Kaya nga, ano eh, common cold na tinatawag, and cough, ano? At pag-usapan natin yung mga sanhi, ano yung mga herbal remedies, ano yung mga home remedies na pwede po nating gawin. Kaya relax, enjoy. Dahil pag-uusapan po natin yan, mga ka-wellness, kung kayo po ay laging inuubo at laging sinisipon.
2: The secret of health.
0: Diba? Kapag sinisipon tayo, pag-usapan natin yung mag-interesting facts, ano? Actually, ang ubo ay hindi palaging kalaban ng katawan. Yan lagi nating tandaan. Hindi porque inuubo tayo, uy, delikado na to. Alam ba natin na ang coughing o pag-ubo ay isang, actually, defense mechanism ng ating katawan. Kapag meron po kayong plema sa inyong labaga, sa inyong lalamunan, o kaya may alikabok, nanalanghap, may mga usok na nakaka-irritate, may allergens, o mga substance na pwede maka-allergy sa atin, o kaya naman kung may mga microorganisms na nakaka-irritate sa ating airways o daluyan ng ating hininga, eh pwede mag-trigger ho ito sa ating katawan ng tinatawag na coughing reflex. Parang sinasabi ho ng katawan natin eh, uy, may nakaka-irita sa aking respiratory tract, kailangan ko itong ilabas. So yung coughing reflex, automatic yun. Diba? Pag meron kayong choking, uubo kayo. So ibig sabihin, the body is using coughing reflex as a defensive mechanism para yung bara, di ba, na ilabas natin. Di ba? So yung ubo mismo, hindi siya sakit. Ito ay protective response sa ating katawan. Di ba? Kakaiba yung ating katawan. At hindi lang po cold weather ang sanhi ng sipon. Kapag malamig po ang panahon, madalas nating sabihin, nako, eh nalamigan na ho, kaya ako sinipon. Pero technically, mga ka-wellness, ang common cold ay dahilan sa viruses o mga virus. Maraming iba't ibang virus po ang nagbibigay sa atin ng ubo o sipon. At ang pinaka-common po dyan, kasi napakarami niyan, pinaka-common po yung tinatawag na rhinovirus. Ha? So, ang malamig po ng panahon mismo ay hindi po direct cause ng infection. Ang infection po ay cause ng isang virus. Yan. Pero napapansin nyo ba na pwedeng magpatuloy yung ubo kahit gumaling na ang sipon? Di ba? May mga ganon. Wala na tayong sipon na tumutulo sa ilong natin pero inuubo pa rin tayo. Ito po ay interesting kasi minsan, gumaling na yung runny nose mo, nawala na yung lagnat mo, okay na yung pakiramdam mo, pero may konting ubo-ubo pa rin. Bakit? Dahilan po ito sa after po ng infection, mag-improve na siya, matalo ng katawan natin yung infection, pwedeng nandun pa rin sa lalamunan natin yung irritation sa mga sensitibong daluyan po ng hangin sa ating pong baga. Kaya may mga tao na patuloy pa rin silang nagkakaroon ng coughing reflex kahit wala naman na talaga silang infection o kaya wala na ho yung plema nila. Kaya hindi porke ang tao umubo ng konti, may virus na, ha? At hindi po lahat ng ubo ay kailangan ng antibiotic. Tandaan po natin yan. Napaka-importante ho na malaman natin na ang most common cold ay caused by viruses. At ang antibiotic po ay ginagamit laban sa bacterial infection, hindi po sa viral infection. Take note of that, ha? Eh, noong unang panahon, ganyan eh. Nung hindi pa pinagbabawal yung unire-regulate yung paggamit po ng antibiotic, lahat po tayo, sa bagay kami, hindi kami talaga umiinom basta-basta ng mga gamot. Kahit nga reseta ng doktor noon, ayaw pa namin inumin, ano? Mga kaiwas lang. Pero kadalasan, noong una, ewan ko lang, may gumagawa nila ngayon yan na pag meron silang antibiotic at inuubo sila, uunahan na nila ng antibiotic. Hindi ho tama yon, kasi commonly, ang common colds and cough ay dahilan sa virus. So ang virus ay pinapatay ng antiviral at hindi po ng antibiotic na antibacterial. Kaya hindi po tayo dapat basta-basta umiinom ng mga antibiotics every time na may ubo at sipon. Dahil lang hindi po kailangan pag-inom ng antibiotic ay pwede maging dahilan ng antibiotic resistance na pwede mag-cause ng malalang side effect. Pinag-usapan natin noong nakaraan yan with Doc Ron and Doc L. And next, ang uri ho ng ubo ay nagbibigay ng clue sa isang tao, sa isang doktor, para malaman ano yung dahilan ng iyong ubo. Diba? Mayroong dry cough, may tinatawag na productive cough. Ibig sabihin ng productive cough, mayroong siyang plema, may mucus na tinatawag. May ubo din naman na lumalabas mostly at night, gabi lang. Yun yung social na ubo. Yeah? Meron namang ubo na associated sa mga allergies. May ubo naman na may wheezing sound. Yung parang, alam mo yung tunog ng pusa. Nakapakinig na ba kayo sa pusa kapag nakaupo siya? Sumihinga siya, parang may wheezing. Parang may umuugong. Parang barado yung paghinga. Na yun ang tinatawag na wheezing. May mga ubo na ganun. May ganung kasama. Kaya instead na tanungin lang natin kung ano ang gamot sa ubo, mas magandang itanong muna ano ang dahilan kung bakit ako inuubo. Kasi importante po yun, yung pagkaintindi sa cause ng inyong ubo, napaka-importante po niyan sa mga manggagamot. So, i-define natin mga ka-wellness. Ang ubo ay isang reflex action ng ating katawan para makatulong po na maklear yung ating lalamunan, yung daluyan ng ating hininga. Natural yan na trabaho ng ating katawan. Kapag may irritation or yung ating respiratory tract ay irritated, nagre-react po ang nervous system at nagtitrigger ng forceful expulsion of air through coughing. Yan, ubo. Kaya dapat malaman natin kung ano ang tamang panahon na tayo ay magpapakonsulta. Kung ang ubo ba natin normal pa o baka naman medyo delikado na yan. So, isipon naman, kasi magkaiba yan sipon at ubo, magkaiba yan. Ang common cold naman ay isang viral infection din na karaniwang nakaka-apekto sa ating upper respiratory tract. Kasama na po yung nasal passages natin, yung upper lungs natin. Ayan, so yun yung naapektuhan commonly ng common cold o sipon. Mga typical symptom niyan, yung runny nose, ibig sabihin yung ilong tumatakbo ha. Ibig sabihin po yung ilong nyo, may tumutulo, pabigla-bigla. Talagang ang hirap. Kailangan mong singhutin. Sa iba naman, barado. Barado yung kanilang ilong na punod ang kanilang ilong. Ano? At yung iba naman, ang symptom, bahin ng bahin sa simula. Samantalang yung iba, nagkakaroon ng sore throat o pamamaga ng lalamunan. At ito ay humahantong sa sipon na may kasama ng ubo. Yung iba, nagkakaroon na ng mild headache, iba nagkakaroon ng mild body pains, iba minsan merong mga low grade fever o mahinang lagnat. Actually, yung karamihan ng mga uncomplicated colds usually hindi naman ito delikado, ano? Mostly over time, pahinga, pag-inom ng mga fluid, supportive care, pag-take ng mga pampalakas ng resistensya, nagsi-self-limit yung ating mga sipon. Yan, lalo na kung weather-related lang talaga ito at hindi naman malalay infection, ang katawan may kakayahang labanan ito. Okay? Kaya lang, walang immunity sa common colds. Kasi ang daming klase ng bacteria or virus na pwede mag-cause ng common cold. Iba-iba yan. At hindi yan basta nagiging immune tayo, di ba? Sabi ng iba, uminom ka nito para immune ka sa sipon. Wala hong ganun. Walang tao kahit healthy na hindi sinipon. Yan ho ay patunay na ating immune system ay still buhay. Ayan, okay? Dahil itong common cold ay dahilan sa viral infection, napakahalaga po na regular po tayo maghugas ng ating mga kamay at huwag sa mata, huwag kulukit ng kalikot sa mata, di ba? Kasi bukod po sa ating bibig, pwede itong pumasok sa ating ilong, sa ating mata, kapag meron pong contaminants na pwedeng makapasok sa ating katawan. Kung ikaw po may sipon, may ubo, with due respect sa ibang mga kasama natin, itakpan daw ang ating pong mga bibig ng kamay o ng panyo. O kung pwede, mag-face mask para alam ng tao na, uy, meron itong sipon na tubo. Protection mo yon sa iba at protection mo rin sa sarili mo po yon. Okay? O, yung iba naman, nagkakaroon ng allergy. Yan, sa may mga allergy, kasi hindi naman lahat ng sipon, ubo ay dahilan sa infection, meron din mga allergies. Ano? Yung halimbawa, sa panahon ng umaga, bakit marami ang merong atake ng rhinitis, asthma attack sa umaga, madaling araw? Kasi dumadami sa hangin yung pollen, di ba? O bakit inuubo tayo kapag medyo mainit ang panahon? Kasi ang allergy ay very sensitive din sa temperature changes, saka sa mga alikabok, mga ka-wellness, okay? Kaya yun din, yun yung pwedeng dahilan ng ubo. Pwede rin namang ikaw nakalanghap ng mga irritant, pollutant. Kaya yun ho yung mga dapat nating i-consider. Kaya may mga tao nagsasabi na hindi naman ako masyadong inuubo ng plema sa dibdib. Pero parang may kumikiliti sa lalamunan ko. Ayan. Merong tinatawag na post-nasal drip na kung saan yung ilong natin mula sa ilong dumadaloy papunta sa likod ng throat natin, okay? Para i-spill yung plema, no? Na naging dahilan na nai-irritate na yung lalamunan, nagtitrigger ng coughing. May mga ganong tao. Minsan naman, acidic. Yung pag-hyperacidic ka, nagtitrigger yan ng coughing, di ba? Ngayon ang tanong, kailan tayo pwedeng pumunta sa doktor? At anong epekto ng hindi po nagagamot na ubo pag matagal na? Pag persistent yung cough natin, ubo natin, pwede itong maka-apekto sa ating buong kalusugan. Kasi pag inuubo ka, hindi ka makatulog. Pag hindi ka makatulog, babagsak yung energy mo, mahirapan ka sa trabaho kasi concentration, pagkulang sa tulog, affected yan. Yung mood, yung daily performance mo, affected yan. Pwede ka magkaroon ng irritation sa lalamunan mo. Ganda-ganda ng boses, inuubo ka, matagal na panahon. Pumangit na tuloy yung boses mo, di ba? Lagi ng punod, laging magaralgal na yung lalamunan mo. Kaya hindi rin maganda na hindi nakakontrol ang ubo, lalo na kung matagal na po ito. Yung iba, sumasakit na yung mga, ano, yung mga chest muscle nila. Yung iba, nahihilo pag umubo, parang may nakikita silang bituin sa paligid. At yung iba naman, pwedeng magkaroon ng mas matinding irritation sa kanilang upper respiratory tract. Okay? Kaya mas mahalaga na, ano, pag ang ubo natin medyo matagal-tagal na, mga isang linggo na, at hindi pa rin yung pag-ubo natin, magpa-check up na po tayo. Kasi kung hindi po magpa-check up, hindi madidetermine yung dahilan at posibleng madelay yung diagnosis kung ano talaga yung dahilan ng iyong ubo. At pag hindi nalaman yung dahilan, malay mo, malala na pala yung pinanggagalingan ng ubo nyo, ay lalala ho yan. Kaya ang ubo, pag umabot na ng isang linggo, mahigit, ay hindi na ho normal yan. Magpatingin na ho kayo. Lalo na kung ilang linggo na yan, di gumagaling, palala ng palala, tapos hirap ka nang huminga, may dugo sa plema, yun, isa yun sa mga dapat nating tingnan. Okay? Parang hinahapon na kayo, tapos minsan, inalagnat na kayo sa hapon. May mga ganun eh, may mga kilala akong ganun, inalagnat na sa buhay, sabi ko magpa-check up ka na. Kasi alam mo yung ano, tuberculosis, isa yun sa classic sign and symptom ng tuberculosis, yung fever mo sa hapon. Okay ka naman sa buong maghapon, pagdating sa afternoon, yung magagabi na, nilalagnat ka na. Tapos, yun, may dugo sa plema mo. Ay, iba naman, pumapayat. Di naman sila nagwe-weight loss. Kahit kumakain sila ng marami, pumapayat pa rin sila. Yung night sweat sa gabi, pag ano ka, pawisang ka na hindi mo maintindihan. At ang isa sa pinaka-alarming, yung panghihina. Pag nakaramdam na ho kayo niyan, huwag nyo na pong ipagwalang bahala. Punta na po sa doktor kasi alam mo, may mga ubo na kaya sa mga alternative medicine, yung mga home remedies. Pero pag lumalim ho, nang lumalim, yung penetration ng mga mikrobyo na yan do sa lower lung area natin, pwede kayo magkaroon ng malalang complication. At ang mga malalang complication ay kasama po dyan yung pneumonia. Okay? Pneumonia. At ang pneumonia ay pwedeng pumatay. Actually, napakaraming namamatay sa pneumonia sa mga hindi nagagamot ng mga ubot-sipon. Especially matatanda, nako, kinakailangan. Pag may ubo, umabot na ng matagal yan. At napapansin nyo yung magulang nyo, halimbawa bedridden o hindi man bedridden, medyo umina ng katawan sa ubo, pa-check up nyo po agad. Ha? Kasi malamang kailangan nyo ng gamutan kapag ganyan. Kaya huwag hong basta-basta sabihin, sipon lang siguro to. Baka naman kaya itong mawala ng kusa. Kung matagal na ho yung inyong ubo, magpatingin sa mga doktor. Tandaan po natin yun, ha, dahil hindi naman po, sabi dito, hindi naman kawalan kung tayo magpapasuri, lalo na kung mga ganitong klase po ng kondisyon.
2: The secret of health.
0: Yan, kaya tuloy-tuloy po tayo, ha, mga ka-wellness. Sana ho, nakapagbigay tayo ng ano, nakita nyo. At mamaya, pag-uusapan naman natin yung mga natural remedies, ano yung mga practical tips na pwede nyo gawin sakaling may ubo kayo. Ito yung mga nasubukan na. Kasi mayroon na mga bigay ng tip na hindi pa subukan. Para eksperimento lang yon. Pero marami ho akong ibibigay na mga health tip mamaya about sa ubot-sipon. Kaya tutok lang ho kayo mga ka-wellness. Di ba? At ganun din, pag-usapan natin yung iba pa na mga katanungan po natin. Kaya kung kayo po ay nakikinig ngayon, pwede po kayo mag-text sa atin pong hotline number. At huwag din kalimutan yung sinasabi natin na mechanics. Okay, ano ba yung mechanics natin? Unang-una, i-share po ang atin pong programa. Lagyan po ng, sa Facebook. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health at mag-share kayo ng inyong mga healthy or mga good experiences sa paggamit ng ating po mga produkto. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At babalikan po natin yan maya-maya lang sa ating pong programa.
2: The Secret of Health.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
4: Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangusti, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
5: Mabibigay sa pinamalaki.
6: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health

ngayon, balik po tayo, ha? At sa mga nais mag-text, ulitin ko ulit. Nakakalimutan eh. Mag-text lang po sa ating hotline, 0969-609-6545. At dun sa mga nakikinig sa ating palatuntunan sa radio, eh, text lang po kayo ng inyong mga concern. Ayan, dami ko nang nakikita ang mga text dito at ating pumabasahin yan. At sa mga nasa Facebook naman, marami na rin ako nakikita dito nagme-message. Simple lang ang gagawin po ninyo. Sayang kasi hanggang ano lang to, hanggang August lang. Yung ating pamimigay ng ating Healthy Katropa giveaway, sayang din yun. Dalawang box din ng ano yun. Ng Santon Gold Coffee Mix, ha? Share lang po yung ating pong program sa Facebook, lagyan ng hashtag Secret of Health, at mag-share po kayo dito, mag-comment kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto. Uy, maupay na udto, Sir Fernando Angelo. So pag-usapan naman natin mga ka-wellness, ano yung mga natural remedies na pwede natin gawin kapag tayo po ay may ubo at sipon na for over many many years, eh subok na ho ito. Unahin natin yung pinakapopular na traditional remedies sa ubo. Ito ho yung honey o pulot. Siguraduhin nyo lang na ang honey ho ay pure at hindi ho tubo. Kasi ang isa sa nagpapalala sa ubo at sipon at nagiging pampalakas ng mga viruses and bacteria, yung pagkain natin ng mga matatamis. Kaya di ba kapag ikaw kumain ng isang bar ng tsokolate, hindi ka namigay, sinolo mo, inubos mo. Abay, kinabukasan, masakit na ang lalamunan mo at mag-uumpisa ng ubo. May mga ganun, di ba? Kasi sobrang tamis. Sabi sa isang pag-aaral sa Amerika, yung sugar can lessen the work of our immune system. Yung kanyang sigasig at sigla for about 50%. Just imagine that. So, siguraduhin natin na hindi asukal yung honey na inyong bibilhin. Para lang ho ito sa mga matatanda, over 1 year old, ha? Hindi pa pwedeng wala pang isang taong gulang yung bata, bibigyan mo ng honey. Kasi pwede siya magkaroon ng infant botulism. Okay? Hindi pa pwede siyang ibigay sa mga babies. Sa mga medyo, maedad na. Small amount lang. Okay, for example, sa mga adult, mga 2 to 3 tablespoon, isasama nyo po ito sa mainit na tubig, warm water. Pigain nyo na ho ng kalamansi. Ha? At ito ay magandang inumin kapag inuubo. At least 3 to 4 times a day. Kasi ang honey po ay mayroong antiviral antiseptic properties. Walang nabubuhay na mikrobyo in the presence of honey. Nakakapagpaginhawa ng lalamunan yan. Okay, so isa pa na classic remedy mula pa noong unang panahon ng ating mga ninuno, yung mainit na hot lemonade. Mainit na hot pa. Hot lemonade, anong klaseng kalamansi? Basta maasim. Dayap man yan, lemon or yung ating kalamunding dito, ay ginagamit po yan. Ay sama nyo na ho yung balat, kasi yung balat merong lemonin, isang essential oil na meron ding antibacterial property na napakaganda na pampasuit out ng ating pong lalamunan. Ayan, at ang ginagawa pa nga ng mga matatanda dyan noong unang panahon, di ba, yung kalamansi, hinihiwa sa gitna, napaputol, iniinit, pinapaes sa baga, may kutsara, pinapaes, tapos pag mainit na siya, ipinapahid sa lalamunan. Nung maliliit pa kami, ganun eh, ipapahid dito, parang anlagkit, pero sige lang. Yung nanay ko, saka yung aking lolo, nilalagay yan dyan. Then after that, nakakatulog na kami. Sa leeg at sa dibdib, pinapahid yan. O, diba? So yun, nakaka-suit out yun ng irritation sa

sistema nyo, tubig talaga, every now and then, tubig ang inyong iinumin. Yan. At saka sa mga herbal medicine, mamaya, bibigyan kayo ng iba pa, no? Sa Pilipinas, ang herbal medicine na ginagamit, commonly yung lagundi. Diba? Yung lagundi or vitex nigundo, nilalaga po yan. Yung isang litrong tubig, limang dahon ng lagundi, kasi medyo matapang yung lagundi. Yan po yung may antiviral properties ayon sa mga pag-aaral, ha? At yan po ay pinapakuluan ng 15 minuto from boiling point. Then, after 15 minutes, palalamigin ninyo o maligam-gam, iinumin po ninyo yung pinaglagaan ng lagundi. Ganon din yung sambong. Ang sambong ay ginagamit noong unang panahon with a long history of use pagdating sa ubot, sipon, lagnat, trangkaso, high blood, kidney problem. Ginagamit po yung sambong. Take note lang na yung mga binibigay ko ay mga tinatawag na complementary. Ibig sabihin, pwede mong gawin yan kahit nakapagpakonsulta ka na sa doktor. Pero kung ang ubot-sipon medyo matagal na, pakonsult muna po kayo para malaman ang totoong dahilan. Ha? Hindi po puro herbal lang ang gagamitin. Kasi kami, kahit naturopath kami, alam namin yung limitation sa iba't ibang kondisyon. May mga tao na kailangan talaga ng antibiotic or antiviral. Sorry. Ha? Sabi nga, hindi pa pwedeng viral infection, gagamitan mo ng antibacterial, di ba? Ginagamit nila yung mga antibacterial kapag meron mga complication like alba, pneumonia, yung bacterial pneumonia. So, ginagamit nila yung ano, yung antibiotic. Luya! No? Itong classic remedy na luya. Napaka-popular ho nito kasi nakapagpapaganda ito ng pakiramdam ng lalamunan at nakapagpapaluwag ng hininga kapag tayo po ay may ubot-sipon. Nakakapagtanggal din ng plema po yan, ha? Mas maganda rin sa mga ng luyang dilaw kasi yung luyang dilaw may anti-inflammatory, may curcuminoids. Kaya nga sa Yes to Health, naglabas tayo ng produkto yung Santon Gold Herbal Tea. Nandun na yung mga compound that can suit our ano, lalamunan, yung ating tiyan. Kapag tayo ay may mga kondisyon, hindi ito direct medicine. Malaking tulong ko yan. Tapos kinakailangan, mataas yung vitamin C ano, consumption ninyo. Kung wala kayong supplement, pwede kayong kumain ng mga kalamansi, di ba? Yan ang papakin ninyo, yung mga citrus, mga orange, di ba? Papaya, tomato, bell pepper. Pero ang isa sa pinakamataas ang vitamin C, yung dahon ng malunggay. Yan, mataas ang ano yan, vitamin C. Kaya nga, sa Yes to Health, meron tayong mga supplement katulad ng Santon Vichy, non-acidic vitamin C. Tapos umiinom ka pa ng Santon Plus Gold na merong mga extract na mataas din yung vitamin C properties niya. So, yun po yung kinakailangan nating i-sustain. Tapos kailangan, pag may ubot-sipon kayo, kinakailangan mataas yung protein intake natin. Kain kayo ng itlog, kain kayo ng mga beans, especially yung mga soya, di ba? Soya product, tofu, lean meat kung hindi kayo vegetarian. Kasi nga, yung protein, kailangan niyan for tissue repair. Minsan kasi yung ubo, nasisira na yung mga tissues and cells ng ating lung sa sobrang stress. Kailangan din natin ng protina. So, part po yan ng healthy diet during sickness. Isa sa paborito natin pag may ubo tayo, garlic o bawang. Kasi itong garlic, meron siyang sulfur-containing compound at meron pa siyang allicin na pamatay sa mga mikrobyo. Kaya nga tinatawag nung unang panahon ng garlic bilang isang natural antibiotic. Okay? At walang pinipili yan. Viral, bacterial, fungal, infection, tinatamaan ng garlic yan. O, diba? Kaya napakaganda ng garlic na kainin kapag meron tayong infection o ubot-sipon. Di bali na mamahuhini ka. Di bali na iwasan ka kasi amoy bawang yung bibig mo. At least buhay ka naman, di ba? Sabi nga nila, it is better to have bad breath than no breath at all. And syempre, mahalaga din gumamit ng mga food supplement. Sa food supplement, kung gusto nyo nung medyo malawak-lawak, ano, na hindi na masyadong maraming ikokolekta para maipon po yung mga phytochemicals na makatutulong. Siyempre, meron tayo yan. Meron tayong Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay magandang araw-arawin. Huwag nyo lang hintayin magkaubot-sipon kayo. Inumin nyo na kaagad. Samahan po ng Santon Vitsi, ang non-acidic vitamin C. At meron tayong isang product, yung Premium D3 na meron siyang VCO. Yung VCO, napaka-importante niya, hindi ko nabanggit kanina, na kapag may ubot-sipon ka, pag meron kayong VCO, virgin coconut oil, uminom ka at least 1 to 2 tablespoon, 3 times a day, kasi pag pumasok yan sa lalamunan mo, nakatutulong yan.

0: sa mga mikrobyo na ma-eradicate sa inyong lalamunan. Yan. Saka yung essential fatty acid mula po doon sa BCO. Ang BCO ay nandun sa ating premium D3. Meron pa siyang Moringa Seed Oil. Yan. Ano ba yung Moringa Seed Oil? Ito po Moringa Seed Oil ay nakapagbibigay sa atin ng mga anti-inflammatory. Ayan. At nakakatulong din po yan sa paggaling natin ng mabilis mula sa mga ubo at sipon. Kaya mga ka-wellness, ang dami-dami natin pwedeng gamitin na mga pwedeng makatulong po sa atin sa ating pagpapagaling ng ating karamdaman. Kinakailangan lang talaga alamin natin, ha? May tatanong pa eh, yung po mga steam inhalation. Oh, pwede po ba 'yon, yung lalanghap ka ng ng singaw? Opo, lalo na kung barado ilong nyo. Eh maganda ho 'yung gamitin, ha? Okay, maraming salamat. At sa ating pagbabalik po, sasagutin po natin ang inyong mga tanong na ipinadala sa ating hotline. At magbibigay din tayo ng isang pagkain at halamang gamot sa ating food and herb information segment kung aabutin pa ng ating oras. At siyempre, huwag kalimutan mag-text sa ating hotline number 0969-609-6545. Magbabalik po ang programang ito pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. 7 Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. 7 Plus Gold. Pinakarong mangosteen, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa 7 Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. 7 Plus Gold. Mabibigay sa Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si Jules. Akay pa talagang dating sa akin ng Sanfon Gold Coffee Mix. Matamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kami sa gandiyan.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katawan po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit. Siyempre, Santon Plus Gold, mga ka-wellness, ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang sangkap. Gaya ng mangosteen, moringa, garlics, ampalaya at spirulina. Natural kaya wala pong side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok ng ating Santon Plus Gold, puntahan na po yan sa mga pinakamalapit na drugstores. Available din po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, at maging sa Shopee at sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Okay, pag-usapan natin ngayon itong isang product, actually dito product herbal to. Sa ating Herbal and Food Info segment, pag-usapan natin ang radish o labanos. Ang labanos po, may scientific name yan na Rapanus sativus, kamag-anak to ng cabbage at ng cauliflower. Actually sa mga pag-aaral, ang radish, underrated, pero napakarami niyang mga qualities na nakatutulong po sa atin. Una-una, sa mga pag-aaral, nakita na nito na malaki ang benepisyo sa mga diabetic patient. For example, may diabetes kayo. Ang madalas sa pagkain ng radish, especially mga salad na radish, ay nakatutulong para mabalansin natin ang ating pong glucose level at may taas ang ating energy level sa katawan. O, just imagine, simple-simple lang yung labanos, pero maganda pala sa mga diabetic yon. Sa mga humihinang atay, ang labanos ay nakatutulong para ma-detoxify at malinis ang ating atay para makaiwas po ito sa mga damage. Ayon po sa mga pag-aaral, ito po ay dahilan sa taglay-taglay niyang mga anthocyanin, mga flavonoid. At mayaman din daw ito sa coenzyme Q10. Maganda sa puso yun, yung coenzyme Q10. Sa mga may cancer, ang radish ay isa ring napakagandang araw-araw na pagkain dahil sa kanyang mga compound na matataas na nagpapahina sa pagdami ng cancer cells sa ating katawan, gaya po ng mataas na vitamin C at mga compounds gaya po ng myrosinase, glucosinolate, and isothiocyanate na nagbibigay po sa atin ng proteksyon laban sa pagdami ng cancer cells. At ito ay makukuha mo doon sa pagiging spicy ng labanos, yung spiciness. Pag tinanggal mo yung spiciness ng labanos, ay di wala na yung mga binabanggit kong mga compound na nakakatulong po sa cancer. Ayan, mayroon din siyang anti-fungal property. Kaya nga sabi ng iba, pag meron daw kayong patay na kuko, fungal infection, lagyan nyo daw ng katas ng labanos. Dahil takot na takot daw mga fungus sa labanos, sa katas ng labanos. Maganda rin itong protection sa ating puso. Ayon sa isang pag-aaral, particular sa Japan, yung kanilang variety po ng radish. Ewan kung nakatikim na kayo nito, yung Sakurajima Daikon. Merong naturally occurring trigonilin na nakatutulong para pagandahin ang galaw, elasticity at daloy ng dugo sa ating pong mga daloyan, yung mga blood vessels po natin. At sabi pa rin sa pag-aaral, mga ka-wellness, itong radish ay nagpapaganda ng ating gut health, yung ating tiyan. Kapag andyan natin, lagi na lang may problema, baka kailangan yung mag-radish, mga ka-wellness. At isa pa sa maganda dito, napapanahon dahil dun sa ating topic, itong radish ay merong pag-aaral ang sasabi noong 2019, na-publish po ito, na ang nutrient ng radish ay nakakatulong para ma-improve ang ating immune system cells na nagbibigay sa kanila ng lakas, particular daw yung ating mga lymphocytes, immunoglobulins, T-cells, B-cells, at interleukins. Ito ang dahilan kung bakit kapag kumakain daw tayo ng mga radish, kung meron tayong mga viral infection and other infection, mas mabilis tayong gumagaling. Kaya inirerekomenda ko to sa mga tao may problema sa ubot-sipon. Ang ginagawa namin dyan, yung katas ng radish, nilalagyan lang namin ng honey at kalamansi, pinapainom namin. Kalahating cup, 2 times a day. Talaga namang sinusuka nila yung plema. Pasintabi ko sa kumakain, ha? At saka ang radish ay nagpapaganda ng balat. Kaya pala may sinasabing parang kutis labanos. Dahil ang labanos ay mayroong polyphenol na nakatutulong para pagandahin ang moisture sa ating skin at tanggalin ang mga harmful effect ng free radicals sa ating pong mga balat. Ito po ay may anti-aging quality. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kain na ng labanos, mga ka-wellness. Ayan, yung ating herbal tip ngayon pong araw po na ito.
1: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, live advice po tayo. Tingnan natin yung ating mga texters. Nag-text sa ating pong hotline number. Ayan, sabi dito, Doc, good afternoon. Asa man mapalit ang premium D3 o Santon Plus Gold? Naabas siya Mercury Drugstore o sa Rose Pharmacy? Naintindihan ko naman kahit konti, ano. Meron po, meron tayo sa, ano, sa Mercury Drug. Meron din tayo sa Rose Pharmacy. At kung kayo ho ay may malapit pang butika, itanong nyo lang po. Kasi ang ating pong mga produkto, especially Santon Plus Gold, eh halos nasa, ano po yan, lahat ng butika na ho yan, ha? Ka-wellness, ipagtanong-tanong. At kung wala, makita, naubusan, eh punta ho kayo sa Shopee. Hanapin lang po ang ating online shopping store, Yes to Health 2011. Sabi dito, magandang, salamat po, ano ba ito? San kayo? Sana kayo po ay Tumugon, Tagalobo, Pampanga po kasi ako. Okay, may text pala siya sa taas. Pinapatanong po ng aking amo na si Nanay Mel Danan kung saan po sa Quezon City makikita ang inyo pong clinic. At kung anong araw lang po kayo available, gusto po sana kumusuta ng aking amo. Salamat po, sana po ay mapansin. Hindi natin ito nabasa agad kanina, no? Ang Yes to Health Clinic Quezon City po ay malapit sa MRT Quezon Avenue Station, southbound. Ibig sabihin, punta lang kayo doon sa EDSA, corner Mother Ignacia Street, di ba? EDSA, tapos southbound. Huwag kayong lalayo sa MRT station kasi yun yung landmark, eh. And yan po ay sa kanto nung EDSA Mother Ignacia, nandun po yung building. Doon po, sa second floor, nandun po ang Yes to Health, may karatula po kami doon. Sunday hanggang Friday ho ay bukas po tayo dyan from 8 a.m. up to 5 p.m. Ayan. Good p.m. Doc, ask ko po saan ang clinic ng Secret of Health. Malapit sa Kamining Tarlac na branch clinic. Thank you. Lito po, 73 years old. Yes to Health clinic po, ano? Pinakamalapit sa Tarlac. Actually, Maynila na eh. Sa Quezon City na eh. Kasi yung susunod dyan, Santiago Isabela. Kasi eh, hindi pa po tayo nakakapaglagay ng mga branches sa malapit po sa inyo. Totoo po ba na ang mansanas at peras ay bawal kung mataas ang uric acid? Lagi ko po ito kinakain dahil mataas ang sugar ko. Pero mataas rin po uric acid ko. Salamat po, Rina ng Cavite. Hindi naman po, hindi naman. Actually, ang nagpapataas ng uric acid, yung mga purines. Okay? Yung mga high protein, yung mga red meats, yung mga laman loob. Pero yung pong prutas, hindi ho yan. Hindi ho kasama yan sa listahan ng mga na nagpapataas ng uric acid. Baka mali ho yung nabasa ninyo. Ngayon ko malang ito narinig eh. Hindi ho totoo yun, ha? Doon, ako po kulang sa tulog. Ano po dapat gawin? Plus isa pa, yung paatuhod ko di na maalis ang manhid. Malaki na ubos po sa pagpapagamot na doktor. 5 years na ito. May mga ano po kasi, may mga problema sa pamamanhid na dahilan niya, tinatawag na neuropathy, ano? May mga other conditions kasi na associated dyan. Minsan yan ay complication ng diabetes, minsan ay complication po ng hypertension. Kaya hanggat hindi mo nakokorek yung high blood o diabetes, maapektuhan talaga yung nerve. Yan ang nagiging dahilan ng pamamanhid. O kaya kailangan po ng sustainable at tuloy-tuloy na pagpapalakas sa mga ugat at papaganda ng daloy ng dugo. Kasi yun ang punot dulo po ng pamamanhid. Either nerve o circulation. O yung tuhod naman, dapat kumain ka ng mga pagkaing mataas yung collagen, mataas ang calcium, mataas ang protein para ma-build yung inyong kasukasuan. Okay, depende rin sa problema sa tuhod. Kapag ang dahilan ay uric acid, iba naman ang gamutan, iba rin yung pamamaraan. Hindi pa pwede yung sobrang dami ng protina at dami ng purines, diba? Pero kapag osteoarthritis, ibig sabihin na nagiging manipis na yung mga kasukasuan natin, kailangan natin ng mga beans, diba? Collagen. Kaya may coffee tayo nilabas yan, yung Santon Gold Coffee Mix, mapapansin may collagen siya. O yung collagen doon sa Santon Gold Coffee Mix, yun ho, ka-wellness, yung intention nun. Tulungan yung mga humihina na yung kasukasuan, lumalaylay na yung balat, mabilis tumatanda, humihina yung iba't ibang bahagi ng katawan. Collagen ho ang isa sa ginagamit doon, ha? Okay. Good PM po, Doc. Okay lang po ba? Twice a day ako minom ng Santon Gold Coffee. 2 PM inom naman ako ng Santon Plus Gold at Santon BC. Kahit madami maintenance. Thanks po. Luvi ng Cavite. Ay, pwede po, pwede. Kasi yung Santon Plus Gold natin, pwede po siyang 2 times a day, 3 times a day pwede rin. O, yun po yung ano, ha? Umaga, hapon. Depende po sa inyong maluwag na schedule before meal, commonly. Pero pag may maintenance po kayo o kung wala kayong maintenance, pwede naman after meal. Pag may maintenance, maganda before meal. Pa-shoutout po, listening from Calinan, Davao City, I'm Renz Dalumpines. Shoutout kay Renz Dalumpines ng Calinan, Davao City na nakikinig po sa ating programa ngayon pong hapon pong ito. So maraming salamat mga ka-wellness sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Medyo maikli yung oras pero siksik naman ang ating mga napag-usapan. Sa mga hindi po natin nabasa, sorry ho, next time na lang. Babasahin po natin yung inyong mga katanungan. God bless! Sa pangalan po ng ating mga partner, Doc Michelle, si Doc Ron, at syempre ng ating boss, Dr. Emilito. Uy, ako po inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Nagpapasalamat. Sana po'y nakapaghatid tayo ng makabuluhang talakayan. Mga sikreto at solusyon sa kalusugan gamit po ang natural na pamamaraan. At syempre, huwag kalimutan ang mga produkto ng Yes to Health, Santon Plus Gold, Santon BHC, Premium D3, at yung ating mga dekalidad na kape na pampaganda na, pampabata pa. Gumagaling ka pa. Saan ka pa, di ba? Doc Algie Bakla po ito hanggang sa muli. Nawa po'y sumayin nyo ang mabuting kalusugan.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM Muginon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. XFM time, it's 12 o'clock. Time check, brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay panggabihin man na duty. Mako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. O niya, mamular ba? Mato nga, nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, o niya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action po panakit ako mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirming itong tulog. Jubay kayo na sir. Tagamatangaw.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa tour nyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, Miss? Dalun ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sulayon ako na, Miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Ito
13: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narawa katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sumapit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
10: Manami gis!
12: Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
14: Clariskin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tatatutiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminorea.
3: No.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: System Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kaselsker ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog, kay gabi nun akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, system pain, minutes lang ang nilabay. Tindog din so, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo tayo ang system pain.
5: System pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga bukika. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
8: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lion sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo, walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambalungan sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
9: Exciting!
10: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!

0: XFM.
1: XFM.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa.
5: 75, pero baskog pa.
4: Ay, kayo, wala ba bisyo kayo?
5: Nagainom kong kape.
4: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
5: Premium Coffee Mix.
4: Mayo daw kini.
5: Akong gisulayan,
4: uginom.
5: Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muro mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba?
4: Kawa na?
5: Siyempre, naadwi panahon na magluya ta.
4: Kasay, ginagong lahat ng panahon.
5: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix.
4: Okay kaya akong pumati.
5: Katong mga karyan ako na senior citizen, inainagagtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan?
11: Mag
10: Santon Plus
11: Herbal Oil.
12: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Vitamin C.
15: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Kag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
16: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron nindot o klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
17: Sister Pain.
18: Ako si Roldan sa Kabinker. Pasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katay ko din yun. Yung Sister Pain. Kay kung uban pa nga pinkilong, walang epekto. Dahil rin kayo ang Sister Pain.
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, all the doctor.
20: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalik sa E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Magnolo Fortich, Bukidnon.
21: Mga katupa, exciting!
22: The
0: This song is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasa, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, Ochia.

0: mo inom ka aning premium D3 coffee mix.
1: So kada to nakainom ko aning premium D3 coffee mix, murag niyos-iyos ako ang diyan kasi ako na dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo diha tong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo jud ning kape ha.
2: Premium D3 coffee mix.
3: Premium D3 coffee mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Nagsigi na ka ubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Mahal, musta na ka de sa abroad?
9: Nagpadako nilang mapagika sa Minas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
8: Ay, salamat.
9: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sip o lukilanan.
8: Ikaw po, pag inom mag Vitamin C, ha?

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag
3: gamot. Jamil, na ako'y exciting na discovery, pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko ng kinanglan, anak pre, oy!
3: Historia eh! Play me, pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis!
4: Ha? Ka-exciting ko dana! Unsa dana? Turbo lang na bawaan ko, nastig, o pang long lasting!
3: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
4: Wala-wala, gid ka, pre, oy! Karoon pa ka na ay balong, turbo lang ang malakas!
5: Oh! Turbo Food Supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement from Ehimo, mapalit sa mga butika.
7: Hala, ngano ni? Pag-o pagani ko ng pagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
8: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
7: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
10: Merienda time na!

0: na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang Bake Shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal. Ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nagoy collect back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain kay ikatulunan akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
3: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
4: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas. With blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash na himutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
5: This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: oy, pareng lodi. Krabiyas damgo na ko pareng lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man din ang imong damgo day pare.
0: Pareng lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy. Hubug juga kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
1: oh, siya may problema.
0: Pag matala ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ila siya.
0: Pasto yung paita pare. Exciting kayo. Ito'y exciting kayo.
2: Exciting!
3: Sa Thought Plus Gold User, atong paminawon. Zanton Plus Gold, papak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zanton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumok kape kay tulog sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o kainom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlo. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix kamo.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Jeremy Mendoza, 28 anyos, saka virtual assistant, taga Malabaray City Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gariklamo sa nasa kahalap, panantawang pagpamili nga mamasko o malinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatan o mas sing-aw ang ako panantaw sa tadaan.
3: Vision X Plus. Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pag inaw mo Premio D3, ragyan na kapalaksik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumahan ako Premio D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalik sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
10: Turbo?
9: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos, antes ang dulutugsing niyo ni Mrs. Moon.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo.
3: Papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
13: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Kabata pa
1: pagi mo? Nang uyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, exciting!
4: This song is brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix.

0: new lugar.
1: Hala, happy ka kong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
0: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman. O saan na adik to?
0: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Walag yun?
0: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Salamat kayo, day ha. Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal. Ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: Dong, nagpila inyong gasolina?
7: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka maghugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy par, pakuratira ko ng imong lolo niya par nga. Ikaw mo'y mo-withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?

0: XFM.
1: Sa Taunt Plus Gold user, atong paminawon.
2: Okay, kung pasalamat sa Taunt Plus Gold, kay tumanggod sa bom ako ng binulan niya. Dugo na po, nabalata ko sa ito, ay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Taunt Plus Gold, akong pagsulay sa nakahuro o blok at nakikna ko nga, adunay albio akong pamati. Unya, normal ba kong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paong ko para itong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. Wala nakita nga dakong improvement sa lawas.
6: Sulayi ang Premium D3.
7: Premium D3
6: ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
7: Premium D3
6: ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties.
7: Premium D3
6: ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
7: Premium D3
6: mapalit sa mga butika. Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
8: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event din. Nakabati ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ubusahay, paspas na kaya ko tap-tanong sakit. Ipasulay ko sa akong isuon o tumar. Ug-maintain sa Santon Vitamin C. Ug-nabati na ko ang dugang kusog o ka-aptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan, always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
10: Susiha ang tibuok.

0: para sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag ka, uy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung ang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
1: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lanien sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayan sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
5: XFM. This song is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM.
1: Usakarlaw, niato si Kapitan Ludi sa Manila. Awan, sabag tabok niya sa karsada. Nalig siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ibangunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ngano nga akong lagay man ang imong gipangutana, Doc?
3: Exciting!
4: XFM. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Botika Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik na. Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louvier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lion-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Mayong adlaw, kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong ginuyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
3: Pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakad sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CBRMO, headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Sola! Huwag kayo yab! So kan ka namin na ako XFM? Kwartahan ako!
7: Wow!
6: Napag-iguyo yab! Result

0: que la va a meter.
1: Mamá, a triunfar.

0: XFM. Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami, pa akong matiyag, tistingin la.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker na si Gigka Subawa. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta ang bigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3, kaya namatikdan ako nga di na ko ginasip.

0: wala na kong hinasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check it ako ten.
3: Dili mo lagi.
2: Kalit man lang nausap ang imo na-una, uy. Dili man na maong atong sabot. Nausa man ka.
3: Sa muka, uy.
2: Duma. Giningaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa kang giningaw na ako.
3: I'm tired. Stress.
2: Dung.
3: Usa mo gi?
2: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imani, arang ganado ka. Sige na.
3: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
3: Hi, Monila ay karon. Masok ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
2: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
3: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wag pa kaayo ka sa imong buhok.
2: Girl! Barato na kaayo ni, oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
2: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, bisitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas perme?
5: Kay dire sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
4: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
7: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.
8: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
9: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Maminaw ka sa XFM.
11: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
10: Kumaminaw ka sa XFM.
11: Apa, sa dihang, sugan mo naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banting, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
12: Exciting! XFM.

0: sa XFM.
1: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. Mi pasar jug ka, bisag wa kay sulod-sulod.

0: Ay, sabihin ka ng mata, aoy. Ikahugun pa kita. Mami, bangon sa gundiya.
1: Ay, samok-samok ba? Matugun pa ka, ayaw ko. Ikaw na sa gundiya.
0: Isabihin ka nila ng pulibata na samukan ba? Ay, orsa man! Samukan niyo mo doon, ay!
2: Na, Morten!
0: Sus! Asin na pod? Oh, na! Na naman!

Ursa mani Eva, kening na si Mungkain.

0: XFM.
1: XFM. Zatot Plus Gold User. Atong paminawon.
2: Ako kay kong pasalamat sa Zatot Plus Gold. Kay tumanggod sa hindi bang akong binulan niya. Dugo, dugo na ko na balata ko sa ete. Batin, mahulog na noon ang kanser. Pagkadungog na ko sa Zatot Plus Gold. Akong pagsulay sa nakahuro o blok at nakik na ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal akong menstruation.
1: Zatot Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon ko. Parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutong na hindi sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ng the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya. Ang pangatanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa ito'y 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikali ko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabo na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon, grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintin. Sa wala dama, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabo, katul-katul o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Humot sa paspas o hapsay nga resulta. Maungka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kadaadlaw yun kong nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang mutanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
1: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at humuti pa yung balat ko.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
11: Hala, happy ka akong Junti. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsa nga adik to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala yun?
12: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
11: Sa lahat kayo day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Sus!
0: Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
7: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
0: Unsa may akong gamiton, boss?
7: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
14: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapagatulong. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko himutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
15: Standard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong makonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Sa una, wagi sunod lang akong pitaka. Sukad nga namin ako ng XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram nis last to. Exciting?

0: say kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban da yun!
0: O niya, garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayon! Exciting!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisa

0: ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa kamong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa kamo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ako ka security guard. Unya, pero may mabilar. Kaya gabi man ang duty. Mga batiyon ako. Ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mga ito nga, nabalaka ko. Kaya basin, mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. O sa kasimana, ako akong kalipay. Kaya wala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Kaming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalinturahon. Kaya sukat nga gatumbar na akong premium D3. Nami na kayo paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami sa firme yung itong tulog. Jubay kayo na sir, tagamatanaw.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
7: Para sa DNMS?
6: Para sa tour nyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
6: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sigayon na ako na, Miss. Yeah!
4: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap. Ito
10: si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa niyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akendong itong sumasabi.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Manami gin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueben, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: In one nga serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
13: Say Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.

0: the door.
1: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posturo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Mauna diya, madi. Magsigig yung diet. Unya, magsigir punog kaon. Exciting!

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oo, oh, oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglabahan.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana pante. Oo, napajod mga sinina o. Oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre?
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Ako si Jubilin.
6: Na ako'y Goiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Goiter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, ug nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Lex, kanang natabangan.
9: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik manog hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bigyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Hindi ko ganaan magsigig halubin mo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kaya nga, pabigid ko na tumar sa Premium D3. Aron, siguradong protektagog yun o dili ko magtakdan. Ako si Jenny, usa ka certified Premium D3 user, testing it with me.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolis, 50 anyos, isa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasayrag sa'yo, aron maka boundary. Kung sao na lang ang balon sa akong mga anak, kung sumo pa sa balay, sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate, Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayro, pag uli na ko sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya, unsa pa ulat ninyo, bag turbo naman para gahi pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di kulangan, huwag maalang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Naika ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, function, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
13: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang manitay.
4: ko'y kagasto.
13: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nanungan, unsa na agad to?
13: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala yun?
13: Oo. Nakapag-insiray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
4: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
13: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanatanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
14: Produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
15: Palo nga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, pusa mo biya sa inyong panimalay. Di kayi ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunod. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Uy, par! Pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to? Sayang saat? Hoy, wagay na to man.
2: Exciting.
18: XFM.
19: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora,
3: Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o karon?
3: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
2: Oh! Unya karon di ay?
3: Karon, Kapitan?
2: Asya man ding uban.
3: Wala na, nangabayot na. Exciting. Exciting.
1: XFM.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, nga ay mga bubong wakabong marag na kogoto sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, nilainan na siya, magkamene siya, nagkawala siya, nagkawala siya, ato, nawala na yun. Mga ganit na kanidabis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, sa lago, kumutisin mo ninyo, alanga, minut yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig.

0: Trika pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug patawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Dong, nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigting og smakina? Bag-o manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon mga nak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ang baruganan. Ubod sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong himutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako ha. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.

is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: ¿Quién te soy un rana?
1: ¿Se canta hombre?
0: ¿A cuál? El niño, mi sotoy.
1: Exciting.
2: XFM.
3: XFM. Zabot Mas Gold User. Atong paminawon.
4: Aku tu jangan panggil awal, kata tak nak bola. Nado dibatuk nak pertanak kita pun tempoh. Obat mangko, pahal tempoh. Nata batuk pun gunung lipat. Nato nak nak bingung kura rojo nang nentuk lap gun. Nato batu batu nak anak tu lila. Nato di tempoh. Aku gitu semua. Aku gunung tu nak harut obat tempoh. Aku nak bantu yang nak lala menantu tempoh. Kita pun tempoh. Gua gunung lipat. Bagaimana selama bapa tempoh tempoh gun. Nang taruh aku di batuk sapa. Tinggi tinggi nang tempoh tempoh gun. Bagaimana taruh anak aku bangau sembani. Aku doa jangan panggil awal. Nentuk lap gun. Yusuf tak
3: Zanton Plus Gold, papak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zanton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlo. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
5: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, magustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Jeremy Mendoza, 28 anos, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Ako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gariklamo sa nasa kahalap, panantaw, pagpamili nga mamasko, bumalino ang akong mga mata. Ini usa ka bahin sa akong kilabuhi. Ako karoon mas mapanatan, mas sing-aw ang ako panantaw sa tadaan.
3: Vision X Plus. Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pag inaw mo Premio D3, ragida nakapalaksik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kong pagminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumahan ako Premio D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
5: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
11: Turbo?
10: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Andes ang dulutugsing niyo ni Mrs. Moon.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
3: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
14: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
15: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
14: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas perme?
15: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
14: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
16: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malay.

0: Balay City. Aron na usab kita branch sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
2: Sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!

0: Sina.
1: Oh, alak bugawa.
0: So. Di man mudagan kap.
1: Hadlo ka. Unsa man kamo bugaw mura man kag bayot?
0: Unsa man oi? Halanok. Lay aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Uwa, sako, lamawan. Kaming akong country, 1976, kami siya nagsugod. Dili na lang siya maayo o antibiotic na o nga dito nagpapaingon sa Santon Plus. Kasi naku, kanang sa unang bibig ko katulog mo, dili mo nang na akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
1: Nganong man?
6: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
1: Mali na nga

0: sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutaconjec with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutaconjec and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating! Pabalik-balik lang! Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil! Ang galang kati-kati! Cellphone Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa pre-

0: asin urig masukok kong mangutan na ko.
1: Ni exciting?
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanzatone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanzatone Plus Herbal Capsule, sumuk na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: at ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abellion, tatatutiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh? Ikaw na?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo? Ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muniana. Remember, ahimti ba ako? So, bisan asa lagi ko ni mo makita?
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko o vitamin sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Sa mga
11: butika. Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
14: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Na naman, wala na adikto.
14: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
13: Ha? Tinuot? Walag yun?
14: Oo. Naapagin siya rin pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
13: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
15: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
16: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
15: Unsa may akong gamiton, boss?
16: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan.
17: Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
18: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
19: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo baruganan. Ug unsa man galing akong gituian nga mapulong, ako ginapagatong manon. husband ko. Ako, nagapasalamat yun. Labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong ibutan diha si City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko pagyason ang inyong pagsaling umugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dizon Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-malay, o dagang salamat.
10: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silo. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
20: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Lodi.
1: Achie!
0: Kapitwa sa mua ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
1: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy?

0: maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus, Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa.
3: Kay, wala pagbisyo kayo, nagainom kong kape.
2: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
3: Premium Coffee Mix.
2: Mayo daw kini.
3: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muro mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba.
2: Sao na?
3: Siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Kasay, ginagong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga kawayan ako na senior citizen, inainagagtuhod siguro. Salayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Salayan ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga sa ka-anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line asab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
0: Sakit ng katawan?
8: Mag Samsung Plus
0: Herbal Oil.
9: Edgar El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C.
12: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dapong tabang aron nindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
14: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malabalas City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
15: 2-in-1 na serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng

0: pagbibintahan, kumot o limpyo tungod kay gikarwas na daan. 4X Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ng serbisyo, walay langan o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash, nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangit ka kaog paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
1: Sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
2: Pag-ampi sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula! Exciting!
5: Mga katupa, exciting!
3: XFM.
6: XFM.

0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
0: Karon di ay.
1: Aw, pati pangit, babaero na po. Susi pa.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. System
4: Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya katulon na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
3: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist.
5: Nag-ipa ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
6: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
7: Hala, happy ka kong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
8: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Na naman, usay na adik to.
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
10: Ibalua ang mga warning signs kung adunay kusog nga pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ang imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide, ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagbago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hoy, parli, pagod! Pakuratira ko ni mong kumpare nga! Nakay gusto niya! Charot!
1: Exciting!
3: XFM. XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
13: Mga katropa, exciting dito!

Okay, Miguel, atong pasalamatan ang awit nga naghatag kanato og pagpahinumdum nga ang Dios Miguel adunay gyoy gugma, no? God loves us so much, no? Nga bisan pa man sa atong pagkamasalaypon, siya nagpili kanato nga makabaton niya ng kahigayunan, no? Makabaton niya ng paglaom sa kaluwasan luyo sa atong pagkamakasasala. Ang Ginoo mahigala aduna gyoy tinguha nga ang tanan makakabot niya ng kaluwasan, no? Mipili ang Dios pinagi sa iyang bugtong anak nga luwason ang tao gikan sa sala. Og pinagi niya na mahigala kita dunay paglaom. Okay, now ang atong pagtuon karon dinhita sa mga ilhanan, signs of the times nga nangitabo sa atong panahon karon, kun unsa ang atong dapat nga masabtan niini. Pansadili pa bot na kung agnihon kamos pagampo alang sa kaalam nga langit nun nga maghatag ka nato og understanding pagsabot may gala sa espirituhanong mga butang. Ama namo nakas mga langit nining takna sa programa sa Tingog sa Reformasyon, hinaot o Dios nga ikaw magpanalangin sa tanan nga mga listeners magpaabot sa imong mga special blessings unsa man nga ilang panginahanglan labi na sa imong mga pulong diin maghatag og kadasig kaligon sa among pagtuo pagsalig nga kanimo Dios luyo sa mga panghitabo karon sa kalibutan. Hinaot amahan nga ang imong mga pulong muhatag ka namo kadasig, muhatag ka namo paglaom, lamang giampo namo nga ikaw maghatag og kaalam. Ngadin amo kining masabdan. Nalangin ni ang tanan nga mga listeners labinan ni adtong mga nagbalatian. Tagay kayuhan, tagay sa ilahang mga panginahanglan o Dios. Labinan ni adtong naas kasubanan, tagay sa kalipay. Kadtong nasa kagulanan, nasa problema, financial, ingon man, emotional problem, relationship problem, tagai o kasulbaran. Kini among giampo, gilamang madawat sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Okay, welcome, no, sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon dinhi sa Luna sa atong pagtuon. Atong giulohan kini mahigala o what do this signs of the time means to you. Unsa man ang imuhang pagsabot nining mga baha, nining mga linog, nining mga sunog, gubat, unsa pa man nga mga nahitabo nining atong presente nga panahon. Yun sa man imo ni pagtagan, yun sa man imo ni pagsabot, unsa man ang imuhang pag sabot nining tanan higala igsoon. So ato kanang tagaan og mga pagpahayag ato kanang tagaan og mga inon nato pahayag nga atong mapamalandong gikan sa pulong sa Dios pinagi sa pagambli sa imong balaang kasulatan kung naa ka sa imong balay duna kay Biblia din ha pwede nimo nga imong sundan ang atong mga versikulo nga atong paggagamiton kung pwede usab pwede imong malista aron nga ma-review nimo pagtuon higala gison. So although nga ang Dios, no, God did not reveal the exact time when Christ will come or when Christ will return, no, wala siya'y exact time, wala siya'y gitawag og time sitting gipadayag nga nahi sa tao sa atong presente nga panahon. No, walay piho nga panahon. Apan ang balaang kasulatan naghatag kanato og understanding mahigala, pagsabot. Pinagi sa Matthew verse chapter 24 verse 36 nga nagingon. But of the day and hour knoweth no man. No, walay kahibalo nga gihatag sa Dios nga nasa tao sa adlaw o sa oras sa iyahang pag-anhi.
pagbalik o pag-anhi sa atong Ginoong Jesucristo. But, matod pa din, dunay pamaagi o dunay gihatag ang Diyos nga mga ilhanan. No? Dunay mga timaan nga pinaagi niini no atong masabtan migala nga gipadayag usab diha sa balaang kasulatan. So baliko na to, ang Diyos mismo nagkanayon nga sa adlaw ug sa oras walay tao nga nahibalo niini. Bisan ngani ang mga angels of heaven, even the angels of heaven, they don't know the exact time of Christ's return. It says in the same verse, may gala nga, itong gibasa, verse 36, nagingon, not the angels of heaven, but my Father only. So, walay linalang. Mga angels, mga tao, may gala, ngayang balikan, ining kalibutan na, wala apan, adunay guidance ang Diyos mangigala. No? Although nga walay precise time nga iyahang gihatag sa pagbalik sa iyahang bugtong anak, but adunay guidance ang gihatag pinaagi sa iyang mga pulong. No? Nga gihatag pinaagi sa iyahang mga pulong igala. Mabasa nato ni sa verse 32 and 33 sa chapter 24 sa Matthew gihapon. Nagingon ang mao nga verses. Now learn a parable of the fig tree. Ang parable may gala nga gihatag parabola o sambingay nga gihatag mahitungod sa kahoy nga gitawag og fig tree. Nagingon, when his branch is yet tender and putteth forth leaves, you know that the summer is nigh. So kung magsugod na gani may gala og panurok ang gagmay nga mga dahon diya sa gagmay nga mga sanga sa fig tree, timaan ka na, timailhan ka na nga coming na, haduol na ang summer time. O kay gikan sa winter time mangigala, gikan sa fall, winter time, mawala man ang mga dahon. Apan sa diha nga magsugod na og panahon, gagmay nga mga dahon, nagpasabot ka na nga hapit na ang summertime, springtime na mangigala. When shall see all these things, know that the know it is near, even at the doors. So what pasabot gigala igsoon gihatag nga ilustrasyon sa Dios nga sa diha nga ang summer nagkaduol na, wabot na ang summertime, manalingsing na ang mga kahoy, muhatag na sa ilahang dahon higala igsoon, timaan ka na nga umalabot na gyud, haduol na ang summer. So the same ang Dios mga igsoon, though walay precise time nga nianang adlawa, niana nga oras mubalik, mao na ang panahon nga muanhi ang atong Ginoong Jesucristo, pero dunay mga signs. Now when the fig tree put it forth leaves, it means summertime is nigh. Dool na ang summertime. So, God also reveal signs nga nagpasabot nga dili na dugay ang pag-anhi sa atong Ginoong Jesucristo. Balikan nato ni nga mga signs of the times aron nga atong masabtan may gala unsa ang buot sa Ginoo nga ipaabot nganhi kanato. Now sa Daniel 12 verse 4, unsa ang signs nga gisgutan dinhi? Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. So signs of the end, no? Time of the end may gala. Gisgutan ang many shall run to and fro. Daghan ang mga magadalagan ngadto og nganhi, daghan ang mga magahimo og mga pag travel ngadto og nganhi. Now sa unang kapanahonan may gala dili kini mahimo sa kadaghanan, no? Siguro dunay makahimo sa pag travel
ngadto sa laing mga nasod o sa lain pang mga nasod, pero dili daghan, jutay lamang ano man, dako kayo ang galastuhon o ang paghimo ni ini nagkinahanglan og taas nga panahon, no? Gikan sa laing, gikan sa usa ka nasod, padulong sa usa ka nasod, mo travel may gala og binulan og tinuig pa, no? Sa unang kapanahonan maglawig sila sa kadagatan. Pero sa kaulahiang mga adlaw, gipadayag sa balaang kasulatan nga daghan, nganong daghan man, tungod kay dunay mga inventions, oh, dunay nay mga naimbento nga mga salakyan, pandagat man, sa kadalanan man o sa kalangitan man, gandali na lang kayo ang pag-adto, pag-anhi sa nagkalain-lain nga mga lugar o mga kanasuran. So, mao kini ang gitagna manggala nga sa kaulahi ang mga adlaw, even to the time of the end, many shall run to and fro because of the inventions. No, mga jets, mga airplanes, nagkadaiyang daghan na kay nga mga airlines, mga higalag, mga igsuon, nga every now and then, every hour, dunay biyahe nga to sa uban ng mga kanasuran. And then, daghan ang nanakay mga igala, daghan ang magasakay nini. No? Kung maka-adto ka sa mga international airports, mga igsuon, day and night, daghan kayo mga tao nagpaabot sa ilahang pagbiyahe higala igsuon. No? Every hour, every siguro mga minutes, dunay airplane nga mulupad. No? So, nagpasabot ka na higala igsuon nga ang katumanan sa gitagna sa kapanahonan ni Daniel. Sa Daniel 12 verse 4, nakita na nato sa atong panahon karon. And it is a sign, it is a proof that we are in the time of the end. No? Hapit na ang panahon nga diin ang atong Ginoong Hesukristo mubalik na niini nga kalibutan, nganuman natuma na ang mga tagna. Balikan nato ang gitagna ni Daniel na hitabo na sa atong panahon karon. Dali na lang kayo ang pagngadtonganhi sa bisan asa man nga lugar sa atong kalibutan. And then knowledge shall be increased. Last part of chapter 12 verse 4, knowledge shall be increased. Muuswag, mo taas ang kahibalo sa tao. No, muuswag ang kahibalo sa tao. Dunay mga discussion, mga higalag, mga igsuon nga kinsa man ang mga intelihente nga mga tao, mas intelihente sa kapanahonan ba before the flood or sa atong panahon karon. Ang Biblia may gala nagtugan kung intelihente ang mga tao kaniadto tungod sa ilahang physical abilities, no? Duna sila'y long lifespan. Daghan sila'y mga experiences sa ilang kinabuhi. Kasinatian nga mao kana ang naghatag nilag kahibalo higalag isuon. So intelihente sila kaniadto tungod kay nag-exist sila 100 years, almost 1,000 years na ini nga kalibutan. But ang Biblia, kung magisgot na may gala o kahibalo sa tao sa kaulahi ang panahon, matod pa, mo increase ang knowledge bisan nagkagagmay ang utok sa mga tao. Okay, nagkagagmay man ang tao sa atong kapanahonan karon. Pero ang kahibalo mo uswan. Nakita nato na sa mga inventions karon. No, nakita nato may gala sa mga nangataw 1980s, 1990s nga wala kaniadto kini mga butanga apan sa atong panahon karon daghan may gala ang mga butang nga ato nang ginagamit nga wala kaniadto. Usa niini ang atong mga mobile phones, no, wala ni kaniadto mga igsoon. Ato running na imagine, no, sa imahinasyon ra ni. No, imahinasyon rin nga mga telephone nga nakakonek pinagi sa wire,
mahimong wireless. Oh, onya mahimo nang madala-dala sa tao may gala, gagmay na kayo. Onya wala ni sa atong imahinasyon 1990s nga magka kining gitawag og video call nato. Wala ni kaniadto higala gisuon. So knowledge shall increase even to the end of to the time of the end. So atong dawaton atong i-acknowledge may gala na naan na yun ta niini nga panahon. No? Kining pag-travel, ang kahibalo sa tao, nahitabo na yun sa atong kapanahonan karon may gala. Dindugang pang gipadayag sa Dios aron nga kita mahibalo nga naan na yun ta sa tumoy sa kasaysayan sa kalibutan, kining kahimtang sa ino na to mga kanasuran karon. Itawag na ito international relationship. Nasod o batok or nasod ngadto sa usa ka nasod. No? Kung magkahugot ba ang relasyon or magkainit ang ilahang relasyon, mga higala, mga isuon. Ang Biblia nagkanayon Matthew 24 verses 6 and also 7, it says, "And ye shall hear of wars and rumors of wars." Sa kaulahi ang mga kapanahunan, makadungog kamog mga gubat o mga dinungog-dungog sa gubat. Atong himbaloan nga ang kining gubat, kung gubat ng isgutan, ngadto pa sa karaang kapanahunan, migala, doon na na'y mga gubat. No? Doon na na'y mga gubat. Pero atong gisgutan din eh, nasod, batok, nasod. Ingon din eh, "See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet." Dili pa maong katapusan, pero manghitabo kini megala before moabot ang katapusan. Ingon pa din ni, "For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom." Mao ni magigala ang gipadayag sa Dios nga manghitabo sa kahuli kaulahi ang mga adlaw. Og nakita na nato kini, ato na ning nahibaluan nga dili lamang sa atong presente nga panahon karon, milabay nga mga katuigan na ang milabay naa na niini nga kahimtang nation against nation, kingdom against kingdom. Og matod pa sa balaang kasulatan may gala nga mabasa nato sa 1 Tesalonica 5 versikulo 3, no, 1 Thessalonians 5 verse 3, "Daghan ang gusto og kalinaw." Daghan ang gusto may gala nga makabaton og kalinaw. Mga kanasuran, wala man siguro'y nasod nga naghandom nga adunay mahitabong kagubot. Pero unsay giingon, "For when they say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them." So money manghitabo mangigala. No, wala gyud gusto kasamok kagubot. Gustog kalinaw, pero nakita nato ang mga panghitabo karon sa tong palibot, dunay mga kagubot mga igala. No, dunay mga panghitabo nga wala damha, wala gipangandoy, pero nang hitabo igala igsoon. Labi na ni ining mga presente nato nga panahon karon. Okay, now sa kapanahunan mga higala sa milabay nga pila na ka mga katuigan sa kapanahunan sa atong Ginoong Hesukristo, iyan ang gihatag nga pasidaan kung unsa ang mga kondisyon sa katilingban sa katapusan ng mga adlaw. No? Sa katapusan mga adlaw, before the end of the world, prior, no, sa katapusan sa kalibutan, unsay kahimtang. Ang Matthew 24 gihapon verse 37 nagingon, "But as the days of Noah were,
so shall also the coming of the Son of Man be. Sama sa kapanahonan ni Noe, mausab mga higala, mga igsuon ang kahintang sa kapanahonan sa diang muabot or muanhi sa ikaduhang higayon ang atong Ginoong Hesukristo, ang anak sa Dios, ang anak sa tao. No, kung unsa ang kahimtang sa kapanahonan ni Noe nga ang Dios nagahatag og kinibang iyahang hinanakit, mga igala, iyahang kinibang gibati, no, iyang gipadayag ang iyang gibati, sumala pa sa Genesis nga matod pa niya nakapa mahay sa Dios nganong iyang gilalang ang tao. Ngano man ang tao, ang una-una sa tao, lunlun na kadautan, no? Ang Biblia may gala nag-ingon nga before the flood mao kini ang sitwasyon. Matthew 24 verse 38, for as the days that were before the flood, they were eating and drinking. Naa ang pagkaon o pag-inom. Do, dili man ni siya sayop may gala nga buluhaton, di man ni sayop nga part sa kinabuhi sa tao ang pagkaon o pag-inom. Pero, ang buot nga ipasabot din ni may gala mga igsuon, naa na ang atensyon sa mga tao, naa na ang kalipay sa mga tao, naa na ang paninguha sa mga tao sa pagkaon o naa na po sa mga pag-inom. No, naana nakafocus ang kinabuhi sa tao, eating and drinking. Next is marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. So unsa di ay ang kahimtang may gala sa kapanahonan ni Noe, sa diha nga wala pa moabot ang lunop, naa ang pleasure seeking. Ang tao lunlun na lamang kalipay, tinguha sa kalipay ang ilahang buot nga masinatian, buot nga kinabuhian, pinaagi sa pagkaon, pinaagi sa pag-inom, pinaagi sa pagpangasawa, marrying and giving in marriage. But pasabot may gala, ang marriage gihimo na lang tungod kay nahimo ng pleasure seeking. Kung wala na gusto, minyo na po og lain, giving of marriage. This is the situation or condition during the time of Noah. No? Riotous pleasure seeking ang nanghitabo sa mga tao, igala igsoon. No? Puro na lang kinibang amusement, pleasure seeking ang naa sa una-una sa tao. Wala na'y panahon sa Dios, wala na'y panahon sa pagsimba, wala na'y panahon sa pag-ampo, wala na'y panahon sa buluhaton nga mag-glorify nato ang Dios, dili ang kaugalingon. Now, ato baling nakita sa atong panahon karon? No, dili tanan. No, dili tanan ang nagkinabuhi ni ini, but majority mangigala sa mga tao sa kalibutan ang gihuna-huna, ang naasa huna-una is ang pleasure seeking. Pangita sa kalipay, maubitaw nga kung muadto kag mga sugalan, casino, unsa man nga mga kining amusement mangigala, no, daghan ang mga tao dito. Ngani, millions of the world's workers, ha? Millions of the world's workers mangigala ang ilahang paycheck, ang ilahang salary, ang ilahang kita, mahimo orang magasto diha sa kining amusement or pleasure seeking, higala igsuon inay sa mga importante nga galamiton, importante nga paggasto may gala. Okay, dugang pang mga panghitabo sa kapanahonan ni Noe. Sa Genesis chapter 6 verse 13, nag-ingon, and God said unto Noah, the end of the flesh is come before thee. Eh? For the earth is filled with violence through them.
And behold, I will destroy them.

kasulatan. Na matod pa, the end of the flesh, the end of all flesh is come before thee. Nga naman, the earth is filled with violence. So kung mahitabo na may galang ang kalibutan, lunlun na, halos na dunay violence, mga bisan unsa man nga paagi, nga kininahimo may galang mga igsoon, mao na ka na ang panahon nga buot na sa Dios higala igsoon nga tapuson ang kana nga mga gawi pinaagi sa pag balik sa atong Ginoong Hesukristo. Kabalo man ta unsay sunod nga mahitabo sa diyang ang atong Ginoong Hesus, mubalik na niini nga kalibutan mga higala mga igsoon. Now, ang evidences kinibang mga timaan nga makita nato sa atong presente nga panahon, atong kining ilhon may gala, sumala pa sa Mateo 24 versikulo 33, Matthew 24 verse 33 nagingon, so likewise when ye shall see all these things, know that it is near. So unsa ning it nga gisgutan dinhi, the return of Jesus is near, even at the doors. So, buot sa Diyos may galang, kung ato na kining nabalaan, ato kining nakita, ato na kining nasinatian, buot sa Diyos nga kita mahibalo, no? Buot sa Diyos nga kita makasabot, nga ang pagbalik ni Ginoong Hesus, haduol na gayon. No? So, ang ato mga plano, may gala, butangan na natog mga limitasyon. No? Dili na ta mag una-una pa o pila ka mga katuigan gikan karon. Although wala ta masayod, pero sumala sa mga napadayag, sumala sa mga katumanan, sa mga signs of the time o sa pulong sa Dios nga nagingon, likewise when ye shall see all these things, sa diha nga makita nimo ni nato ni kining mga butanga, know that the return of Jesus Christ is near. Hibaluin nga ang pagbalik sa atong Ginoong Hesus, haduol na mga igala, mga igsoon. So, unsa man ang atong himuon? No? Unsa man ang atong dapat mahimo, higala, igsoon? Atong himbaluan nga sa karon nga panahon, mga igala, panahon pa nga kita mohimo og desisyon sa atong kinabuhi. We have still chances to make a choice, mga igala, mga igsoon. No? Ang Dios nagkanayon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Unsa man karon nga panahon? So ingon dinhi 6 verse 2 nagingon, for he says, I heard you in an acceptable time and I help you in the day of salvation. So during the day of acceptable time, ang Dios mudawat pa may gala sa atong mga pag-ampo, mudawat pa sa atong mga pag-inulsol, no? He will accept our prayers, mga pag-inulsol ng atong ginahimo or pagahimoon. Ingon din he, I help you in the day of salvation. Look, now is the acceptable time. Now is the day of salvation. So karon nga panahon may gala, mao ang adlaw sa kaluwasan. Abot sa Dios nga atong i-grab ang opportunity nga panahon pa nga ang Dios mudawat og mutabang kanato kay panahon pa ron sa kaluwasan. Unsa ang iyang agni? Unsa iyang agni megala sa Isaiah 55. Isaiah 55 verses 6 to 7. Unsay buot sa Dios nga mahitabo? Seek the Lord. Now God wants you to seek the Lord. Now is the acceptable time. Now is the day of salvation. God wants you to seek the Lord while he may be found. Pangita ang Diyos samtang siya makaplagan pa. Call to Him while He is near.
Karon mangigala ang Dios, although nga naa siya

0: Cik Kureng.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan o niya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
1: Daka, ramang ka. Wala kap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man sila lugar.
2: Kap, kap. Balog ka. Baka, manok, unta, naaay.
0: May pasikore. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting.
4: XFM.
3: XFM.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Nina Camilo, bilis na sa bilis Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay bilis na kita tulog ug bayo nga magkamatnon ko duga na sa balik ka tulog. Ilman na dire ka tulog nga dili ko makatulog bayo ba unya. Maayo akong tulog mag lango na gud ko. Kaniadto bili man masama ginang sa Santon Plus.
5: Kamusta? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naguben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo bang kusina ha?
2: Oo, baklan ka ha. Pero dali lagid bala. Iintagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sazon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sazon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: System Aid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Aid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa System Aid.
2: System Aid. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Aid.
3: Symptoms persist. Sa mga butika.
4: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
7: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, usan na adikto.
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
11: Inyo, tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Kung sa manggaling ako gituyan nga mga pulong, ako ginapagatulong. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong himutan diha isip City Councilor. Kung ako maling kamot, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
12: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Kabata pa din mo? Nanguyab na ka? Exciting?
15: Exciting!
16: XFM.
17: XFM.

0: Eh, Balot! Eh, Balot!
1: Kitin!
0: Nga kaya sindiha?
1: Naa!
0: Eh, apel po nung siyagin!
1: Akin! Akin! Akin! Exciting!
2: Si Anthony mo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayot na. Naapa ko'y sakit. Naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ang palaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada,

0: mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako dyan si Aaron James Mangkiki. 20 anos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako pala ng ang usumbol kayo, pero may na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karoon, wala na akong paghana o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o binaw na. So kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvent sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan na makabaton o glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O moringa oil.
3: Ay, closer ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na bimaong doon ay batigong sa lawa. Dakong tabal sa kuha ang premium D3. Kaya sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amara. Lagsip firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kikita ko ten.
5: Dili na lagi.
4: Karit man lang nausap ang imo na-una, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, uy.
4: Yung ba? Giminaw ba yung panipo? Kaya kung inangawa ka, giminaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung?
5: Unsa man gyud?
4: Nagud Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imani aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina migraine sa trabaho. Nahitag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. All the doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Nangita ka ba o di kalidad nga health and wellness products? Aduna na ka sa ligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, o daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo o livelihood opportunity. Alam sa gustong makadugang o kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duca Street, Barangay Nueve, Malabela City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwash na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes, adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas, with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash na himutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At doon na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.

0: Say Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Pure All Kabaglasan and El Salvador.
1: Paminawa ang anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung di kinahanglan, ipaabot sa hingtungdan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines o nanginahanglan o rescue. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sola! Pirmi ko biyano guyab! Sukat nga namin na kong XFM! Ha! Ako na'y mo biya! Ay, tempa, sa! Pabli ko yung uya, boy! Exciting!

0: FM.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: System Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya katulunan akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, call your doctor.
4: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
5: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang maritay, ipakita sa...
6: Hala, happy taong duty! Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
7: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nanungan, unsa na adik to?
7: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Walag yun?
7: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
9: Sa usa ka korte o dinhi.
10: Oy, Master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga haon siya nahitabo. Tubaga ang akong pangutana.
11: Ah, Chads, abay pala kong hearing ni Chads. Ano na may speaking?
10: Exciting?
12: Exciting!
13: Emergensya, tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Adlaw-adlaw ng sumba. O niya, kusog kayong muhab-hab. Exciting!
12: Mga katrupa, exciting!
14: XFM.
2: XFM time. It's 8 o'clock. Time check. Brought to you by VisionX, Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Isa ni imong tiil dia.
3: Hindi imong magudan doktor nga. Di ko mag-alsyag bugat.

0: exciting.
1: XFM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, abalakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
4: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
3: Unsa may akong gamiton, boss?
4: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
6: Gamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mo konsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran og buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Oy pare! Naunsagog ka! Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pa bugos! Oh! Isang asa rin ang mabuti mong kamot pare! Oh! Masuko pa dyan kang mabaliban! Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health. Nationwide.
4: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kababayan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo naman dito sa ating pong programa. Binabati ko ng isang malusog na pakikinig ang lahat ng ating pong mga kababayan kung saan man nakakaabot ang ating pong programa. Kumusta po kayo dyan, mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayo na kalagayan. Nako, lalo na pag umiinom ng atin po mga paborito na mga produkto, mga kaibigan. Sa mga gusto sumubok ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan po ang ating mga authorized dealers, mga local pharmacies, drugstores na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At syempre, atin pong mga kasama sa atin pong programa, ang atin pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, isa pong Certified Naturopathic Practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw at maligayang pakikinig sa inyong lahat at welcome muli sa atin pong programa The Secrets of Health. Syempre, nationwide na tayong napapakinggan sa lahat ng mga XFM station sa buong bansa. Tayo ay mas pinalawak, ano, yung ating pagtalakay ng mga importanteng bagay kung paano tayo magiging malusog, malakas at hahaba ang ating buhay. Syempre, nutritionally, using yung naturopathy, holistic healing at yung dekalidad ng mga produkto, may pag-asa po ma-achieve natin yan. Kasi sino ba naman ang hindi nagnanais ng buhay na mahaba?
4: Tama.
5: Na hindi yung iba, humahaba ng buhay, kaso bedridden.
4: Ang dami iniindang sakit.
5: So medyo hindi nila na-enjoy yun yung kanilang buhay.
4: Mm-hmm. Kaya yun po yung atin pong gustong isulong, mga kaibigan, no? Yung hahaba yung buhay natin na malusog at malayo sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman, mga kaibigan. Ayon sa mga kasamahan po tayo, mga kaibigan natin, kung gusto niyo pong makihilo-bilo dito sa atin pong programa, pwede kayong magpadala ng inyong mga katanungan, mga mensahe po ninyo sa atin pong text line. Ang atin pong numero, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga kababayan natin, kung hindi po ganun kamasala ng inyong mga katanungan, lagay niyo po ng pangalan po ninyo, address, ang inyong po mga inquiries or mga mensahe po ninyo para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa. Bibigyan natin ng mahaba-habang panahon ang inyong pong mga katanungan, mga kababayan.
0: The Secret of Health.
4: Okay, sa mga kasama natin, dahil limitado lang oras po natin, Doc, ano? Ating pag-usapan itong isang nakakabahala na karamdaman na napakarami sa atin pong mga kababayan ang nakakaranas na po nito, ano? Actually, ang karamdaman po ito, tinatawag na Western problems. Pero hindi na ngayon sa Western lang nararamdaman ito. Pati dito sa atin, since na-adapt na po natin yung lifestyle nila at yung kanila pong diet, tinatamaan na rin ang karamihan sa atin pong mga kababayan. Ito pong problema na metabolic syndrome. Alam mo ba, mga kaibigan, na 1/3 sa US nakakaranas ng ganito pong uri ng problema, no? At dito rin sa Pilipinas, sa isinagawang mga pagsusuri, lumalabas na napakarami, ano, ang mga kababayan natin nakakaranas ng mga problema na nakapaloob dito sa metabolic syndrome is, ito kasi metabolic syndrome is, ano yan siya, parang grupo ng iba't ibang uri ng karamdaman na nakaka-apekto ano, sa inyo pong cholesterol, nakaka-apekto sa inyo pong sugar, at sa iba pang parte sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. So ano po ba, Doc, ang nangyayari sa ating katawan pag meron po tayo nitong ganitong uri ng karamdaman, itong metabolic syndrome?
5: Oo, sa pangalan pa lang, medyo alam na natin kung anong punod dulo, ano, yung metabolism. So itong metabolic syndrome po, it's a syndrome. Pag tinawag na syndrome, it's a group of condition ano, na posibleng naglilink sa iisang dahilan.
4: Mm-hmm.
5: Okay, una, kapag ikaw ay may metabolic syndrome, pwedeng ikaw ay mayroon ng hypertension.
4: Mm-hmm.
5: Pwedeng ikaw ay mayroon ng sakit sa puso.
4: Mm.
5: Or may panganib ka sa pag-develop ng stroke or type 2 diabetes, yung diabetes na tinatawag nilang insulin-resistant diabetes. Mm-hmm. So, ito, yung pagtaas ng cholesterol natin, paglaki ng ating tiyan, pagbigat ng timbang natin, mm-hmm. ay isa sa manifestation ng isang tao ay malamang nagde-develop na ng metabolic syndrome, na ito po yung problema ng karamihan ngayon. Mm-hmm. Kaya di ba, kung makikita natin nung mga 50 years ago o 60 years ago, iba yung itsura ng mga tao.
4: Mm-hmm.
5: Noon, pag ikaw ay malaking tiyan, mataba, sasabihin, ay mayaman yan.
4: Mm-hmm.
5: Di ba? Kasi yung kanilang basic na iniisip, kasi maraming nakakain, mm-hmm. kumakain ng karne. Pero ngayon, iba na. Kahit na ordinaryong tao ka lang, pwede ka magkaroon ng malaking tiyan, mabigat na katawan, at ito ay pwedeng maging resulta ng diabetes, mm-hmm. or hypertension, tumataas din yung cholesterol. So, nakita ng mga doktor na ang dahilan nito ay yung tinatawag ng metabolic syndrome or syndrome X, na ang pinakang punot dulo nito yung hyperinsulin.
4: Mm-hmm.
5: Kasi ang katawan natin, kung titingnan natin yung normal metabolic process, kapag kumakain ka ng asukal,
4: mm-hmm.
5: o anything na mayroong sugar or glucose, meron tayong parte ng katawan na nagre-release ng hormone na tinatawag na insulin. Yung mm-hmm. yung part ng katawan na yon, yung pancreas, ay ang responsibility niya is magre-release siya ng hormone pag meron tayong kinakain na sugar or carbohydrates. So yung insulin, pupunta siya doon sa cell receptor,
4: mm-hmm.
5: at i-open niya yung cells to accept the glucose or sugar. Kasi pag hindi nangyari yon, hindi magiging energy yung glucose, mm-hmm. or sugar. Pero in case of meron kayong tinatawag na insulin resistance, hindi nagiging effective yung insulin,
4: mm-hmm.
5: para ma-open up niya yung cellular entry ng ating glucose. So, ang nangyayari, kahit may insulin ka,
4: mm-hmm.
5: hindi nakakapasok ngayon yung sugar doon sa cells mo, kaya nga ito humahantong sa pagdami ng asukal mismo sa daloy ng iyong dugo.
4: Mm-hmm.
5: Kaya nga tinawag na insulin resistant.
4: Mm-hmm.
5: Oo, kasi iba naman yan doon sa isang diabetes na yung insulin dependent,
4: mm-hmm.
5: na ang katawan natin kulang yung kanilang mm-hmm. insulin. So pag nangyayari yon, tumataas yung level of insulin, unused insulin in our blood, that causes a lot of problem, yung mm-hmm. tinatawag na metabolic syndrome.
4: Ay,
5: so yun po, ganun lang kasimple muna natin ipapaliwanag. Kaya nga ang resulta nun, overweight, obesity, tapos nahihirapan na yung puso mo, nahihirapan na yung iyong daloy ng dugo, pwedeng humantong sa mas malalang komplikasyon,
4: mm-hmm.
5: pati yung puso tatamaan.
4: Nako. Ang alam ng karamihan, Dok, mm-hmm. pag tumataas yung asukal sa dugo,
5: mm-hmm.
4: ay dun lang nagdudulot ng problema. Hindi nila napapansin na yung pagdami rin pala ng insulin mismo dun mm-hmm. sa dugo natin is very injurious sa ating kalusugan.
5: Oo, kasi anumang anything that is beyond normal limit mm-hmm. na kailangan ng katawan ay nakakasira ng sistema. Kasi the body is always asking for insulin.
4: Mm-hmm.
5: Kaya lang, hindi naman effective yung insulin. Kaya ang tawag nga nila dyan ay syndrome X or hyperinsulinemia.
4: Mm-hmm.
5: Na yun ang punot-dulo nga ng metabolic syndrome. Kaya nga, ang kagandahan, yung ating supplement, katulad ng Santon Plus Gold,
4: mm-hmm.
5: dinisenyo siya para makatulong dito sa proseso na to. Kaya nga meron siyang isa sa pinaka-popular na para sa diabetes is yung ampalaya, no?
4: Yes.
5: Oh. May extract siya ng ampalaya na ito may polypeptide P or P insulin. Meron din siyang charantin.
4: Mm-hmm.
5: Okay? Na mga bioactive compound dyan na matatagpuan mo sa Santon Plus Gold na nakatutulong para maging normal yung process ng glucose at maging effective yung insulin.
4: Mm-hmm.
5: So kasi sa pag-aaral, nakita nila na isa rin sa factor kung bakit hindi nagiging sensitive yung cellular receptor natin po insulin is because marami tayong fat na nasa dugo din natin na nakaka-apekto din doon sa sensitivity ng cells for mm-hmm. insulin. So, yung iba, akala nila more on tamis lang, hindi nila alam may iba pang factor that can affect kaya nagiging diabetic po tayo. So, doon sa ating supplement, nilagyan talaga natin, marami kasi tayong para sa metabolism doon eh. Meron tayo doon na garlic. Meron tayo yung ampalaya, yung ating pong santon na nandun sa mangustin is also very good for metabolism. Kaya ano eh, karamihan ng mga nagte-take niyan, lalo na kung mataas ang sugar, mabigat, napapansin nila nag-i-improve yung condition.
4: Gumagaan.
5: Nila. Oo, gumagaan yung pakiramdam nila.
4: Ayan, so mga kababayan po natin, if kayo ay nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman mga kasama, ay dapat bigyan niyo ng pansin. Ano? Bigyan niyo po ng panahon at simulan niyo na po kaagad-agad yung treatment sa ganitong uri po ng karamdaman. Dahil pagka hindi, maaaring magdulot po ito ng mga komplikasyon na mga mahalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan mga kaibigan. Ano? Tulad na nga yan, yung tinatawag po na diabetes at iba pa, ano? Problema sa atin pong cardiovascular area at napakarami pang iba mga kaibigan. No?
5: Oh, paglaki ng chan partner, tapos makikita mo yung mga liig, mga armpit, maitim. Kahit anong kuskus mo, akala nung iba, libag lang yun. Pero kahit anong kuskus nila, hindi nawawala yung maitim. Yun po ay napaka-visual na sign ng metabolic syndrome. Oo, yung ganun.
4: Okay, ha? Yan sa mga kababayan po natin. Kapag nakikita nyo po, ano, yung mga sinyalis na yan, ay kinakailangan, agapan nyo na po kaagad, mga kaibigan. Kaya ngayong araw-araw na pag-inom ng atin pong produkto, ano, madabanggit ni Doc Algie kanina, ang atin pong Santong Plus Gold ay napakaganda to sa pagpapababa ng sugar level sa atin pong dugo, mga kaibigan. At bukod dun, ipinapa-enhance po niya yung effectivity ng insulin sa atin pong pangangatawan, mga kasama. Ano? At isa pa dyan, Doc, ano, maliban doon sa mga nabanggit nyo po kanina, ang Santong Plus Gold ay meron din yan siyang mga properties na nakakatulong para i-normalize yung fat metabolism sa katawan natin. Since sa nabanggit niyo po kanina, ano, yung nagiging dahilan kung bakit na hindi nakagagamit ng maayos yung insulin is because doon sa mga fats na bumabalot doon sa atin pong mga selula, mga kaibigan. So pag araw-araw ko yung umiinom ng Santong Plus Gold, natutulungan po niyan na i-metabolize yung mga fats na yun na nakabalot sa atin pong mga cells, mga kaibigan. Atin pong Santong Plus Gold, meron po yan siyang sulfuric compounds na tinutulungan po niya or responsable po yan siya sa pagpapaboost ng energy level para ma-burn yung mga calories sa atin pong pangangatawan sa buong katawan po natin na mapanatiling fit yung katawan natin and healthy sa pamamagitan nga ng pagtunaw dun sa mga excess na fats na yun sa ating katawan, sa ating pong liver, sa ating fatty tissues, ganun rin mismo dun sa atin pong bloodstream, Doc. Ano?
5: Oo. Napaka epektibong paraan kasi kung ngayon tumataas na yung mga lipid profile ninyo, alam naman natin na ang pinaka number one na problema na pumapatay sa buong mundo, ano, at least mga 3 million approximately according to WHO na tao ang namamatay sa heart attack. Ang punod-dulo kasi ng mga atake sa puso, hindi naman ang puso natin is yan ang isa sa pinakamalakas na muscle ng katawan. Just imagine, since birth hindi yan humihinto, di ba? Pero bakit siya inaatake? Because yung ating daloy ng dugo, kumbaga yung canal system or ng katawan natin, barado. Ano, nagpapabara doon, nagpapalapot sa daloy ng dugo, cholesterol, mga fats, saturated, yung mga tinatawag na triglycerides at sugar. Oo, kaya kung gusto nyo maging healthy, maging, sabi nga nila, forever young, you need to consider na maging maayos ang metabolism natin. Kasi iba-iba ang tao partner. Yes, may mga tao na, sabi nila, kain ako ng kain pero hindi ako tumataba. Ang problema ng mga taong ganoon, malabsorption. Okay? Yung ibang tao naman, nagda-diet na nga ako, Dok, pero taba pa rin ako ng taba.
4: Hindi pa pumapayat.
5: So, yun ay metabolic disorder talaga. Kaya, try. Ako, nagda-diet na kayo ngayon, yung mga nandyan sa mga nakikinig natin na matagal nang nag-iisip, ano kaya ano ko sa katawan na magpapabilis ng aking paggaling? Try niyo i-consider yung ating mga produkto, ano, kasi marami naman sumubok niyan na ito'y safe sa kanilang program at ito'y napakagandang, maganda epekto po sa kanila.
4: Ayan, so mga kababayan po natin, ha? Mga kaibigan natin dyan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, nako, puntahan na yung pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyong lugar. subukan nyo po mga kaibigan ng atin pong Santone Plus Gold. At lalo na, mayroon na po itong kapartner na Premium D3, mga kaibigan. Pa. At ang ating Santone Vitamin C rin is napakaganda po yan, mga kaibigan, sa pagpapanormalize ng metabolismo sa atin pong pangangatawan. Yung atin pong Ultimate Trio na yan, maganda, araw-araw dok, nakakainom sila nito.
5: Oh, kasi yung Ultimate Trio, nandun kasi yung basic na needs natin for nutrition. Kasi yung mga tao, ang problema nila, fats. Alam mo ba ang pinakang sagot sa problema sa fats? Fats din.
4: Fats din.
5: Yun yung ano eh. Kasi like attracts like. Yun yung principle. So, pag ang problema mo, fats, hindi pa pwedeng umiwas ka sa taba. Kailangan, kumain ka ng taba. Pero anong klaseng taba? Yung healthy fats.
4: Yun
5: yung, ngayon, itong healthy fats, kung medyo iniisip nyo, saan kaya ako kukuha nun? Yung ating Premium D3 loaded with healthy fats na kailangan ng sistema natin, lalo na kung ang inyong lipid profile, supply, bagsak, tumataas na yung mga hindi dapat tataas doon. At sometimes,

0: ang utak natin is almost 80 to 90% cholesterol yun. Mm-hmm. O yung iba, iwas ang iwas sa fats, tapos ang kinakain nila doon naman sa mga sweets.
1: Nako.
0: Pero tumataba pa rin sila. Mm. Bakit sila tumataba? Because if hindi kayo kakain ng something na may healthy cholesterol, the body will produce cholesterol for you.
1: Mm-hmm.
0: Kasi katawan natin, may balancing effort yan. Kaya di ba yung iba, Dok, nagpa-fasting na kami pero hindi pa rin kami pumapayat. Mm. May mali doon sa sistema. Ang gagawin nyo, okay naman ang fasting, pero mas the best yung isupply mo sa katawan mo yung talagang needed nutrients niya.
1: Mm-hmm.
0: O kung ang problema mo healthy fats, taba sa katawan mo, hindi na balanse, then increase your fat intake ng mga healthy or dietary fat na talagang recommended.
1: Ayun. Okay, papasarap ang usapan natin. Bago po yan, mga kaibigan, sa mga kasama natin dyan na meron mga katanungan about our topic or meron kayong ibang katanungan about your health, text nyo lang po yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan, sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy. Sa Sofronio Espanola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Son Pharmacy at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store at sa Balabac Palawan, Themelands Pharmacy.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Plus Gold.
5: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
1: Santon Plus Gold Premium D3 at Santon Vitamin C are ultimate trio. Mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kabayan po natin na tinatamaan ng karamdaman na metabolic syndrome or karamdaman po na syndrome X, mga kaibigan. Pansinin nyo yung mga tao na medyo nag-iiba yung waistline, sabi pa nga Dok, ano? Meron nga ang sabi yan, the bigger the waistline,
0: the shorter the lifeline.
1: waistline. Pagka the more na lumalaki po yung waistline natin, mga kaibigan, eh mas bumababa, mas lumiliit yung lifetime natin, ano? O yung lifeline natin. So napakahalaga, mga kaibigan, ano, na mabigyan niyo na po ng pansin ito, kasi iba akala normal lang, ano?

0: Binabaliwala nila, parang minamalit na bagay lang ito. Pero ito po mga kaibigan, ay maaaring mag-post ng threat sa inyo pong kalusugan, sa inyo pong buhay, pagka hindi nyo po ito maagapan. Kaya nga sa mga kaibigan, nandito po ang atin pong mga produkto na magbibigay tugon sa inyo pong mga problema. Ito ang tinatawag po na Syndrome X, especially yung atin pong premium D3 doc, no? Yung mga nabanggit nyo po kanina, na ito po ay mapagkukunan ng good fats mga kaibigan, or yung mga essential fats na kinakailangan ng atin pong pangangatawan, na yun yung ginagamit ng katawan po natin mga kaibigan, para mabalanse rin, ano, yung cholesterol sa atin pong pangangatawan, yung lipids natin, ano, yung blood lipids, ma-normalize po yan siya mga kaibigan, at maging healthy po tayo overall mga kasama, ano. Kaya sa mga kabayan natin dyan, ano, subukan nyo na po ang atin pong premium D3. Ang premium D3 pala, Doc, nakakatulong din ito para po maging madali yung inyo pong pagda-diet.
1: Yes, kasi nga ang katawan natin, yung mga nagda-diet, kaya ang yung iba hindi tumatagal eh.
0: Mm-mm.
1: Nangangatal, parang nag-a-acid. Kasi yung katawan natin, kailangan kahit nagda-diet ka, na isusupply mo pa rin yung mostly needed ng katawan natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung level ng kabusugan, importante. Ang fats is, kung bibigyan natin ng healthy fats yung katawan, mas nagiging resistant tayo doon sa mga ganong klase ng pakiramdam once tayo ay nagda-diet. At saka, mostly naman, kaya naman tayo nagda-diet kasi, di ba, obese, yung iba naman dyan, tumataas na yung sugar. Using this premium D3, ang laking bagay nito, lalo na doon sa level ng energy ng katawan natin, immune system function natin, meron pa siyang anti-inflammatory at antioxidant. Kasi meron siyang other, sangkap na moringa. Yung moringa oil is, meron mataas yung kanyang oleic acid, that is one of the fatty acids that the body needs.
0: Mm-hmm.
1: Yan. So ito napaka-inam, kaya nga doon sa ating formula, talagang sinikap natin na maging maganda yung kombinasyon. Yan. Mm-hmm. Meron ka ng MCT, galing sa BCO, lauric acid, meron ka pang moringa seed oil. At one of the most important ngayon, dahil ang panahon natin, ang daming mga infection sa paligid natin, yung vitamin D3.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya everyday, ang recommended dose po natin for regular dosage, 1 capsule, 2 times a day. Pwede mo po siyang inumin with meal or after meal. Yan. Kasi usually yung mga fat soluble na mga iniinom nating supplement, you can take that with meal or after meal.
0: Mm-hmm. Ayun. So mga kaibigan po natin, ha? Take a premium D3 every day para mapangalagaan po natin na healthy yung atin pong pangangatawan, especially yung atin pong cardiovascular area, yung atin pong timbang na rin, at yung body figure, Doc. Kinakailangan.
1: Kailangan
0: mabigyan din ng
1: Hindi dapat hugis peras, hindi hugis mansanas. Lagi kong tinatanong, anong favorite fruit nyo? Ah, karamihan, mansanas.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pala yung body mo, para mansanas din.
0: Pag hugis pakwan, Doc.
1: Oo. Pag hugis pa, mas maali yun. Mas matindi yung hugis pakwan. Hindi po ako, joke lang yun.
0: Kidding aside.
1: Baka mapikon kayo sa akin. Kasi kailangan talaga natin na maayos yung figure natin. Kasi hindi lang naman yan dahil para good looking.
0: Yes. Oh.
1: Ang pinaka-importante doon na point is, the more kasi na hindi balance yung katawan natin, dahilan sa marami tayong fat na nakastore sa atay, sa abdomen, mas malaki kasi yung chance of developing cardiac problem, yan, circulatory disturbances, yung mga ganyang problema ang number one na iniingatan kasi natin.
0: Mm-hmm. Meron nagtanong dito, Doc, good PM po, hindi po babawal sa may sakit sa puso ang premium D3?
1: Hindi po, kasi hindi naman siya gaya ng ibang fats na considered mo as delikado sa sirkulasyon. Actually, if magte-take, may sakit ka nga sa puso, lalo na yung may mga bara-bara sa puso, ang dahilan kasi ng mga pagbabara, yung mostly yung taba na hindi naman talaga ito nakakatulong, kundi nagiging abala pa sa daloy ng dugo natin, ano? Lalo na yung mga triglycerides na yan. So, ang pag-inom ng premium D3 na mayroong essential fatty acid and good fats, yun yung isa sa nagiging way para ma-regulate yung pagbabara sa mga daluyan ng ating mga dugo. Kaya nire-recommend ng mga doktor na talagang pag meron kayong mga high blood, tumataas ng cholesterol, mag-take talaga kayo ng mga dietary fat na healthy. Because dun talaga kulang yung katawan natin. Kasi ang trabaho ng good fat partner, yung HDL, is to, yun yung check and balance eh. Pag kumain ka ng fat na medyo delikado, pag mataas din yung good fat mo, ibibreak niya yun na hindi ito mag-cause ng bara sa iyong daloy ng dugo. That's the purpose of good cholesterol or good fat.
0: So yun yung dapat ma-maintain nyo, mga kaibigan, in a normal range or medyo mataas-taas yung level niya. Kasi the more na mas mataas yung HDL mo, ano, o yung good cholesterol at yung good fats nyo po, mga kaibigan, eh namomonitor niyan, nache-check niyan lagi yung bad fats mo at hindi niya pinapahintulutan na magdulot ng problema o magbigay ng problema sa atin pong pangangatawan. Ganun kaganda yung balance na naibibigay niya.
1: Oo. Kaya nga isa sa pinaka-dietary plan na pinakang the best daw sa mundo yung tinatawag na Mediterranean diet.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sa Mediterranean, marami din naman silang fat na kinakain, pero good fat.
0: Yun.
1: Yung mga olive oil, di ba? Yung mga sunflower. Kaya yun yung, yun yung tinatawag na pattern why kahit may sakit ka sa puso, ay kakain ka ng mga healthy fats. Yun nga ang kailangan natin.
0: Mm-hmm. May nag-text pa dito, Doc. Good PM, I'm Marilyn Balisbis ng Ginlahon. Ask ko lang po, ano po ba ang gamot sa humihilab yung parte sa may puso? Yung asawa ko po kasi ganun ang nararamdaman niya. 48 years old na po siya.
1: Yung nararamdaman niya, hindi naman kasi humihilab yung puso. Mm-hmm. Baka may heartburn siya.
0: Yun, no?
1: Yung acid reflux. Mm-hmm. Na, kaya nga tinawag yun na heartburn kasi nararamdaman yun dyan sa tapat ng puso natin, sa tapat ng dibdib
0: natin.
1: Dibdib. Oo, kaya nga ang nangyayari, yung iba, ang tawag sa Bicol nun, punsada. Ewan ko sa Bisaya kung anong tawag doon na parang masikip yung dibdib. Pero pag nagpapa-check up ka naman, wala ka naman sakit sa puso. Yun pala, sobrang taas ng acids.
0: Nako.
1: Na nagba-backflow na yung acid mo, nagre-reflux na. Kaya ang pakiramdam mo, parang iba yung dibdib natin. So ang kailangan mo pong gawin dyan is always take water pag may ganyan kinararamdaman. Tapos bawasan po yung pagkain ng sobrang sweets, lalo na yung mga inuming alam na natin kung ano yung sagana sa asukal. Kasi ang yan ang nagpapataas ng acid ng sistema natin. No? Saka iwasan yung pagkain ng sobra, lalo na gabi, kung ganyan na sitwasyon po ng inyong asawa. Do it for about 7 days to 2 weeks. Mag-i-improve talaga yung condition nyo. Basta kontrolin lang po yung kung umiinom ng alak si mister, nako, pagbawalan nyo na muna, misis. Ha? Number one yan na magti-trigger.
0: Kaya na rin sa mga acidic coffee. Mga mahilig magkape, napagkape mo, nako, umihilab agad yung sikmura. Palitan nyo na lang. Meron tayong pampalit dyan, ang ating Soundtone Plus Coffee Mix, mga kaibigan. No? Ito po, hindi siya acidic. Pag makainom ka nito, mas nakaka-relieve ito ng pain, Doc, na nararamdaman mo during yung acid attack, kung tawagin, mga kaibigan. No?
1: So, mas, mag-vitamin C.
0: Yan.
1: Yung ating vitamin C, non-acidic vitamin C yun. May mga rin tayo testimonies about yung mga hyperacidity na uminom ng Santon Plus Gold, maganda rin yung result sa kanila. Sinabay-sabay nila yan doon sa ating ibang supplement saka yung coffee natin, nakatulong ng malaki. So try po ninyo, ha. Kasi kung talagang marami na hong problema yung mister ninyo, ay mas better din dali sa doktor at ipa-check para naman maagapan. Kasi minsan yung mga tao nakikiramdam lang sa katawan nila hangga't hindi ba sila yung halos di na makahinga, hindi nila papa-check up sa doktor. Mali po yun. So, pag nag-worry kayo, para mawala yung worry nyo, dalhin nyo sa doktor for check-up.
0: Or kung malapit po kayo sa ating mga Yes to Health Clinic, dyan sa inyo pong mga lugar, mas maganda puntahan po, mga kaibigan. Ang atin pong mga Yes to Health Clinic, araw-araw naman, bukas ang clinic po natin, mula Linggo hanggang Biyernes po yan siya, mga kasama, no? Para makapag-check up na po kayo ng libre at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Nako, napakabilis ng oras po natin, Doc. Dito naman tayo pansamantalang kapaalam, Doc. Any pahabol na mensahe sa ating po mga avid listeners.
1: Ayan. So maraming salamat po sa pagtangkilik, ha. At sana po ang aming mga tinalakay ay makapagbigay sa inyo ng information na makatutulong po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Siyempre, mula po dito sa Yes to Health main studio sa Cavite. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating tagapakinig, sa lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Thank you! Ako po si Doc Algie Baklang, yung Bantay Kalusugan. God bless and take care.
0: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programa. Kung saan po nakakabot ang programa po natin, maraming salamat din sa pagtangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kung gusto mo maka-avail niyan, lalo na yung mga bagong products po natin, no? Premium D3 natin and also our Vision X Plus Soft Gel Capsule. So may mga problema sa mata or kung gusto mo mapanatili, yung talas ng inyong pong paningin, pagkakaroon ng healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar or sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito po ulit yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam. Bukas po mula sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan tayo at magkasama sa mga kaibigan. Magandang araw sa atin pong lahat. Pagpalain na po tayo ng poong may kapal.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to.
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyot?
4: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ako ang makina.
6: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
5: Unsa may akong gamiton, boss?
6: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
8: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
9: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Mga katropa, excited!

So, kung pwede, pwede pa lang dito mga taghimala pero di man gina siya makuan binu. Actually, ang batasan mga nato is kana kabalutang imposible pero mga yung gihapon tao gihimala. Wala mang gihimala sa tinuod lang wala gihimala. Wala himala. Wala, linya wala ni Kuan, linya na ni Nora. Walang himala! Diba? Pero B, kung matuo lang gid ka nga naagi para sa imuha, di na ka kailangan na magsigsalig ang himala. Kay naagid permanent na para sa imo. Ooh! Welcome! Welcome po sa itong programa karong gabi. Unang anong feeling na ako kay I'm so gamay today. Okay na ni? Or medyo dulit gamay? Okay, agi wide ni mo. Kaya feeling ko parang ano eh. Parang feeling ko, masyado kong malapit. Welcome sa taong programang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyong makauban, ang inyong Disney Princess Bisaya version. Para sa Putahe sa Gabi po ang inyong Cinderella, inyong makauban, hangtod las 11 karong gabi una. Magkuyog-kuyog kita hangtod sa katugon. Para makita daw akong kagwapo. Mo ba? Pero kanang siguro need lang ako tasan gamay ako ang bangko, no? Kaya mura feeling na ako. Kaya kung ano po gaya ko, kanang gamay. Pero ang realidad kay gamay, mangyud. Bito, B.O.Y. 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869 ang inyuhang number na pwedeng tawagan karong gabi una or pwede ninyong i-text since taod-taod ang atoang Putahe Confession will be live because magdawat taog colors gikan sa Visayas and sa Mindanao nga magpagawa sa ilang mga gipangbati sa ilang mga kasakit or unsa pa man ang imuhang current status diha sa imong kinabuhi. Andam ko nga i-entertain ka karong gabi una. Sabot lang tahawe, badripay. Normal mo na, Cinderella. Normal lang man din ang mabadrip. Hala, sige. Sige, walay problema ha. Basta kung unsa man ang imong status karon, kung feeling ni mo bugat na kayo ng imuhang gibati, ayaw lang yun pang duha-duha ha. Duo lang yun. Tawag lang yun dayon sa tuang number 0945-443-5869 o pwede po kang mag-react sa tuang live karong gabi una sa tuang official Facebook page. I-search lang palihog XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM Davao Katropa Digital. And live usab kita makita karon sa official Facebook pages o madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo. Ang atong programa ang gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Bago ka matulog, bago kang magpahuway karong gabi una, mas nindot jud nga matulog ka padulong nga kanang presko kay imuhang kalawasan. Kabantay ka nang bago ka matulog tapos kanang singot kayo ka, nyo mahigda ka, murag lain kay katulog, no? Kanang murag kulang man akong kagabihon, no? Murag lain, murag luod man. Seryoso, dili ko ka katulog nga wala ko'y panghimasa. Or, usahay manggod ka, dili mangpod sa malay-balay, gudtog na, manggudpod ka ayo. So, kanang gabi, kanang padulong manghimasa, murag magkurog-kurog na daan. No? Pero kung feeling gid na ako kanang gusto gid na ako nga manghimasa ko, manghimasa gid ko bi ang sabon nga nindot po ilabi na sa mga singtanon, ganang dali ra kay manimaho ang mga kilikili, nindot kaayo ang Santon Plus Herbal Soap. Makatabang ka na siya bi nga maalibyuhan ang mga baho-baho sa kalawasan, ilabi na sa mga bugason ang nawong, di ginamiwasan labi na sa mga abog-abog garon na mupilit sa imuang nawong. Nako bi, mag-cause na siya o ganang pimples o mga bugas-bugas, pwede ni mong gamitin ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Naaka na siya antibacterial properties. Asa na mapalit? Mapalit na ka na siya sa mga duol na mercury drug stores nationwide. Actually, maskin asa ka nga butika nationwide, pwede kang makapalit sa to ang Santon Plus Herbal Soap. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Bakit palang
bakit parang talagang bingi ako ngayon. Ikaw naman! Ikaw naman, igo sa bola sa ilisa, dalunggan daw, B. Kuya Panoy! No, bito, last day, we had our Intramurals 2026. Kana laging magpatunga man. Naigo sa bola. Pagka igo sa bola, in between of, naragin siya ka ng in between sa kung naong o sa kuang dalunggan. Pitik, oy! Tadood kay ningit-ngit ang pananaw, datumba lagi. Halo, oy, sa Disney Princess, ilang. Okay ra. It's part of the game. Pero wa ka bangon. Wa ka bangon dayon. Duuya sa kahimtang, oy, wa ka bangon. Pero bitaw, ang atong survey question karong gabi una. Unsa nga kanta ang ga-describe sa imong status karo?

0: sa manager. Basta kay... Ah, lahirap po. Basta kayo sa pagkabalo na karong gabi una, wala ko'y kwarta. Pero kamo diha, bahala ko lang kwarta. Basta na lang yung love life. Yahaya, no? Pwede ninyong i-react sa to ang text line karong gabi una. 0945-443-5869. Balik ko na to, ha? Sorry. 0945-443-5869. O pwede po sa to ang live karong gabi una. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis.
1: Thank you!
0: May gabi diha ami. Ting pahuway ni Moron, diba? Yes! Pero wala, di dinauso siya ang pahuway ron. Ting ko ano niya, ting extra. Ting sideline na ni Mommy Jacqueline Labis kapag kaing arong adlawa. May gabi imi, og diya say muha karon sa Hong Kong. Sa mga OFW nato nga naminaw karon, daghang salamat kaayo.
1: Thank you!
0: Ang status na ako karon kay mukha ng pera by the youth. Paano ba kantahin niyang mukhang pera? O, mukha ng pera. Sige, try natin mamaya. Hi kay Mommy Josefina Tinambunan. Advance happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Hi kay Monski Aninyon Cuerpo. May gabi idea sa imuha. Second voice ka pala. Oh, galing mo. Did you? Joke lang yun. Oh, sige, pakinggan natin itong mukha ng pera, dobe.

0: mo day na ang mukhang pera di ay. Di ay ba? Junlin Rance, may gabi eh. Thank you! Kwan siguro ay, ang akong status karon no, kay how am I supposed to live without you? Dobby? Or how do you heal a broken heart? Sige daw, atong itugtog, B. Kung bagay-bagay din sa to ang heart, ako na lang bibigyan. Salamat kay sa pag-type, ha? Dobby, itong tanawon, ha? Kung unsa ba ginaan yung kantahan ni, oh. How do you heal a broken heart? Oh, ay kung ingna nga, imuopo niya ang status sa imong heart, Ron. Moni? Sa kita, ani, no? Lo, day ba? Ha? Huh? Agay? Mo ba? Oh, hilak na, oh. Nihilak na. Agoy kaluoy sa bebe, nihilak. Kalmahe, oy! Sige. Sige, wa man ko kabalo sa status sa imong heart karon, B. Pero kung unsa man na siya, pwede ni mo na siyang itawag sa kwaon niya sa 0945-443-5869. Bibijaw, ako ay, I felt so hot. Yeah! Igang! Di ba naman kaigangon, pila kasuga ko din na kaon. Grabe naman yun! Sige. Kinahanan dyan na mo i-turn on ang tanang mga suga ng budi para makitaan gini niya umang beauty. Realidad. Kung ano siya ka nang... Tawag ani. Wala ni siya yung mga edit-edit sa mong naong, ha? In fact, di pa dulitan pag ina yung mga naong para makitaan gini niyo among mga... True colors. Wala gini siya. But anyway, sa mga mag-asawa karon, kung unsa may status inyong duha diha, nag-away ba mo? O nanaway mga term nga kanang malaya ka na. Pinapalaya kita. Dili na mag-ingon na ha, away-away ra na, lalis-lalis ra man intawon na. Sa mga mag-asawa bitaw karon nga gaaway, kanang wala ka balon sa buhaton, bulag dayon. Ayaw, uy, istorya sa siguro mo, uy. Saan naman tao, bulag man dayon-dayon. Kunahuna, taon ninyo yung mga sakripisyo sa unang panahon. Tung kamo pa, nagsugod pa lang yun mong duha. Siyempre, kulang naman gina siya sa istorya. Bika pag mag-asawa po ang nag-aaway, usually, ano man na siya eh, ka ng patag-asay mo o ka ng garbo. Ba? Garbo versosa. At sanay gina siya. Pero as much as possible, isa dapat sa inyo ha ang magpaubos. Kami mga babae, di man guming, ano? Magpataas ka sa imong garbo, magpataas food me. Muna, ang majority, good bitaw, no? Kanang ang mga lalaki na lang gid ang mag-adjust. Wala gid mo'y choice. Kaya kami mga kani-realidad, mag-ini siya. Bidi, mag-ini siya ingon nga pag-cover-cover. Pero ang tinuod, bitaw, kitang mga babae, kung mag-inta ka ng ma-pride. Ma-pride chicken man ta. Diba? Ma-pride chicken ang mga babae. O, kung dili ka ma-pride chicken, bahala ka. Mas mayo nung dili ka. Basta ako member ko anong ma-pride chicken. Member ko, ana. Pero kung matunong po nga, ikaw nga ko ang mabana, importante nga kabalo kang magpaubos. Nge! Ubus na lang. No? Ayaw na lang patasan ng imuhang garbo versosa. Kay lisod ka, IOB. Kung pride lang po ng istoryahan, bitaw po, no, paningkamot na lang nga, usa sa inyo ang magpaubos. Istorya mo, dapat nga transparent ka sa iyaha, dapat honest ka sa iyaha. Pero kung ang giawayan ninyo ang satisfaction sa matag-usa tungod kay kulang na sa kusog ang tuhod, hi, pag mata diha, naatay solusyon, ana, naakitay Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, gigamagin na siya para both lalaki and babae masatisfy sa matag-usa. Kapag ka po ang isgutan kay kakulangon sa kusog, ayaw kalimot be available na po sa mga pharmacies nationwide ang tag 85 pesos na Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan. Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Torbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Torbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mag-uligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Janelle, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
3: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
4: Wala o halagid ka, preoy. Karon pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
5: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa pre-

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Hi, naku! When you say nothing at all daw. Pwede dahil na nga, di na lang ka magtingong-tingong. Siyempre mo tingog ka eke para mapagawas din mo lang imuhang magibati diha. Ang atang programa, gipaluyuhan gihapon sa ato ang El Leon Shell Mobility Station. Di kapag gagasolina po ang atong hisgutan, dili pwede nga mag-settle for less na lang kaha. Importante yun kapag gagasolina po or kanang something na muamping sa makina nimo, it's either motor or sakyanan. Pili apo ang magpagasolina or magpa-change oil sa El Leon Shell Mobility Station. Sa El Leon Shell Mobility Station, sure juga nga di kalidad ang ilahang mga gasolina. Pang-international ang brand, dili juga ilaron ana bi. Wala ka na siya yung mga additives nga makadaot sa imuhang makina. Ang tinuod ana, tabangan pa jud nga mamintinar ang imuhang makina sa sakinan or makina sa imuhang motor. Munang kung ikaw magpagasolina, ayaw gid alang-alang nga ang imuhang mga gamit, kinahanglan jud na sa El Leon Shell Mobility Station. Ang Shell B is makita sa tibuok kalibutan, pero kung naa ka diri sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia, and duha diri sa Malaybalay. Ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall, ang isa sa atbang sa Polymedic. Di ko magsaba sa oras. Basta kaya akong nabalaan, napa mo yung oras. Ha? Pwede pagod kayo na ninyong ibalik inyo ang mga nakaraan. Asa ha? Nara. Okay, tinga ko ngayon, di mong ginda ko, madungog ako ang tingog. Sorry na. Ang atang Sir BB question gihapon karong gabi una, B. Unsa daw nga kanta ang ga-describe sa imuhang status karon? Pero before ang tanan, kabalo ko nga gimingaw na gid mo nga mga kwarta. Kanang gusto, kabalo ko nga gusto kayo mo nga mga kwarta karong gabi una. Then sige, tagaan ta mo og chance.
1: Exciting!
2: Welcome sa putahing Eggs Crumbled Eggs! Simple lang kayo muhang buhaton, B! Naa kayo makita nga mga naka-scrambled eggs sa tubangan sa screen sa iyong phone. Imuha lang ka na siyang tagnaan kung unsa ang words behind

0: the scrambled letters. Ang ato ang dapat na kinahanglan dyan nga naka-follow, naka-like o naka-share ka. Huwag para po sa mga naminaw karon silang tagsatag sa mga radyo. Pwede po mo nga mutag na biha. Simple lang, inyuhang tagnaan ang 34 letters. Again, 34 letters. Ang atang jackpot price for tonight, it is now 425 pesos! Hello! 425 pesos na. Kasi buhay mo hatag ana ni Hemsko. Wala mo hatag ana sa imo. Ang inguna na nga amount. 425 pesos na po ang atang jackpot price. Na ana sa inyong screen. O, naa sa inyong Facebook screen karong gabi una. Kung unsa ang words. Unsa ang words? Unsa nga mga, o unsa yung mga letters ang involved anang scrambled eggs. Na diha, nakabutang nagidiha. Ikaw na'y bahala, ana. Kung ikaw ang makatag na, o kung feeling ni mo nga tama gintong imuhang ginahuna-huna, i-text ko sa 0945-443-5869 or pwede po din nga imuhang i-comment sa to ang live karong gabi una. Mayang gabi po kang Monski, anin yon kuwerpo. Ano siya nga, heaven knows, ni Rick Price, mauna ang ako ang status karon. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. Luya, uy. Pagaw. Hi, mga gabi po kang architect, engineer, Eric Becerra.
1: Thank you!
0: Hindi ka na siya mawala sa live. Naagi na siya permanente.
1: Thank you!
0: Salamat ka, IOB, and hope to see you pohon-pohon. Hi kay Armand ng Bohol.
1: Thank you!
0: Glenn Tumaki ng Poblacion, Cordova, Cebu.
1: Thank you!
0: Request kong song, ano mga namumula? Wala mo ako kailaan ni kantahagid. Ay, sorry kayo ha. Uy, belated happy birthday. Di ay sa to ang katropa no nga nag-birthday at tumi aging adlaw.
1: Happy birthday!
0: Belated happy birthday katropang Jonathan Lee Soriano.
1: Happy birthday!
0: I wish you all the best. I wish you all the beautiful things in life. Unta nagustuhan nimo tong amuang pictures na mong gihatag sa imo. Hinaot unta nga magpabiling kang guwapo gihapon hangtod sa hangtod.
1: Happy birthday!
0: Charot. Hi Cinderella, si kisani? Ako di ay si kisani, ha? Ako di ay si kuan ng ha? I'm still here listening and waiting you here at Cebu City. Si Architect Elmo. Napuno naman tag architect ani. Hello! May gabi diha sa inyo ha. Salamat kayo sa pagpaminaw ha. Sa mga nag-biyahe pa karun. Oh. By Maki. Saan eh? Love song ni? Kung love song niya, i-play na ako. Pero kung hindi niya siya love song, hindi na ako i-play ha. Kaya nga kung gina-play lang manggid bi, nalaon ako. Ang gina-play lang manggid na ako, bisa ko ang time. More on love songs lang ginta. So, dili ko nag-play o anako ha. Sorry, hindi na ako. Dili na ako siya pwede i-play bi ha. So, pag-request na lang kung anything na love song, dili siya love song, ano siya, medyo may pagka-rock siya gamay. So, mga mellow lang. Something na panggabi ato ang gina-play karong gabi una bi ha. 0945-443-5869 ang number na pwede ninyong i-text taod-taod. And welcome po mo, unya taod-taod sa to ang live putahe confession. Kung asa pwede good mo nga magpagawa sa inyohang mga gipang bati sa dughan. O, lingkod na, plastar na diha, timplahan ng imong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kay unya taod-taod, magsugod na po nga to ang live putahe confession. Once again, 0945-443-5869 69 ang number na pwede niyong tawagan. Plaster na, lingkod na. O, gunitin na ng kamot sa imuhang katapad. Kay taod-taod, magsugod na po ang ato ang live putahe confession. Dili gihapon sa XFM Network Philippines.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Akawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga Kantiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
6: ko. Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang ng mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
17: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
18: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe

0: I will never stop loving you, Gilbert. Ninot ni siya nga yung ikanta kapag tawag na. Nagod mo ikan na more special event with your special someone. No ka na nag-date-date mong duha tapos inuni mo siya nga. I will never stop loving you maskin pa. Masaad-saad na puntaan ni. Pero bitaw, ayaw kalimot na all the time dapat imuhang yung i-remind ng imuhang partner na siya giring imuhang love. Wala gi kay lait na i-introduce sa iyang life. Tignaga na siya i-introduce sa imuhang life, niya moingon siya nga blessing sa iyang life. Tagain na lang po na siya blessing. Tagain na siya blessing na ikuan, oh, ipamit siya puhon-puhon as soon as possible sa Ginoo. Welcome sa Live Putahi Confession. Kini ang panahon kung asa pwede mong makatawag sa kuha. Oh, abri na po ang ato ang linya 0945-443-5869. Balik ko na ko ha. 0943-43 naman. 0945-443-5869. Mo ka na siya ang number na pwede ninyong tawagan karong gabi una. Just if in case na need ni mo o someone nga mapagawasan sa imuhang gibati. Ang ato ang Putahi Confession is rated SPG. Ayha kita pa dayon sa unahan. Hangyo mismo ang ginikanan murag man siguro klase. Nay klase ug maoy. Kamo nay bahala nga mag-guide sa inyong mga anak because there might be words that are not suitable for the young babies. For the young adults. For very young audience. Anak na lang siguro. Kaya basig malain mo na. Basta kaya dili na siya pwede na yung mga words siguro na basig maingon sa toong mga caller karong gabi una na dili pwede po sa mga bata nga naminaw. Before tapadayon sa unahan, I'd like to introduce to you our rated SPG nga program, ang Live Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kini nyawa, haskang giwa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Papriso ka! Ago!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
5: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting!
0: Welcome once again sa itong programang Putahi Confession. Once again, 0945-443-5869. Tawag na kay abrihan na po nato ang ito ang linya karong gabi una. May gabi po kang Tristan Wyatt Gulay.
8: Thank you!
0: May gabi usab kang Mars eh, magaling na naminaw karon sa ito ang programa. Always yun na siyang paminaw. Thank you kay Mars eh.
8: Thank you!
0: Junlin Rance, mayang gabi usab. Thank you, good kaayo. Hala, oy, si Junlin Rance, sa Judoy.
8: Thank you!
0: Ang sa ni? Ang sa Heaven Knows. Heaven nga nainos? Kanigid si Arman ba kay si Pat? Kanigid si Arman. May gabi, Arman. Salamat sa iyong pagpaminaw. Kaganin na. Sige, mag-miss school ka ron. Sige na. Pwede na mong manawag, ha? 0945-443-5869. Kay mas gapo man yun, mas tsada yun, B2B, kung halimbawa na kay problema, mas gapo yun na imuha na siyang ipagawas sa strangers. Kaya mga strangers man yun, tested and proven, na dili yun na ipanabi ang imuhang mga problema, di ha? Kaya yung uban din, ha, abitaw, no? Kaya nga, labi ng best friend ni mo, ala, ipanabi, good ka, bahala ka din. Hello, maayong gabi.
9: Hello, may gabi.
0: May gabi po. Kinsa ni palihog?
9: Ang imuhang pinakagwapong listener sa Lensu City sa Bukid Non-Visually Impaired Entrepreneur Incorporated.
0: Ala! Ala! Mark?
9: Yes?
0: Yes?
9: Yes?
0: Ay, kumusta naman ka, uy?
9: Uy, sister, nga babae na kulon.
0: Uy, nga nung naingon anak magkalit.
9: Uy, sige naman, tagpasakita na ng mga babae. Uy, may pag mababae na lang po ka, kaya para kita na po yung magpasakit.
0: Kanong sana naman po ka? Nga nung nasakitan naman po ka, balita na ako last time, muraga, okay pa kayo to yung mong love life. How come nga nasakitan na po ka, Mark?
9: Wala yun, naglibog ko.
0: Nga naman?
9: Mag-confess na lang ko.
0: Sige, wala yung problema, go ahead.
9: Uy, naglibog ko ba kay? Na ko'y girlfriend ron? Pagka, kung ano siya, taga Sambuanga.
0: Oo.
9: Kung ano, kung ano siya, ng blind. Ano niya, kung ang problema ba, eh, kami na, ba yun, nakinimikit pa sila sa iyahang ex.
0: Uy. Dobby?
9: Kamuna siya nga. Naglibog ko biyoy kung nauna ko ano siya nga. Like, no, nag one month naman mo, one month. And, ilan na ba kaday? 6 days?
0: Bata.
9: Okay na lang yan. Ano, okay lang siya, but, na lang lagi. Yan na, naglibog lang kasi. Ako pag ito, I love, ano, or, ang ex.
0: Tepo sa, kano saan naging ka mo?
9: Yeah?
0: Kano saan naging ka mo?
9: Last August 1.
0: August 1?
9: Yes po.
0: Ah, so dapat, nag 1 month na mo atong September 1.
9: Oh, nag 1 month na mo.
0: Oh, kano saan lang ni mo nabalaan na nag-communicate pala siya sa iyahang ex?
9: Aturang ko, Andy. Anang, hapit na mahuman ang August.
0: Yung saan ni mo pagsakop?
9: Tama ko po sa ka-send na ko sa Zamboanga gihapon sa tanggingan lang ako, Vincent. Ano ang babae daw, okay, balita. Alam mo ko na sabi ka na nag-training niya sa umasad dito sa EDRC. Ano ang lalaki is yan ang Morgana sa boarding house daw, bali, gina-train niya dito nga, maunsa independent ang blind. So, kay katong boarding house sa lalaki is dool man ang tindahan. So, mamasangil si girl na magkapalit na si Onsa para lang na makakommunicate siya. Kanang, pero magili ko makasalig sa iyahang set ba nga. Wala na ba ko na siya love? Kanang murag, like friend na lang, pero murag makaduda mong good week eh. Kanang, like the way mag-chika, di ginawala ang iyahang ex.
0: Ah, so murag, murag kumbaga bukang bibig niya sa imo ang iyahang ex.
9: Yes po.
0: Dobby?
9: Kanang, mo ganit ko siya mo. Kanang, naglibo ganit ko siya. Dawin mo mag-chika. Mag-chika man niya about sa mong life. Pero, i-compare gida niya nga. Lahi-ragid gida ay kaniya. Kung nga, ngano siya pa mang good? Ganang murag gini na ko gusto.
0: Tapos sa ginaon sa kanya pag-compare, like maingon siya nga, mas okay pang iyahang ex kasi sa imo, ha, ana?
9: No, anang dawi ka nang dawi, asahay kay, lahi mong gusto nga pagka, ano kay, like mag-istorya ni, anang masad siya kay, gamitan lang ako siya ka nang like, mag-detail lang ko, dahil nag, taka ano ko siya, time nga i-explain niya ang problema, dahil ma-explain niya din after anak mo, ano din siya nga, lagi ibig ka sa akong ex, ay kaya ikaw ka nang marag mas lamang lagi daw ko sa iyahang ex.
0: Okay man siguro kay, good thing man ang iyahang ginaingon sa imo, ha? Di man siguro siya maingon nga, mas okay pa man akong ex sa imo. I think it's a good thing.
9: Mawalang nga siya kung problema ka rin, di kay ka nang, okay na ba ka ha, nga, pagtan rin ako sila nga mag-communicate sa iyahang ex. Ako, gaselos naman gid ko, but ilang gid na ko maprangka sa iya, kaya di ako gusto makapasakit niya na.
0: Pila sila ka bulan or tuig sa iyahang ex?
9: Almost 4 years.
0: 4 years?
9: Two years.
0: 2 years? Yes. Pildi man day ka, Mark. No? Usahay magod Mark, kini prank ka nga istorya ha. Usahay magod ang pinakadakong kalaban ni mo din ha is kanang ex nga nagdugoy gid sila. Labi na kanang ginatagaan gani ka og rason nga magselos ka pareha ana. Wala jud kay peace of mind ana kay sige na lang magdudug hisgot about sa ex. Kapag ka mong guna ka move on ng usa ka tao, dapat dili na gyud maghisgot anang inyong ex. Gawas na lang kung inyong libakon.
9: But kanang ana na ana gyud sa tong ni agi di kina ana man part niya ihang ex.
0: Mm.
9: Nga ana gani sa nga sayang lagi ta tama nga nang gibuhian pa sa ihang ex.
0: Ay?
9: Oh, ni ana sa di.
0: Ay mo ba? Ay na lang ana bi oy. Wala pa man din naka move on bi nganong imo man ang gipatulan.
9: Dili kay at first nang good di kanang abi na kog okay ra. Ang nakabati sa gid kay mao na iyang gitago niya. Kanang asahay. Ay kay mo ang daily routine kay kanang labi nag ilang training is ako gid na magpukaw niya at 4. Dati, abtik pa gina siya matubad ka ng like, pagtawag na ko ng 4 sa morning, matubad na gina dayon siya. Kaya dali, sacrificial ko ba effort, ano. Karoon dito, Bike, manawag ko niya kay so, hi, naka-busy ang iyahang linya dayon. Murag na kakaluwating na ko. Then, pag tubad kay for example, sa mga matawag yun, ayun na din siya nga, na-busy. Ang ano ba yun? Na-process ko yun.
0: Charun. Hala no, makakonsume siya na iyon na ang B.O.Y. Pero bitaw, despite sa kung unsa man ang kulang sa to or unsa man ang naa sa to, adili ba ito na deserve ng pasakitan ta ay? Kung gusto siya kag peace of mind, biyaay na lang na, B. Actually, daghan mang gid nagurat para sa tuwa ba? Pero, usahay mong kanang ginapugusan lang natutong kaugilingon for the sake na dilita mabakante, dilita ma-idol. Pero pag ingon na, kanang ambot. Biyay na lang na, oi.
9: Masaya namang good day kay ang ito ang first ng good day. Kanang bang, kaya nang ganyan ganyan sa kanang like, ganyan lang kung kuhaan karo na naabot nila ko ng time doon nga ka na mo rin. Ingan pa nila na in love na Diyod.
0: Pero love na kayo ni mo.
9: Sa 100% din na ano sa 80%.
0: Asa mo ng 20?
9: Ano sa self? Siyempre.
0: O di, nga nung dili man na ito padakon, nga nung dili man lang 20, ihatag mo siya o niya 80 sa imong kaugalingon. Ba? Ooh! Eh parihaan na, wala man kanya ginasuklian o tama. Eh, ala nga, magpalayon gihapon ka nga. Dili man punta ka ingang ginabinuangan ka, pero kapag ka naman kung kaya respeto sa imong partner, di na ka dapat magsigig contact sa imong ex.
9: Nagana, Dicky. Di nga ganyan na ko siya nga. Wala pa gid ka na kamuhon sa imuhang ex na. Ayun siya nga, total yield na lagi daw siya. Nga, ganyan, di-try daw na ko sa attempt nga. Kung nakamuhon na ka, i-block daw. Wala mong gapo niya gi-block.
0: Anong kabaluman ka nga, wala niya gi-block?
9: Kaya nga gapo niya gi-connect, nga gapo na ko ang kanang like, ako connection na daw nga. That's what, gapo niya sila.
0: No. Ayun na lagi, ayun na lang nasig sugo ako unsa imong gusto nga mahitabo. Biyahe na lang na diretso. Dili lang mabito siya ang babae sa kalibutan, Mark.
9: Dito, no?
0: No, daghan kaayo, kabalo ka. Dili nila deserve nga imuha silang panggaon. Ang deserve din ha, or deserving din ha ang moment is, kanang taong nga palangga ka, maskin pag dili nimo palanggaon, palangga lang gihapon ka. Kanang ingon na manggod ka pa, baby, salig lang manggod na tungod kay, maski yun sa iyang buhaton, kabalo siya nga dawaton gihapon nimo. Pero, kanang ingon na gani ka na mo, contact pa sa iyahang ex, nga wala naman untay mga lain na businesses, that's already disrespect. Disrespect na siya, knowing na apoy partner ang ihang ex. Nganong wala siya respeto ato sa partner, di ba? Kinahanglan po niya ibutang ang iyang kaugalingon. dito sa sitwasyon sa partner sa iyang ex. Unsay batian sa iyang partner o mabalan nga kontak-kontak pa dai sila. So kung unsay gibati nimo karon Mark, ginabati pud na karon sa babae nga partner sa iyang ex. Wala ka na ginusara. It's just that maiwasan nimo ning ingon ani nga feelings. Kinahanglan na nimo nga mugawas anang sitwasyon kay dili na siya para sa imo.
9: Nasakit lang di ba di? Kani kani iyang ex na ay pagkatsite pero murag dili gid siya makamove on kay mo pag yung mga lalaki.
0: Sa do?
9: Na ay pagkatsite ang ex. Nabutang mo na ikos nga nag-date sila. Niya. Ito nga na gali ko nga. Kanang dili pa siya kamove on nga tsite mong kaka. Ito nga. Naayos ako nag-topic ni ipapita sa mga ikaw ng itching topic na lang ganda ko siya. Ano siya nga. Ano nga. Ano nga. Saan na lang gida niya nga. Ano nga mag-compare na daw na siya sa iyang ex. Ano din ganyan nga. Na adam ni similarity. Dawi daw nga maglambing sa iya out. Kapare-pareha gida mi. Okay, ako mention ko dito sa lalaki ko. Kanang marag, makuha nito ba kanang marag, na ubos dito akong pagtanaw ako kung pagbuling nga na ako nga, ang sa nalang day ko ba?
0: Daw, B, unsa may desisyon nung sa mong life ka roon?
9: Depende rin kita niyo, B, at unsa yung mga hitabuan.
0: Ayaw lang kayo pagkuan ha, basig ko po ba basing nga ma-wrong na ka din ha. Kanang love, i-love lang yun imong kaugalingan, B. O, kanang kung unsa may nahitabo, i-serve na lang yun na siya as lesson sa imuhang life. Pero dili ni mo deserve na magukod pa sa usa ka tao nga wala ka ginagukod. Ba? Kabalo ko nga, it might be sad, it might be lonely, kay knowing na naanad na ka, for a month nga, naging ka mo, naging komportable na mo sa usag-usa, pero, be if she's not giving you the energy, na kanang energy you deserve, ayaw po dihatag sa iyaha, ang same energy nga, kanang gina-expect niya mugikan sa iyaha, kay, listen ka, ayaw, be mura kag nag-beg. Ayaw na. Kabalo ko nga, dili sa yun. Kaya daghan na kikag mga pinagdaanan sa iyaha. You're thinking na siguro tagaan mo og chance. Pero B, remember, cheater will always be a cheater. Kapag gusto na magbinuang pinaghang kina sila, huwag ka nang kung ang palusod. Uluoy ka, ayaw ka kung mutuo pa ka.
9: Lagi.
0: No.
9: So, parang kanon ba ka na? Parang una ang good kayo. Noon, Moagi ra man gid ng sakit
0: bi sa tinuod lang kanang sakit ang magpa-strong sa imo pag-abot sa panahon sa karong ginalig-on lang gid ka sa Ginoo nga kanang ingon ana imong bation tungod kay tanang mga sakripisyo nato sa kinabuhi na agid na siya kanang mga reward at the end of the day. So kung sa kasakali bi nga naminaw siya karon sa imuha, unsa man ang imong mensahe sa iya?
9: Kung love mong good to me mo, kung hope on ka, na willing ka, na masunod ka ako ang rules. Kay, wala ba ito kung nagreklamo sa inyong mga rules? Like, yan sa inyong mga diliganahan, dinahinahina, gitpun ako siya o biya. Nga, kung ang sa inyong ganahan, na may buhatan, gitpun na ako. Kung willing ka, na, nagpagayon pa ang ato ang relasyon. Mama lang pala kang kung runis ko. Kaya naman gugayo. Kung nag-involve ko, magugayo ko. Guys, pero yata tapos mama na kang istorya, mag-communicate na pagka sa inyong ex. So, meron. Paan ba ayaw ka ng awkward ka ayaw. So, ano lang siguro yun?
0: Salamat ka, AB, sa imong pag-share, sa imong problema karong gabi una. I will pray na ma-okay ka, ha? Pag-amping, diha.
9: Request na lang gusto ang
0: sige, B, on sa man.
9: Ito, paubaya by Moira Dilatore.
0: Paubaya. Grabe. Pwede Bisaya version?
9: Ayun, bitch.
0: Eh, Bisaya na to ni kay para ka ng nindot ba? Salamat kay sa pagsalig. Amping diha, bitch.
9: Salamat, bitch. Good evening.
0: Good evening. Kaluoy po doy. Kamu din ha, ayod mo sig binuang di ang taon bikay. Dili lalim ang kanang bation sa usa ka tawo nga grabe gyud ang pagpailob para lang gyud nga maoke og malipay ka. Akong problema bahin sa financial bibi kay tagsara ko makatrabaho lang pareha ra gyud taan. Mapud na akong problema taon Arman. Ay nako, oy para ni kang Mark ha di sa Valencia City Bukidnon. Para ni nga kanta sa imo ha, I hope nga maokay ka. I-pray gid nako nga maokay gid ka bi.
7: Saan nagsimulang

0: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ng hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang naunsa bang imong nauna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumba, gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang Live Putahe Confession. 0945-443-5869. Gihapon ang number na pwede ninyong tawagan karong gabi una. Pero murag late na, wala na, malate na tagamay. No? Mangawat na po tagamay sa oras. Pero ato gihapong basahon ninyo ang mga text, ha? Ooh! Ang atong programa, gipaluyuhan usab sa Turbo Men Enhancer. Kapag kapampaligon po sa relasyon ng inyohang gipangita, ilabi na sa mga mag-asawa na sige na lang yun og lalis. Kinahanglan na ay pagsinabtanay sa usag-usa o ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer 30 minutes usa mo maglabing-labing. Para po sa mga asawa nga dili kayo ganahan mag-inom og mga ingun-ana, pwede po na ninyong isagol sa to ang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Lamian kayo nga kape B. Oh, healthy kina siya sa kalawasan tungod kay aside sa kape na, tambal pagyod sa inyong mga balatian. Mauna, Bibi, problema kay usahay masuko man ang akong misis. Mauna, Bibi, ikaw ra akong sultihan. Oh, si Arman di. Ay, salamat kayo, Arman, ha?
3: Thank you!
2: Hello, maayong gabi, eh.
4: May gabi, Bibi.
2: May gabi po. Kinsa ni?
4: Si Pedro ni Bibi, sabi na Bibi sa Kalkal, Bibi.
2: Yes po, unsa man ako ang maala... Unsa man ako nung gabi una? Unsa ko yung kaalagad din mo? Ha?
4: Ako lang yung katambag gamay ni Mike Bito. Mike to Bino?
2: Ah, si Mark.
4: Oh, ako lang yung katambag niya ba nga? Oh, ay, di lang taon niya tagaan o love kayo itong may hanabi kay sasabot na ko ba yung magihimuras ng panakit butas ba niya sa 100% nga love niya ba ang 90 ba sa iyang kagalingon ang 10% at po ato sa babae ba kaya dili kung para na ko ang iyang love sayang kay hatag niya itong may hanabi kay gipakaway bili man siya be kay nganong sa matag istorya nila ilakbit man ang iyang ex sa side ni Mark sakit na sa iyang part
2: kaayo
4: oh na ako ni katambal niya be nga kanang 10% nga ako ipahatag niya pag humana ang 10% paubos pag inabi, doon, buhian na lang niya, binaroon din siya mag-consumisyon.
2: Oh! Bitaw sab, no? Kay murag kung parang padayon, gihapon siya, tungkol kaya kasayangan siya. Yang kaugalingan naman po gihapon ang mag-antos.
4: Hindi naman mag-satin niya, basin ko niya noon, o mabot sa point niya, makahimo sa batis, yang kaugalingan.
2: Maugani.
4: Na, ako lang i-tambag mo, noong Mark, nga, buhiin ang bihanadong, niya, ampo, nga, kanang gibatin mong lab niya, mawa ra na dayon, nimo, kay, di siya angay ni mong tagaan sa imong lab. Kay, gihimurgi ka na niyang panakit butas. Wala, hapang ka na kung istorya ba niya, di na na kayo, tasun ba, kay gamay na kaguras. Tanara ba, nadangang salamat, B.
2: Salamat kayo, B. Amping and good night, ha?
4: Ay, ikaw sa diya, B. Amping sa biyahe, B. Good night, diya, B.
2: Good night, B. O, siya. Tinuod, bitaw. Oy, Mark, naminaw ka, ha? Gitambagan in town ka. O, para rapod na siya sa imo. Wala, gimme magatambag, di. Para sa mong kaugalingon. Sa may makuha na ako, ana.

getting anxious to close. So thanks.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolden.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naguben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagi bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Bahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: GMC. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lying In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Mga katupa!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaneng Premium D3 Coffee Mix. Isiwaya na ako kung sa kaneng kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanaw sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: May vitamin D3 ka pa.
3: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clariskin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sulfo Plus
1: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sulfo Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sulfo Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang iyong bawon ng kwenta.
4: Yatagan ka ni mamay mo?
5: Opo, papa. Putang mami sa.
4: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka?
5: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Tin na, ayun mo vitamins, isa na ng tubig, okay?
5: B!
4: Time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santor Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinami mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o kalitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santor Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
7: Mga katupad!

Brandos right away.

0: user. Atong paminawan.
1: Daniel Francisco, nung ganyan na Palawan, malaki yung mga barikos din. Tapos pag napagod, pili ko min sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasold na ng Santon Plus Gold condition ng katawan ko. Tapos sa umaga na, dati masakit, magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero natulong din, wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Adunay malunggay leaves, may dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zazon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zazon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
2: Gamit ang nararamdaman ko ng nanghina ko at ang blood pressure ko. Punta ako dahil para bumili ng mga yung coffee na binibili ko. Ah, okay na rin. Hindi na ako daming nararamdaman ng mga sakit. Maganda ang tipto ng mga ganyan po mga kamot.

0: Canton Plus Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Canton Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas og hormones sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Lupig pa nimo ang Seed Zone sa lubok nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Lamna this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimo for the win nga pananaw. Maungli kayong ma-Seed Zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 coffee. Premium D3 coffee. Ang premium D3 coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 coffee. Begin your good morning with premium D3 coffee.
2: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang pagkakas sa...
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.

0: research. Akong mata, usahay mo halap na. Kikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatudyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata. Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Stong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El El Yon Shell Mobility Station.
3: Master kanang, nakadaog man ko no kag usa ka sakong bugas.
4: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
5: Exciting!
6: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda Santon Gold Coffee Mix.

0: Express, balita, Express, balita.
1: Oras 101.7 XFM Bukidnon, alas 4 na sa buntag. O ganyan ang mga uluhang tudling sa atong mga balita.
0: Headlines.
1: Sa balitang lokal, tulo ka individual, siko pa sa bypass operation sa Manolo Fortich, sabo og marijuana na saklis.
0: Headlines.
1: Sa balitang regional, motorista nga nagpagukod sa kapulisan, siko pa.
0: Headlines.
1: Sa balitang nasyonal, VP Sara nakapiansa na humanalutsan og warrant of arrest sa kasong grave threats. Samtang giakusahan ang gobyerno og political harassment og surveillance operations.
0: Headlines.
1: Sa balitang international, 60 anyos nga lula naluwas sa Nepal human sa 11 kaadlaw nga natanggong sa nadaot nga balay.
0: Headlines.
1: Sa balitang sports, Alex Iala natapos na ang kampanya sa US Open 2026.
0: Headlines.
1: Sa balitang pangkalusugan, Santhon Vitamin C mo panalipod batok sa sakit ng influenza-like illness.
0: Headlines.
1: Sa balit

0: Na alias Makmaka, 22 anyos, walay trabaho, residente sa barangay Langkaton, Pangatukan, Bukidnon. Og Aldrica alias Balong, 26 anyos, usa ka librar og residente sa Purok Tres, sa barangay Kasisanga, ning siyudad sa Malaybalaya. Nakumpiska gikan sa suspect nga si Makmak ang usa ka sachet sa gituhang shabu nga nagtimbang og 0.20 gram isip bypass item og duha pa ka dugang nga sachet sa nagtimbang nga 6 gramos. Samtang nakuha usab gikan sa posisyon ni Balong ang duha ka sachet nga dunay gibanabana nga timbang nga 0.40 gram nga gituhang shabu. Gawa sa illegal nga droga, nakuha usab sa mga awtoridad ang 500 pesos nga bypass money, usa ka smartphone, driver's license, ID, sling bag o uban pang personal nga gamit o usa ka motorsiklo nga walay plaka nga gigamit sa mga suspek. Ang duha ka dakpan pati na ang mga ebidensyang kasamtang anaa sa Valencia City Police Station, samtang ang pagpasaka o kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam na sa kapulisan.
1: Balitang bukan, balitang sangkan. Express Balita.
0: Sa Balitang Regional. Motorista nga nagpagukod sa kapulisan na sikop. Ano yung karoon ng report pinagi ni katropang Cherish Ligid sa XFM Jensen.
1: XFM Report.
2: Ikustudiya karon sa Police Station 1 ang usa ka 25 anyos nga motorista humangging umisupak sa mga pulis nga misikop kaniya alas 9 pasado sa gabi sa Quirino Avenue Corner Camia Street Barangay Dadiangas North General Santos City. Sumala sa Mobile Patrol Unit na matiktan nila nga motorsiklo nga gamanhuan sa alias Jason, residente sa Prok 4 Barangay Katanggawan tungod sa saba nga tambutso. Giflag down dayon siya og gi-issue og citation ticket tungod sa maong paglapas. Apan imbis nga dawaton ang citation, giingong midagan palayo ang motorista og gikuko sa mga pulis. Na-corner siya sa Kadulasan Street, Barangay Dadiangas East o gidala sa Police Station 1. Sa pagkakaroon, gipaabot nga pasakaan siya og kaso tungod sa resistance and disobedience to a person in authority. Mga katropa, natural remedy para sa panakit sa lawas ug uban pang kondisyon sama sa muscle pain, joint pain ug uban pang minor ache mag, Santon Herbal Oil na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: XFM Report. Balita Regional. Balita sa Regional. Express Balita.
0: Sa Balitang Regional gihapon.
1: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
0: LTO Tagum District Office gipasabot sa publiko ang viral video nga nag-question sa ilang operasyon. Ania karon ang report pinagi ni katropang Larsen Yol sa XFM Tagum City.
1: XFM Report.
3: May pagawas og opisyal nga pamahayag ang buhatan sa Lana Transportation Office kon LTO Tagum District Office kalabot sa nag-viral nga video sa usa ka concerned citizen kun diin gi-question ang lokasyon sa ilang operasyon sa pagpanakop sa Pioneer Avenue Main Road ning siyudad sa Tagum sa milabay nga gabi. Pagpaklaro sa LTO Tagum nga ang maong operasyon usa ka lehitimo otorisado og adunay husto nga koordinasyon sa inusang operasyon sa pagpatuman sa balaod subay sa Republic Act 4136 Memorandum Circular Number MVL.2026 .5314 nga doon ay kalabutan sa revised guidelines on improvised duplicate plates o kasamtangang balaod sa LTO, lagda, regulasyon o sa pagpatuman sa mga direktiba. Kahinom naman nga paspas mikatag online o miani o lain-lain komento ang Facebook post ni Miss Elizabeth C. Pia din iyahang i-question ang operasyon sa LTO nga sumala pa na nakop kini sa ngitkit kabahin sa naasoy nga kalsada. Sumala sa LTO Tagum ang Pioneer Avenue o sa Main Road. Gipili din ipatuman ang strategic and operationally justified kung asa gikonsidera ang pagliok sa trapiko o gidaganon sa mga motorista nga mulabay. Sang lito sa kini, kanag-unang dalan, nga giginhanglan ang presensya sa otoridad alang sa pagpatuman sa balaod trapiko. Giklaro usab sa buhatan, nga gihimo ang operasyon sa lugar. Din hayag ang suga, adunay mga roadside signages og tataw nga indikasyon nga timailan sa kalihukan sa pagpatuman sa balaod nga nagtumong aron masiguro ang kaluwasan sa mga motorista. Luyo sa paghatag katinawan sa LTO Tagum District Office. Gipadayag nini nga ilang girespeto ang katungod sa publiko sa pagpagutana, pagpadayag sa mga kabalaka og pagpangayo og katinawan kabahin sa operasyon sa gobyerno og giawag ang publiko nga sabton og maayo ang sitwasyon og ang tumong sa mga operasyon sa pagpatuman sa balaod. Una muhimo og konklusyon nga nakabase lamang sa ming viral nga video. Wala gipiling oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: XFM Report. Balita regional. Balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:18 na sa buntag. Mga katropa, protektado kita batok sa mga nagkariyang mga sakit. Kung boosted ang atong immune system, paliguna ang imong immune system mga katropa, mag-Santon Vitamin C ka. Ang Santon Vitamin C puno sa powerful antioxidants tungod sa mangustin nga sangkap ni ini nga adunay santon sa nga nailan usab mga katropa nga makigbatok sa mga nagkariyang mga sakit na pwede nga matapot sa atong kalawasan. Ang Santon Vitamin C mapalit sa mga nagkariyang butikag parmasya sa inyong lugar.
1: Express Balita. Express Balita.
0: O karon sa balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Nakapiyansa na si Vice President Sara Duterte alang sa tulo ka counts sa kasong grave threats. Niatong Biyernes, September 4, 2026, nagpagawas og warrant of arrest ang Quezon City Regional Trial Court Branch 98 batok sa Vice Presidente. Pagka Sabado, September 5, personal nga niadto si VP Sara sa korte aron magbayad og piyansa na 120,000 pesos sa matag count o anaa sa kinatibukang 360,000 pesos. Nag-ugat ang maong kaso sa iyang mga pamahayag kaniadto sa usa ka online press conference. Din matud pa nag-isigot kini og pagpanghulga sa kinabuhi batok ang President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez. Tungod kay voluntaryo man nga nitugyan sa iyang kaugalingon si VP Sara sa korte aron nga magpiyansa. Ito nga nakalabay nga Sabado, September 5.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Sa laingan ay sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Ihulagway ni Vice President Sara Duterte nga usa ka pattern sa political harassment o surveillance operation sa gobyerno ang pamahayaga ni Department of the Interior and Local Government kundi ILG Secretary Junvic Rimulya. Kinihuman na mayag si Rimulya nga nasayod ang mga otoridad sa nahimutangan ni VP Sara sa miaging gabi apan gipili lang nga dili ipugos ang pagsilbi sa warrant of arrest batok kaniya. Ang baong pamahayag ni Rimulya daw nagpalikon sa mga dokumento nga dugay nang gihuptan sa kampo ni VP Sara kalabot sa harassment o surveillance operations sa Philippine National Police o uban pang ahensya sa gobyerno batok kaniya. Matod sa Vice Presidente, pipila ka tuig na nga nagpanayon ang mga operasyon sa administrasyon o dako ng kantidad sa pundo sa gobyerno ang gigahin aron lang mag-surveillance kaniya. Bisan pa man ugusa siya ka naglingkod nga Vice Presidente. Gisaway usab niya ang pag-adto sa mga otoridad sa iyang pamilya. Giakusan pa niini ang PNP nga nalambigit sa gingong pagkidnap ngadto kang kani Presidente Rodrigo Duterte o sa uban pang harassment batok sa mga sibilyan. Dugang niya mas maayo pang gamiton ang pundo sa gobyerno sa pagukod sa mga kriminal sama sa mga rapist, hitman, terorista, kawatan o mga korap ng opisyal nga nagabulsa sa katawan o sa kwarta sa katawan imbes nga gamiton kini batok kaniya.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Makatagamtang og dugang sweldo ang kapin 583,000 ka mga miyembro sa militar og uniform personnel sugod Enero 2027. Duyog sa pagpadayon silang adlaw nga udugang allowance alang sa pagkaon ubos sa gihangiyo nga 2027 national budget. Makadawat ang matag MUP o 5% nga aumento silang batakang sweldo kon basic pay. Kini nga lakang porsyon gihapon sa gipatuman nga hugna sa mga usbawa sa compensation sa sektor sa seguridad. Mukabat usaba sa 73.67 billion pesos ang gigahin nga pundo alang lamang sa 350 pesos nga adlaw nga o adlawang subsistence allowance sa mga sundalo o pulisa Gawas pa sa ilang regular nga sweldo, benepisyo sa panglawasa ug uban pang madawata. Aron mas mapaligon ang katakos ug seguridad sa nasoda. Gikumpirmar nga musaka ngadto sa 316.71 billion pesos ang budgeta sa Armed Forces of the Philippines kun AFP. Duha niini naglakip sa 50 billion pesos nga idirekta sa AFP Modernization Program aron makapalit og mga modernong armas ug ekipo. Samtang giposisyon sa 242.53 billion pesos ang gisugyot nga budgeta sa Philippine National Police. Sakop niini ang pundo nga halos 700 million pesos alang sa pag-recruit ug pag-hire sa dugang 2,000 ka mga bagong patrolmen ug patrolwomen aron modagan ang mga mag-roving sa kadalanan. Laki po sab sa pundo sa PNP ang padayong paghatag og rice subsidy, healthcare coverage para sa mga opisyal ug ilang mga pamilya. Lagit na ang pagpalambo sa mga kagamitan sa komunikasyon ug operasyon.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal. Express Balita, Express Balita.
0: Alas 6:24 na sa buntag sa balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: 60 anyos nga lula na luwas sa Nepal human sa 11 kaadlaw nga natanggong sa nadaot nga balay. Sa Italia sa report pinaagi ni katropang Dave Vinirelawa sa XFM Bukidnon.
1: XFM report.
4: Gitawag nga milagro sa pipila ang nahitabo sa 60 anyos nga babay human naluwas nga buhi human nga natrap sulod sa 11 kaadlaw ilawom sa debris sa nahugno niyang balay tungod sa grabing pagbaha ug pagdahili sa yuta sa Nawokot, Nepal. Si Shrestha nakaplagan sa personay sa Nepal Armed Police Force kon EPF sa ikapat nga andana sa iyang natumbang nga balay sa lungsod sa Barwati. Gilayon siyang gi-airlift gamit ang helicopter padulong sa ospital sa Kathmandu aron matambalan. Sa pinakabag-ong report sa mga awtoridad nga nagkintibok ang ihab sa namatay sa grabing flash flood ug landslide sa utlanan sa Nepal ug Tibet. Kung sa China ni saka ang kapin 1,375 katao samtang ana sa kapin 5,400 ang napabilin nga missing. Sa Nepal adunay 1,344 katao ang nakabsan sa kinabuhi ug ibanabanang naa sa 4,898 ka individual ang missing lakip ang dul-an nga 590 ka mga foreign national samtang sa Tibet, China adunay 31 ang namatay ug 531 ang missing. Mga katropa, para sa bag-o-bagong panahon kinapritadon ko galingon ibus ang imong immune system pag tumalog sa Anton Vitamin C. Alang sa Nikyo sa Pilipino para sa Pilipinas, Katropang David Nalao, XFM News.
1: XFM Report. Balita sa International. Balita sa International. Express Balita. Express Balita.
0: O karon sa Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Sa Balitang Sports, natapos na ang kampanya sa 2026 US Open sa Filipina Tennis Sensation nga si Alex Iyala. Kinihuman pakyas sa kulbahinam nga tulo ka sets nga dula batok sa iyang suod nga higala og doubles partner nga ang world number 14 nga si Iva Jovica sa Estados Unidos sa score nga 7-5, 3-6, 7-5. Ang dula gipahigayon sa Arthur Ashe Stadium niyatong Domingo, September 6, 2026, Manila time. Giulagway nga usa ka marathon match ang nilungtad og tulo ka oras ang gipakita sa duha ka batan-ong magdudula. Nakaposte na unta og 4-2 nga bentaha si Iyala siya ang deciding third set. Apan ibalo si Jovic og tulo ka sunod-sunod nga daog aron mailog ang labaw nga 5-4 hangtod nakuha niya ang kadaugan. Bisan pa man ini nga kapildian sa tulo ka set sa round of 32, dako gihapon ang garbo sa nasod sa nakabot sa 21 anyos nga si Iyala. Human kini nakasunod sa Grand Slam main draw karong tuiga.
1: Balita Sports. Balita sa Sports. Express Balita. Express Balita.
0: Sa Balitang Pangkalusugan o Health News.
1: XFM Health News.
0: Ning panahon sa tag-ulan, mausap ang pagsaka sa ihap sa adunay sakit ng influenza-like illness o ang trangkaso, upo o sipon. Importante nga ang pamilya mohimo og mga preventive measures o mga pamaagi aron malikayan ang pagtakod o pagkailap sa virus diha sa panimalaya. Sumala sa mga eksperto ang pagtumar og Santhon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. mo panalipod batok sa mga nakadayang sakit sama sa ili. Kini pa mo panalipod gikan sa mga bata, mga edaran o katong adunay mga kaubang sakit sama sa hubaka. Kinigila usab nga alkaline vitamin C tungod sa sodium ascorbate niini nga non-acidic dili hapdo sa tiyana ingon man ulcer matambalan tungod niini dili kini makasakit sa tiyan bisan pa uga imnon nga wala pay sulod ang tiyana. Girekomenda kini isip adlaw-adlaw nga panalipod batok sa stress, kakapoy ug mga viruses nga sagad mukayla panahon sa taga-ulan.
1: XFM Health News. Express Balita.
0: Alas 6:28 na sa buntag sa balitang showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: OJ Diaz girigalohan og 1 million pesos ang anaka tungod sa pagpabiling single og walay anaka. O karon makitsika pinaagi ka tropang Cinderella sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
5: Viral karon sa social media ang talagsaong birthday gift sikat na talent manager ug showbiz insider nga si Ogie Diaz ngadto sa iyang panganing anak nga si Erin Diaz human niya kinigidad-an og check nga nagkantidal og 1 million pesos kini ato sa iyang ika-25 nga adlaw nga natawhan sa iyang anak nga si Erin. Sumala sa report kini mao ay pagduma ni Ogie sa iyang dugay nang saad sa iyang mga anak nga babayi. Gipasabot ni Ogie nga ang katuyuan niini mao ang pag-awhag sa iyang mga anak nga i-enjoy una ang ilang pagkabatan-on, mag-focus sa kaugalingon ug mag tigom sa dili pa mosulod sa mas bugat nga responsibilidad. Matod pa, wala kininiya gipakita aron manghambog sa iyang kwarta kun dili aron ipasabot ang rason luyo sa maong kasabutan. Giklaro usab niya nga ang upat pa niya ka mga anak makadawat gihapon sa parehong gasa kun makakabot sila sa maong kondisyon pag-abot sa edad nga 25. Plano usab ni Erin nga gamiton ang 1 million pesos isip puhunan sa pagpatukod sa iyang kaugalingong coffee shop. I-enjoy ang kabatan-unan, magpabilin nga hamis ang imuhang pamanit, ayaw kalimot sa paggamit sa sabon nga Santon Plus Herbal Soap. Aduna kini siya antibacterial properties, makapatay sa mga bugas-bugas, makapawala sa mga baho-baho sa kalawasan. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon. Katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat katropang Cinderella sa paghatod sa maong report. Makaingon ka mga katropa kung makita nimo sa video nga dili kay kabunggahan na ang selebrasyon sa ika-25 nga adlang natawhan na sa kamagulangang anak ni OJ Diaz mga katropa. Apan hastang pagkabungga mga katropa ang regalo nga nadawat sa iyang anak tungod kay limpak-limpak na sa lapi mga katropa. Anaaman lamang o anaalamang mga katropa sa 1 million pesos ang nadawat nga regalo ni Erin Diaz mga katropa. O gani, sumala pa ni Erin mga katropa kiniyang itukod o negosyo nga coffee shop.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Nakamugna ang mga researchers og bagong klase sa smart underwear nga gidisenyo aron otomatikong bantayan kung kapila mangutot ang nagsulob niini nga makatabang sa pagtuon bahin sa gut bacteria og digestive health. Si Brantley Hall, usa ka associate professor sa University of Maryland, ang nangulo sa pagpalambo niini nga teknolohiya. Tumong sa proyekto nga analisahon kung giunsa pag-apiktar sa pagkaon, hilabi na ang pagkonsumo og fiber o ang produksyon sa gas sulod sa tinae. Adunay gamay og lingin nga device nga gitaod sa likod nga bahin sa underwear. Gisangkapan kini og electrochemical sensors nga makahimo sa pag-detect sa hydrogen o sa mga gas nga ma-produce kung ang gut bacteria magproseso sa pagkaon og dayon ipagawas kini panahon sa pag-utota. Ang baong smart underwear unang gigamit sa Human Flatus Atlas o sa ka research project diin ang mga volunteers nag-record sa ilang gikaon samtang gisukod ang level sa gas sa ilang tinae.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Matuhang-atuhang balitang kakaiba mga katropa. Marag ako nang imagine ang inyo ang mga reaction karon mga katropa. So dili lang mga katropa ang pagutot niini mga katropa ang ginasukod mga katropa kundili ang gut bacteria o digestive health mga katropa. So usa kini mga katropa ka research nga namugna nga gipanguluhan ni Brantley Hall usa ka associate professor sa University of Maryland mga katropa. So kaya aron nga masukod ang gut bacteria o digestive health pinaagi sa ato ang mga gipangkaon mga katropa. Kini usa sa ilaang research mga katropa aron nga mapalambo mga katropa ang ilaang giistudyuhan mga katropa kabahin usab ba kalabot ra gihapon mga katropa bahin na sa health sa usa ka tawo.
1: Express Balita.
0: Alas 6:33 na sa buntag. Good morning sa tanan nato mga suking tigpaminaw.
1: Good morning
0: sa tanan usab nato ang mga sukong tigpaminaw diha.
1: Good morning.
0: Narabi tay mang comment mga katropa nga lagi mga mang-comment mga katropa nga mga negatibo kayo mga huna-huna mga katropa. O sa itong mga sukong tigpaminaw diha, good morning diha kaninyo. Ingon man mga katropa, happy birthday sa tanang nagsaulog silang adlaw nga natawahan karon.
1: Happy birthday
0: kang Ma'am Josefina Tinambunan. Nagsaulog siya sa iyang adlaw nga natawahan karon mga katropa. Nag-ingon mga katropa nga pag maabot na ang adlaw na to nga natawhan mga katropa, usa ka na, mao ka na ang pinakadako nga kasa mga katropa. Nga to ang madawat sa to ang kinabuhi. Tungod kay nagpasabot mga katropa nga mulungtad pa nga to ang kinabuhi diri sa kalibutan. Samtang good morning sa tanan usab nato nga mga live viewers karon. Kanila katropang Ma'am Josefina Tinambunan, good morning katropang Miss Anilo XFM Express Balita, happy blessed Monday sa inyo dyan watching me dito sa bahay Bukaon Lantapan, salamat, God bless. Wana daw ko no ang tropa Ma'am Unia paniod to man daw. Kay katropang Randy at Chaga Santisas matadinga listening sa radyo mga katropa, nagtanaw po niya o live na to karon mga katropa, so dobre na yung gibuhat mga katropa, kaya gusto mo niya makita po ng ato ang anawong katropa. Alas 6:35 na sa buntag, musunod na tayo mga katropa, ang programang The Secret of Wealth karong alas 6:40. Samtang sa dili madugay mga katropa, ang programang Bullseye, kauban at ang station manager, Ms. Rusty Maricudino, karon ng alas 7 sa buntaga, hangtod alas 9 ang takna sa buntaga. Mapalita o sa mga katropa, ang ato ang mga produkto sa Yes to Health. Sama na lamang mga katropa sa Premium D3 Softgel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, ingon man Santon Plus Herbal Oil, Santon Gold Herbal Tea, Visionex Plus Softgel Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o guban pang mga produkto sa Yes to Health mga katropa. Mapalit diri sa itong buhatan sa XFM. Saka lang mo diri mga katropa sa second floor, Tala Building, Carbajal Street. Naimutang sa Carbajal Street mga katropa, Barangay 8, Malaybalay City. Doon rata mga katropa sa Novo at Bangsa Novo. Doon na iskina diyan mga katropa. Mauna ka na mga katropa ang Carbajal Street. Gikan sa highway mga katropa na ata sa ikatulo nga edipisyo. Sa ngala na lamang sa kinatibukang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines Nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricudino sa mga kaubanan gikan sa technical department sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang Dave Vineralawa o katropang Jao Pagutayawa. Sa newsroom sa pagpanguna sa mga news head katropang Jonathan Lee Soriano. Huwag sana ginusara na mo, gati si Princess XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Hanilo Tabios Armisin. O kini ang Express Balita.
1: Express Balita.

0: Sana ko ba?
1: Uy, huwag siya magkanaalche.
0: Unsay pinaka-bigaon na subject sa school.
1: Kuha na siya, Apo. Ha, Archie? Kuha na siya. Mat!
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayong

0: si Credo sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Batay sa mga pagsusuri ng mga dalumhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3.
3: Premium D3,
0: ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
3: Premium D3,
0: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang
0: sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Sa karsada, nalig siya sa gym. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ibauta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
4: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipanguta na, Dok?
5: Ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Nasiyok, akong bumod, piging nasiyok. Nangyong akong mabumod. Kasi kaayo to, di inom akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Naayo, kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede po kayo kayuhan sa ating lawas. Ako, dito, isa tabang sa ating panglawas, ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na. Sion! Kahit nga ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapit akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
10: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman. O saan na adik to?
10: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala yun?
10: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Sa lahat kayo day, ha? Mo't ko na ko karoon.

0: Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Anak, unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man ig tubig? Iya bo ni.
2: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
1: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
2: Dili ma, unsa man akong buhaton?
1: Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot.
3: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya. Mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o wagtangon ang mga butang nga pwede nga punduhan o tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon. Gamit o moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga balibot, luwas nga komunidad.
4: Sige na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makakabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated kauban sa imo pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malaytala City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon, kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus Softgel. May lutein at zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus Softgel. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang humalik sa dati. Santone Coffee Mix.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
8: Santone Plus
7: Herbal Oil.
8: Garantisado.
7: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
7: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
8: Santone Plus
7: Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one
7: sa presyong magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Mayong adlaw kaninyo tanan katawan sa Malaybalay. Hindi si

0: kagawad ni Son Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip city councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
1: Ay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect kon RSSI. Report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray, hulati ang advice gikan sa SRA.
2: Tong, nagpila inyong gasolina?
3: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigding og sumakina? Bag-o manumta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka manghugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA, Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa, hoy apa, apa.
4: Kap.
3: Estudyante ba ka?
4: Ano man?
3: Unsay ano man ha? Alas 7 na bangon na, gamalit na ka. Hoy, ay bangon na.
2: XFM time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Bullseye.
1: Mayong buntag, Luzon, Visayas, sa Mindanao. Mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw. Sa makanunay, ito'y tibayag, mayong buntag ang ato ang mga working men and women, ang mga katropa, kasundaluhan, kapulisan. Ang ato mga katropa diha sa CDEO, PDEA, mga katropa. CID, yung uban pang mga law enforcers na to. Good morning, kaninyong tanan. Good morning. At sa timbaya mga katropa, ito ang paboritong sektor mga katropa, ang grupo sa mga mag-uuma. Mayong buntag kaninyong tanan diha mga katropa. Naot ko nga okay ang ato ang pagpananom karon or pagatiman sa ito ang mga pananom diha.
2: Ama.
1: Good morning kaninyong diha mga katropa. Antos-antos lang ito mga katropa kay maabot ang panahon na makakita rin hapong tag-swerte. Ngayon man sila nga swerte-swerte doon yung pagpanguma mga katropa. Dili daw ka permintis surtihon na dunay time katropang hinay ang imuhang income, dunay time mga katropang failure, dunay po yung time katropang muigo gid ka. Muna nga pila na to pag-ampo ang ato ang mga pagpaningkamot. Usab ang ato ang mga street sweepers diri sa probinsya Cebu Kidnon mga katropa nato diha. Sayo pa lang kayo mga katropa, inyuhan ang giatiman ang ato ang mga palibot. Salamat kayo sa pagmintinar. Sa ato ang palibot, mintinara sa kalimpyo, mga katropa.
3: Thank you!
1: Pagpanglimpyoan ang basura sa ubang mga damak. Sorry. Pagpanglimpyoan ang mga basura diha, kagikatag sa mga iro, mga katropa. Salamat kayo diha, itong mga street sweepers.
3: Thank you!
1: Ito ang mga miyembro diha sa tupad, mga katropa. Nga bisan init kayo, mga katropa, untong dako. Ala, sige, panilhig. Mo ang pagpasalamat kaniyo sa pagmintinar sa kahapsay o kalimpyo sa ito ang palibot.
3: Thank you! Good morning!
1: At ang mga estudyante di ang gadali-dali, lakip ng ilang ginikanan. Good morning di ang mga katropa.
3: Good morning!
1: O, gadali-dali mo di ha, kayo malate na mo sa inyohang eskwela o sa inyohang trabaho. Ayaw kalimot katropa mag-inom o Zanton na plus coffee mix ha. Ang Zanton plus coffee mix sa mga katropa, makatabang kaninyo aron katropang di mo, gutumon, bisan nagwa mo nakapamahaw. Doon naman good ni katropa ay soya bean powder. Kining soya bean powder, high in protein, kinibot pasabot, dili kadaling gutumon. O bisan wa ka kapamahaw, murag ka pong nakapamahaw mga katropa, energetic pagyod ka. Ayaw ka hadlok ka nga magpalpitate imuhang, magpalpitate ka or magngulngul na imuhang, hapdos na imuhang kuto-kuto. Kaya nakainom ka kape, no, dili ni pareha sa kape nga para kanino ka bumabangon. Kini nga kape mga katropa, nindot ni siya kay wala ni caffeine, busa wala palpitation. Mao ka na ang ato ang Zanton na plus coffee mix sa mga katropa. Nya demand makayo ni, sa high katropa, mahutang tax na sa pharmacy, pwede mo katropa mag-message sa mua or saka mo diretso dari sa itong sibianan sa XFM Bukidnon. Sa mga nautana, asami na himutang, pagitaa katropa dari sa may Carbajal Street, Barangay 8, at bang may mga katropa sa Novo. Oh, Novo. Saka mo dali second floor mga katropa, door to sa Tala-Tala building. Green nga building ni katropa, kanhi opisina ni sa PhilHealth. Oh. Saka mo dali para kay para makapalit mo og produkto na to nga Zanton na Plaza Coffee Mix mga katropa.
0: Bullseye.
1: Good morning sa to ang mga FV viewers.
3: Good morning.
1: Ang ato ang mga suki kayo da mga katropa nga mga keyboard warriors. Kanunay ni sila mga katropa nag-share sa to ang programa. Mayong buntag kani da ha. Diya kang Laurel J. Munes. Good morning.
3: Good morning.
1: Good morning usab diha mga katropa kang Raul Imperado. Have a blessed Monday to all.
3: Good morning.
1: Have a blessed Monday to you also katropa. Ato apong ato ang mga sharers diri si Elgin Adaya mayong buntag kanimo diha katropa.
3: Good morning.
1: Asa man kakaron gibutang sa Ginoo na hinaot ko nga okay ra ka diha ha. Ayon ra gyapon ta sa pagpaningkamot diha katropa. Good morning usab diha kang Arlene Miller nagtan-aw sa to ang programa ato ang ato ani mga katropa ang mga bag-o nga mga followers mga katropa. Okay, become a follower. Daghang kay salamat mga katropa nato diha nga mga bag-o nato nga mga followers. Syempre, ato mga kaubanan sa buhat diri sa XFM sa pag-share sa to ang programa. Mga katropa, i-share ang itong programa para makadaog mo og 50 pesos nga load or GCash. Kada buntag manghatag ta, buntag pa lang katropa, dili lang balita nga ito ang giyag-giyag, lakip na katropang mga papremyo. Buntag sa'yo pa lang mga katropa, gabaha na nga ito ang mga papremyo mga katropa. 50 pesos nga load, mangita pataglaing sponsor anime kay Parab. Para nindot yun mga katropa, daghanta o mahatag pa, mangita taglaing sponsor, basin naay gusto mo sponsor diha, mga grocery. Ang dami mo dawat katropa, dili na amuon, kanang grocery amo nang ihatag sa mga makadaog. Murag na pulaan na po nung kinaog tinapanis rustong. Wala may gihapon kung naitinapa. bitaw, kung doon ay gusto mo sponsor katropa, iparaffle na to na rin, i-advertise na to na inyuhang tindahan diya. Naramang guna, ay, hatag ta rin noodles o ka ng sardinas o niya sa makadaog. Ato nang ihato dito niya, interview ho na to. Naragod na mga katropa. Diba, lingaw-lingaw mga katropa, lingaw-lingaw. Nakatabang ka, sa imong isig katawa. At the same time, na-promote pa na imong tindahan. Diba? Anara na mga katropa, kasimple ang life. Kung mga nag-drive karon, mga katropa to mga drivers diha. Good morning kaninyo mga katropa. Amping kanunay ha.
3: Good morning.
1: Vision Next Plus capsule katropa aron nga mahilikay ka sa disgrasya, aron nga tin-aw na imong pananaw, tin-aw imong mga mata. Usura ba kayo disgrasya diri katropa sa probinsya sa Bukidnon? Amping gid kanunay mga katropa. Unya kun naa ka diri sa Malaybalay, naminaw ka karon, hapit diha sa LL Yon Shell Mobility Gas Station. Diya sa may kasisang mga katropa at bang na sa tuwang City Hall. Dinapos live branch katropa dito sa Barangay 7 mga katropa. Ang LL Yon Shell Mobility Gas Station dili ka magmahay sa ilahang fuel katropa. Gasolina o krudo tungod kay dunanay additives. Kaning additives makatabang ni aron nga maprotektahan ang imuhang engine o maprolong pang usage sa imuhang sakyanan. Kaya kung limpyo ang fuel nga musulod sa imuhang tanke, sa imuhang sakyanan or sa imuhang engine katropa, abot pasabot ni Ana, nindot usap ang dagan sa imuhang engine. O niya, mas protektado pa. Maghapuslan pa nimo sa dugay taas nga higayon ang imuhang sakyanan. Ayaw pagpatubil diha sa kanang matawag na ito bitaw nga medyo bratohon. Kay ikumpara nimo katropa ang kalidad sa ilahang gasolina o diesel sa LL Yon Shell mga katropa, layo ra gid kayo. Layo ra gid kayo mga katropa. Dayon pag download og apps katong Go Apps mga katropa. Go Apps pag download ana kay every pagpatubil nimo makakuha ka og points, makakuha ka og rebate katropa nga pwede nimo na siya i-convert into diesel or gasolina, pwede nimo i-convert katropa og pagkaon or water ba diha, drinks mga katropa sa ilahang Shell Select. Nindot pagin sa Shell mga katropa kay ang ilahang CR diha, grabe ka hinlo, grabe ka nindot, mura ka katropa og sagpaon sa kamatuuran nga pobre kita. Split type na ilahang aircon diha mga katropa. Oh, lami kay katulog. Maayong pagpamina o kang Leo Labrador gikan kini ni Randy Arpiaga Santisas. Good morning.
3: Good morning.
1: Salamat kay mga katropa.
3: Thank you.
1: Tagaay kog music diha katropa nga Rostombe atong itimbaya og happy happy happy birthday.
3: Happy birthday.
1: Happy birthday Mommy Josie Tinambunan.
3: Happy birthday.
1: Happy birthday Mommy.

Birthday gapon ni Jonathan Ron. Sa tanan usab nga nag-birthday mga katropa, happy happy happy birthday. Happy birthday. Katropang Hanilo, palihog ko og tan-aw diha sa tuang class katropang Hanilo, kay dunay nag-birthday karon bang class coordinator. Wa na to natimbaya. Katropang Hanilo, palihog ko og message diri sa nag-birthday sa tuang class kay para mag-greet nato unya, makantahan usab nato. Kay logi sila ni katropang Jonathan, balik-balik na lang. Happy birthday.

0: La tropa a las 7:17 na ang ito ang oras. Katropa, ito nagyagyag ninyo, ito nakahanay na karon nga mga hisgutanan sa ito ang programa nga Bullseye.
1: Bullseye!
0: Una katropa, dire kita sa ito mga balita na kalapsulot sa 24 oras.
2: XFM Report.
0: Sa ito ang mga headlines.
2: Headlines.
0: SLI nakuptan sa bypass operation sa Malaybalay City. Suspect nagpakita og pagka-arrogante. Nanipa o ganang bahad pa sa media practitioners.
2: Headlines.
0: Ako'y bahari, di ba? Umutong ko na yung It Me Games. Sa pagpadayon ng mga katrapas ng mga balita, 51 anyos nga sika driver patay humanggi pusil sa retiradong sundalo.
2: Headlines.
0: Samtang Malaybalay City naghiusa sa pagsaulog sa 126th Civil Service Month.
2: Headlines.
0: Ato ang hisgutanan mga katropa, karong nga kabuntagon na VP Sara Duterte nalutsod og warrant of arrest sa kasong 3 counts of grave threats.
1: Bullseye!
0: Ato na hibaw-un-un niya mga katropa. Hibaw-un na to kay nakapiansa mga katropa si Vice President Sara Duterte. Nakapiyan sa mga katropa, atong hibawon unya mga katropa kung kinibang pag-serve og warrant of arrest mga katropa or pagkasyok ang VP Sara mga katropa o grave threat, kiniba siya konstitusyonal ba mga katropa o doon na po'y nag-bend the law ni ini? Ato nang hibawon unya, doon ay mga pamahayag mga katropa nga to ang mga kritiko o gauban pa nga mga pamahayag mga katropa sa mga bright o napakaruinong bright. Mahitungod ni ini katropang pag-serve warrant of arrest ni Vice President Sara Duterte. Ato nang hibawon unya mga katropa. Samtang ato usab mga katropang paminawon unya taw-taod ang live report sa mga kaubanan nga nakaroon sa field mga katropa. Update ni katropang nga Dave Hiniralaw sa presyo sa mga nagunang palalito sa merkado publiko. Especially ang karneng baboy. Gato katropang paminaw usab ang update report katropa ni katropang Jonathan Soriano nanukad mga katropa sa buhatan sa kapulisan. Kung sakay mga katikaran karon mga katropa kung napuno ba ang silda. Muna tong madunggan unya mga katropa. Sa mga nangita diya mga katropa o car wash nga masaligan. Unya doon na pag-rent a car, mga katropa. Bisitaha ang 4F Car Rental. Diya sila, mga katropa, nahimutang sa Porocuno, San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, mga katropa. Ang 4F Car Rental, mga katropa, doon na po sila car wash, ha? Brator kayo, mga katropa, ang ilang pagpa-car wash diya or ang ilang singil, mga katropa. Ang motor, 100 pesos lang. No, 100 pesos, mga katropa, unya ang... kini mga dagko ng mga sakinan, SUV, Raptor, mga katropa, nasa 250, mga katropa. So, mag-range, mga katropa, ang ilang car wash, gikan sa 100, nga to sa 250 pesos. O niya, ang ilang rent a car, mga katropa, available ang van, pickup, SUV, o sedan, katropa. Doon ay 2 hours, katropa, nga libre. Tama na mga katropa.
3: Tama.
0: 2 ka oras nga libre mga katropa sa ilahang pa-renta car. Brato ra pud ang ilang renta car oh. Diri siguro ta magrenta siguro og sakyanan nga karong nga umaabot nga Oktubre. 24 hours nila mga katropa, 3,000 ang van, 2,500 ang pickup, 1,500 lang ang sedan. Brato ra kay mga katropa, unya ka nang 24 hours plus 2 hours pag-grid nga libre. Dito na lang ta sa 4F Car Rental and Car Wash mga katropa. Again ha, naimutang sila. Porocuno, San Jose, Malaybalay City, Bukidnon mga katropa. 0970-287-2613. Utrohon na to. 0970-287-2613 ang ilahang numero mga katropa.
3: Tama!
0: Atong oras, alas 7. Mas brato daw ilahang parent sa van kaysa sa uban. Diha ka nagarinta day katropang Rostov. Mas brato daw ilahang van mga katropa kaysa sa renta. Mas brato mga katropa ang 500 pesos mga katropa ang Core FK Rental. Asan sa mas brato og 500, naka-gain pagid ka og 2 hours na libre. Oh. Nindot kayo mga katropa. Magrenta sa utag van, amut-amutan lang nato na eh, guro. No? Oh, kay Moraga, kaning van man gud. Hitso tatanan diri sulod tatanan. Oh. Mag-amot-amot siguro ta. Nya, gasolina, mangayo. Hapit ang impasugong. Katropa, alas 7:22 na ng atong oras. Katropa, sa imuhang pagkaligo, pagsabon o Xanthan Plus or bath soap, mga katropa. Paminaw yun mo. Ay, naging mo pangandoy o ka ng muhamis, ka ng muputi pag yun mo, mga katropa. Kaya, ato ang color, Filipino man, takayumanggi yun. Importante di, katropa, nga healthy ato ang skin. Maulian atong mga kagid-kagid, mga katropa. Puti ka, unya kagiron, useless. Xanthan Plus Herbal Soap, mga katropa, gama sa natural nga ingredients sama sa papaya, mangosteen, guava, katropa, adunay vitamin E, mga katropa. Kung anak kanino tato ang produkto nga Xanthan Plus Herbal Soap. Gamita ka na, mga katropa, kada adlaw. Ha? Igna kong butbuton kung di ka muhamis. Xanthan Plus Herbal Soap, mga katropa. Balik tataw-taon sa ito ang programa nga Bullseye. Bullseye!
3: Xanthan Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Xanthan Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kuko.

0: sa XFM.
1: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
2: Exciting! Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolin, 50 anyos. Isa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Dejo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasairag sa'yo. Aron maka boundary. Kung saon na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntan. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kung listen kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasairo. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa paigulat ninyo, pag-turbo naman para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Eh, exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like you. Basta naka-turbo.
6: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier. Sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o N. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
8: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
11: Uy, unsa pud ba sa kaninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nini kay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
12: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdarok kay nagsugod na ang ting init o taas nga hulaw.
10: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
8: Premium D3 User.
13: Ako na si Lalay, 19 anyos, nagpuyo sa matanaw. Isip ko sa kainahan, yun na ito malikayan nga hago kayang imong lawas. Labaw na nga imong hatanin lihok sa panimalay.

0: Ligue sa mga butika sa inyong lugar.
1: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
2: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsa na adik ko?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At tuna sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
5: Merienda time na!
4: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
6: Aragway hamasulong inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon. Glamina gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Binlayan. Kumbati gali!
7: Pakabaw di kalidad nga health and wellness products aduna nay kasaligan nga partner Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer, aduna usab negosyo ug landing opportunity alang sa gustong makadugang og kita. Pilia ang kalidad, pilia kaya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay 9, Malabela City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: Stone, nagpilay niyong gasolina?
8: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Bro, sultihan da ka bro! Atong wapak ko naminaw o XFM. Pangit kayo ko!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Tutan nga naminaw ko? Karon ha! Nadawat na na ko bro!
5: Exciting!
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
7: Kini nga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.

0: Oras ka tropa, alas 7.38 na sa buntag. Balik kita sa tulumanon ka tropang programa ng Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ato di ang itimbaya ka tropa o congratulations sa ang pag-abli ka tropa sa ika 149th Aldauta Impasugong. Pinangunahan ka na ka tropa sa gwapang mayura des Impasugong Mayor Mai Okinlay. Jutam Okinlay. Congratulations oga. Mahinaot ang mga katropa nga masulbad ng issue diya sa mga pundo mga katropa about sa kining Aldauta Impasugong. Para usab mga katropa nga nindot usab no ang pagpahigayon sa ilang selebrasyon, walay programa nga maapektuhan mga katropa. Kay kana nga mga programa para kana sa mga katawhan sa Impasugong. Nasayod ba mo katropa nga Impasugong nga ang pinakadaghan katropa nga or na, tawag anak ka ng tourist capital mga katropa sa Bukidnon ang Impasugong. Muna nga importante katropa no para ma-boost pa nato katropa ang ekonomiya sa isa ka lugar pinaagi mga katropa sa mga programa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Micaela or Micaela Miguel, Aiden, Ethan, salamat sa inyo hang pag-follow. Di usab kay Randy Arteaga Santisa, salamat sa pagliili sa itong programa. Salamat kay mga katropa na to, nga nagpabilin mo diha mga katropa. No? I-share pagid na. I-share pagid na mga katropa. Buhat siguro tag ka ng kuandre. Sugda na to ugma katropa nga Rostom. Kadabang kay kadaadlaw ba? Kung dili makuha ang premyo, magkadako, magkadako. Ito nang buhaton, magpatigmo ta dere. No? Amara no? Tigmo-tigmo ta no? Ato na isingit sa programang Bullseye mga katropa. No? Para di mo maboard po diha kay laay may nasitag paminaw katropa og isyo no? Makapungot. Magtigmo-tigmo ta dere mga katropa. Kinsa tong makadaog, share pod. Gitaw, ato ang tigmo-tigmo mga katropa, sugda na to na. Kada adlaw, magkataas katropa nga ito ang papremyo kung dili makuha ang papremyo mga katropa. Siguro ilimit na to hantod 3,000 pesos. Siyempre, sponsor man na si Kagawad Artemio Gullien. Unsa di ay? Si Kagawad Artemio Gullien ang sponsor ana mga katropa. At walang sugda nugma ha. Dili na ta ugma pa, naghanay o kanang share itong waton ugma. Patigmo-tigmo ta, pero dapat ang maka-appel ka tropang Rostom, katura po nga, sharer. Sharer itong pa-appelon. Amang ka makitaan ang mga katropa, makadako itong pa-premium, maabot ka tropang 3,000. Mura na po muanag, nakaswildo gikan stupad mga katropa, ma.
1: Bullseye!
0: Katropa, alas 7.42, sa buntag itong oras sa mga katropa. Imo ang partner sa imuhang pagtrabaho ang premium D3 capsule. Labi na katropa nga bugat na imuhang trabaho. Unya, dali biya kang kapuyo na na, no? Sakit imuhang likod, kapuyo mong lawas, katropa. Pero kung naka-premium D3 capsule ka, mapansin mo katropa, energized ka. Na-energized ba? Energetic kay ka mga katropa? Panington ka mga katropa? Panington ka, unya ganado kay ka mo trabaho. Sama rin na sa nag-gym ka katropa ba nga? Di ba ka nang pilit ka nga nag-gym ka tropa, sakit imuhang lawas, pero kung paningtun ka, ganado na ikaw mulihok, ganado kay ka mga rasa. Ang imuhang adrenaline ka tropa ba, warag nabuhian, bitaw ka ka nang dugo. Ingon anak ka tropa, ang effect sa premium D3 capsule. Mauna ka tropa, ang imuhang partner na sa imuhang pagpanginabuhi na ka tropa, ka ng premium D3 capsule, doon na ka na vitamin D3 ka tropa. Kining vitamin D3, makatabang ka ni Moro nga may mong strong, may mong kabukugan, lakip na katropa ang imuhang mga muscles. Premium D3 capsule. Partneri po na katropa o premium D3 coffee mix. Ang premium D3 coffee mix, ano naghihapoy vitamin D3 mga katropa? O niya, ang sweetener nini, pampatamis, stevia. So dili ka angay mag-uol kung ikaw ano na diabetes katropa. Kay Stevia, man napapatamis ni ini. So, ma-enjoy ni mo ang matag-higop ni mo sa kape, mga katropa. Unya, wala kay kabalaka. Nga, musamot ang imuhang diabetes kay bawalan ka sa doktor. Tungod kay ang premium D3 coffee mix, gamakin ni mga katropa sa natural ingredients, adunay mangosteen, unya, Stevia ang iyahang pampatamis.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bueno, katropa, sa di pa nato dawato ng live reports ng mga kaubanan na itong palutso ni mga balita ito nakalapsulod sa 24 oras.
1: XFM Report.
0: Una sa itong balita, mga katropa, SLI, nakuptan sa Baybas operation sa Malaybalay City. Suspect nagpakita og pagka-arrogante. Nanipa og nang bahad pa sa media, mga katropa. Kinsa man ni keto ang tulion. Balita, katropa, pinagi ni katropang Michael Ricabo na nukadyikan sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Magatubang og bugat nga kaso ang usa ka 48 anyos nga lalaki nga giilang street level individual human kini nadakpan sa gipegayong anti-illegal drug buyback operation sa mga awtoridad sa Purok 6, Barangay Kasisang, Malaybalay City. Domingo sa kadlawon, September 6, 2026, giilang suspect nga si Ginhis Minyo, walay trabaho, residente sa Purok 3, Barangay 1 ning siyudad sa Malaybalay. Apan gawa sa kasong may kalabutan sa illegal nga druga, nagpakita usab og pagka-arrogante og nani pa sa media ang suspect atol sa gipegayong body search sa arresting officer o gipalo ang cellphone ini samtang nag-record sa maong operasyon. Wala pa natagbaw. Nagbahad pa ang suspect sa maong media. Nakuha gikan sa suspect ang usa ka pakete sa gituohang Cebu. Isip buyback item, dugang nakuha ang pito ka pakete sa gituohang Cebu. Usa ka libong nga buyback money, pitaka o usa ka unit sa sakyanan ang nakonpiska nga druga. Mutimbang o 15.148 gramos nga adunay standard drug price nga 103,000 kapisos. Sa karon, ang suspect tingkagol na sa Malaybalay City Police o paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka sa kurte patok ni ini. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga guma sa Yesto Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagan salamat katropang Michael Ricabo sa imong report. Kiniba, hangyo na to sa kanibitawang mga madakpan bitaw mga katropa sa illegal nga droga. Hangyo lang na to ninyo mga angkol. Ayaw ninyo dumte ang media nga nahimong witness diha. No, ayaw niyo pasakite, ayaw ninyo ayaw ninyo isumbalik sa media ang inyohang kasuko kay nadakpan mo diha. Tinuod man kaulawan nga ma-post mo diha sa social media kay part man sa mo ang trabaho, trabaho man mo na nga ma-inform ang katawhan unsay mga panghitabo sa palibot. Ma-inform ang katawhan sa accomplishment sa kapulisan, sa tuang gobyerno, mga katikaran sa palibot, para aware ang tanan. Mao man ang amo ang trabaho. So kung madakpan mo diha, unya dunay media nga nag-witness, ayaw ninyo pasipad eh. Manghulga pa. Eh, karon pa ka manghulga nga, napusasan ka. Di, madungagan pa hinunay mong kaso diha. Kaya nanghulga ka. Ang media, mga katropa, part gina siya sa operating team, media, og kanang atong elected official, barangay bas, barangay official, kagawad or kapitan. Di na sila pwede nga wala. Nga naman, kana sila ang mawitness, mga katropa, nga kanang nakuha diha ang asyabo, kanang gilatag sa lamisa, maura na. Og witness po na sila, nagbantay na sila sa imuha, aron dili kapasipadan, diha. Daube, kung wala'y media, doon na ba'y makawitness ay moha diha kung pila ra na nakuhang sabo? Kung wala'y media be, o niya ikaw, inana ay mohang pamatasan diha, musukol ka, manipa ka, ha? Mangbastos kag arresting officer. Kung ako ay arresting officer, punan ko na imong droga, animal. Ah, sorry. Punan ko na imong droga dihang nakuha, hanto di ikakagawasan ng prisuan. Muna nga, hangyo lang nato na. Kamo diha ba? Di lang ta magpa-ignorante bitaw kay. Sayop ug sala na nimo na imong gibuhat, sala ka na sa balaod. Ug labaw nakasala ka sa mga katawhan labi na sa kabataan nga imong gipagamit ana imong syabo. Uya mag-inisog pa ka. Mag-inisog ka unya di pa pagikakasukol kay gipusasa na ka. Ayaw pag-ingon ana. Utrohon ako ang media, dili na ingon ang media nga maoy ning tudlo sa imuha, inana nga imuhang binuhatan diha or what. Ha? ang media witness na sa unsay nakita diha actual kanang actual ba kanang nakita diha slamisa inventory mao na. Unya ang media isa po na nga nagpanalipod nimo diha para dili ka masakitan. Dili kay salamat ka dunay media. Truho na ko, wa pay media. Kana siguro nakuha sa imo nga druga diha more than pa na bang makuha sa imo ha.

0: imong sud-an? Ahang managikan na inyong income, gikan sa illegal na droga.
1: Bullseye!
0: Kaulawan man na sa imong pamilya. Labi na sa imong anak, kung doon na kay anak, mabuli na imong anak, pero muna ay kamatuuran.
1: Bullseye!
0: Ana imong income diha, gikan na sa dili maayong panginabuhian, wa kay bayad-bayad o business permit, wala kay taxes diha. Eh, ikaw pa'y mag-inisog, daghagi kang sala dong. Ah. Dili na makatilaw og lami nga sud-an kay dili na man na dili dai makatulon dai katropang rusto. Kung kuan na, kung ubos ng amats, makatulon na. Tawo no? Usahay ba kana bitaw makita bitaw inana bitaw nga mga tropa nga mag-inisog mao pay marakit og media practitioner. Gadako ang lawas nindot kay sakyanan. Makita bitaw ko makaingon ko ba nganong nabuhi pa man ning mga tawhanan ni? Luya nato no. Nerbaho tagtaman ba unya atong income pila ra kada bulan. Maguna pa gid nga to ang utang. Pero kaning mga tawhana tuskig kay bugas ang kinaon. Matos kay bugas. Easy money kayo mga katropa. Tay ka lang judo. Gishare na ba ni Mayor Warren Pabilyara ng among post about nimo? Bantay ka lang do.
1: Bullseye!
0: Hilas-hilas. Mao pa'y manginsulto. Ikaw pa'y naidakong sala. Tulubagon sa katilingban. Ikaw pa'y magingon ana. Mag-iniisog kay nadakpan. Kung sanay gusto ni mo, ikaw masunod, balaod is balaod. Oh. Wakay kalainan sa mga kawatan. Mauna'y tinuod diha, wakay kalainan sa mga kawatan. Ayaw ninyo isa-isiha ang media. Ha? Ayaw ninyo isi-isiha ang media nga inyohang pasipadan. Kaya ang media, mga katropa, duharan na paingnan ninyo, anak, kung media ninyong katubang, i-build ang inyohang pangalan or madaot ang inyong pangalan, anak Regina. Mas daghan magpasalamat sa media, mga katropa, kay makakuha sila og mga balita, makakuha og impormasyon. Labi nag sa XFM, mga katropa, makatabang pagyon, naamo, mga katropa, sa anang wa mo kabalog, ahamo mo doon mga opisina, ahensya sa gobyerno. Makatabang pagyon ang media. Ha? Amo ang pagpanerbisyo para sa mga katawhang nanginahanglan namo. Ha? Dili parihas nimo nga namaligag illegal nga droga na gamit pa. Ha? Salot ka sa lipunan.
1: Bullseye!
0: Mag-add sa ako kay murag maka-high blood ning tawhanan ni murag lami kay lugito na iyang patik sa bukton. Salamat ka, doon namin respeto pa nimo bisag ingon anak ka. Sa mga pamilyang naminaw ana niya, sa mga pamilya ana niya hanga naminaw karon, pasensya hay gud na, pasensya. Pasensya kun duna tay mabuy-an katropa nga halang nga pulong mga katropa. Kay dili mi musugot nga amo ang kauban sa trabaho mga katropa, pasipad-an lang sa tawong way buot. Pasipad-an lang sa tawong way gikaambag sa ato ang komunidad. Pasipad-an sa tawo mga katropa nga nahimong salot sa lipunan. Di mi musugot ana mga katropa. Amo trabaho tarong.
1: Bullseye!
0: 7:53 ang atong oras, mga katropa. Stress ka? Pag-relax. Relax, katropa. Pag-abot sa balay, suguha si Mese. Suguha na. Dawat managsweldo ni mo. Masahis ako, gangbe. Na ako bit-bit. Na ako Xanthan na plus herbal oil. Masahe ko, gang. Sakit kayong ako ang lawas, gang. Sakit kayong ako ang... kung mga muscles, di pa maulan ko. O, ikaw po, misis, kaya dawat makagsweldo sa imong bana, bisag din na imong sweldo. At di man na po na imuhang mister. Kaya base dito na sa lain magpamasahe. Gamitin ka na katropa o Xanthan Plus Herbal Oil, mga katropa. Ang Xanthan Plus Herbal Oil, gama ka na mga katropa sa virgin coconut oil, adunay moringa seed oil o vitamin E, mga katropa. Sa mga ingredients pa lang daan, mga katropa, makita na nimo unsa ka healthy ang ato ang ha-plus. Huna-huna ang katropa, tanang ipahid nimo sa imuhang panit. Musuhop ka na, mga katropa, sa imuhang kaunuran. Busa importante ang imuhang tanawon ang ingredients, katropa, kinahalan nga healthy, kinipara ka nimo. Mawa ka na, katropa, ang Xanthan na plus herbal oil. Balik na taon-taon sa ito ang programa ng Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Masakit na pagreglan?

0: dahil sa desmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Sentan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
1: No more!
0: Sentan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sentan Plus Herbal Oil. Sentan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tatatutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sentan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Sentan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, desmenorrhea.
1: No more!
0: Sentan Plus Herbal Oil.

0: Uy, hala, naon sa maning akong muntikab nga lahi na manigtingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Pagkabaw di kalidad nga health and wellness products, aduna na'y kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawa. So mas maayong ka ug maon ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Mobel, Malaybalay City, Bukidnon. Unsa pa inyong giulat? Bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your ex